0: Eh, syempre, nung gumagawa naman ng constitution yung mga tao noon, di naman nila naisip na mai-implicate sa flood control scandal yung mga maihahalal na senador ng bayan.
1: Na ganito karami.
0: Na ganito kadami. Kung meron man siguro, iniisip nila, isa, dalawa. Eh, kaya lang siyam. Yung iba, hindi naman sa flood control. May ibang issues. Yun ang binabanggit.
1: Well, in fairness naman kay Senator Ping Lacson, eh, sabi nga niya, maganda na na mailatag ito at mapag-usapan ito. What if 9 senators are detained and 15 are left in the impeachment court? How will there be a clear decision to convict or acquit?
0: Mm-mm.
1: Does it mean automatic acquittal because only 15 are available to vote? To me, it should not. Yan po sinasabi niya. Ha? If they are preventively suspended, we will respect the decision of the courts. But maybe we can make a motion for the purpose of the impeachment trial to stay their suspension or interpret their suspension to apply only to their legislative functions as senators, but not their duties as senator judges.
0: May point.
1: So,
0: may point kahit papano. Yung nga naman sinasabi niya. So, kung susundin natin ang konstitusyon, papano mangyayari nun? Kung yung 9 senators hindi pwede bumoto. So, instant acquittal ito agad. Hindi ba? Parang ganun daw.
1: Pero sa kabilang banda ho, intayin natin tong opinion ano ho ng isa po sa mga ginagalang natin na constitutionalist. Ano ho ito eh no? Constitutional and political law, ika nga po sa subject po sa College of Law.
0: Yeah.
1: Mga kapatid, 24 ang bilang ng mga senador. Okay. Ngayon pong lagi naman 24 yan, bagamat sa gitna po nagkakaroon ng eleksyon yan ng 12-12.
0: Mm-hmm.
1: So 24.
0: Oh, oh.
1: Kagaya po ng ating naipaliwanag po ng Friday, para po sa conviction ng sino man pong impeach official sa trial, you need 16 votes. And to acquit, mga kapatid, 9 votes po lamang. Alright, so kung 24 ito, gaya nga po ng ating pinaliwanag nung una, sa ngayon po, meron ng dalawa na possibly hindi makakasipot kapag nasimula yung trial. Yung si Senador Bato de la Rosa.
0: Nowhere to be found.
1: And Senator Jinggoy Estrada.
0: Nakapiit ngayon.
1: Na nakakulong ngayon.
0: Oo.
1: Dyan po sa Payatas Detention Center po ng BJMP.
0: Mm-hmm.
1: So kung minus, ang tanong dito, yung bang bilang ng 16 ganun pa rin? Kasi po may dalawa na hindi makakasipot sa sesyon. Ang kaisipan diyan ho ng most ano ho ng mga abogado ay oo naman 16 pa rin ang bilang diyan. Hindi mo ima-minus yung dalawa. Kasi klaro ho naman doon sa provision ng saligang batas na ang kailangan mo para sa conviction ay 2/3 of all the members. Walang kondisyon, walang sinasabi na all the members present doon po sa sesyon ng impeachment court. Klaro ho naman ito. Wala nang ibang interpretasyon.
2: True.
1: Sorry po ha, with all due respect. So, doon pa rin po yun sa 16. Hindi mo ibabawas yung dalawa. Mga kapatid, babawasan mo na ng dalawa doon sa 16. Hindi po, 16 pa rin yan. Pero mga kapatid, dalawa itong missing. So, ang sinasabi po ni Senator Lacson, paano kung maging isa yung missing, isa po yung naka-confine ngayon sa BJMP, paano nga kung umabot ng siyam? Pero ilang ba may kaso ngayon? Kung sakali, ang sinasabi si Ginoong Escudero, si Ginoong Villanueva, at so far yung pa lang dadalawa. Pero si Ginoong Lacson ho siguro iniisip niya na baka umabot sa ganung sitwasyon.
0: Inuunahan na
1: pero,
0: niya. Oo.
1: Pero again, ano ho, ako tingin ko po hindi naman aabot doon.
0: Oo, feeling ko rin.
1: Pero, yun nga. Dito po sa impeachment trial na ito, andyan na ba si attorney? Yan, paki-push lang ha. Dito po sa impeachment trial na ito, talaga pong napakahirap dito ng conviction.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, uulitin natin, 16 ang kinakailangan na boto dyan. Sa ngayon po, alisin mo na yung dalawa. Dito po ngayon sa kanila pong kasalukuyang numero na nasa, kumbaga, maaaring sumipot sa special session o kaya po ay maaaring mag-participate sa impeachment trial, may 10 na sila eh. kung assuming po na yung 10 yun ay so

0: yun ang kesyo, wait, there's more na mga bago daw pong ebidensya. Ito ho, ang pinag-uusapan pa lamang po eh purely political affiliation and political conduct. I'm sorry, ito ho yung kanilang mga naging gawi sa mga nagdaan po na mga panahon kung saan nakita natin ang kanilang pong paglilipat-lipat ng kampo at kung ano-ano pong sinasabi na umano ay pagiging balimbing. With all due respect sa mga mahilig sa balimbing. Okay, ha? Andiyan na ba si Atty. Kasi itutuloy ko na ito.
1: Ay, ituloy mo pa yung inyong explanation eh. Nakikinig wala si Kuya Grab Driver na nasakyan ni DJ Jaiho. Tutok na tutok daw si Kuya Edward Dumlao na Grab Driver. Ang lakas daw ng True FM niya sa kanyang Grab. Kasama si Kuya Flo at si Mara at si Jaiho. Good morning.
0: Thank you. Salamat po na marami.
1: Tuloy mo daw. Sabi ni Kuya Edward Dumlao na driver, ituloy mo Manong Ted. Parang mas nagigets na namin ngayon kung gaano ka-importante yung magiging botohan sa impeachment. Ano nga bang mangyayari? Ang papayagan nga lang ba ay kung sino yung mga senador na nandun during session, during impeachment trial, or dun tayo mag-stick sa konstitusyon na dapat ay 16. Though, in all fairness naman to Senator Ping Lacson, dun din sa same interview na pinag-uusapan natin ngayon, sinabi din naman niya, inalis niya agad yung insinuation itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi as early as now, may mga ganun ang pinapakalat itong si Alan. Si Senator...
0: may something.
1: Si Pastor. Si Senator Pastor Alan Peter Cayetano. Ang sinasabi nga kasi nitong ni Senator Alan Peter, may insinuation na ibababa sa 12 boto na lang ang threshold for the conviction. Ang sabi ni Senator Ping, walang ganun. Huwag daw kayo magpapaniwala. Hindi mo pwedeng bawasan yun. Yun ang sinasabi ni Senator Ping.
0: Claro po yan. Hindi po. Hindi po mangyayari yan. Tayo mismo ay kasama po ng bayan na magreklamo. Hindi po pwede yan. Hindi ho pe pwede yan. 16 is 16. Wala nang debate, wala nang ibang interpretasyon.
1: 16 cannot be 15.
0: Yes, opo, 16 po talaga yan.
1: 16 cannot be 12.
0: Opo, yung 12 po, sa ngayon, yan po yung sinasabing majority.
1: Yeah.
0: Na kung meron kang question, punta kang Supreme Court. Questionin mo yan ngayon. Kasi ngayon, yan po ang kinikilala, kinikilala ng Senate staff practically, ng civil service, ng HOR, ng executive, siya po ang kinikilala. So, let it be meantime ganon. So, pinag-uusapan po natin dito nga yung paparating na impeachment trial. Kasi napaka-importante po nito na tayong mga manonood nito, alam din po natin ang basic na mga panuntunan. At yung pong requirement nga dito, maganda rin itanong po eh. Sa impeachment court, ano ho ba ang quantum of evidence dito? Marami din kaisipan dyan. Dahil po ito naman ay hindi kulong, hindi po ito pagkakakulong. Ano ho? Wala pong ganong penal provision, ika nga. So, ano ba ang quantum of evidence dito? Proof beyond reasonable doubt ba? O ito ho, mga kapatid, ay sinasabi na, na sapat na to convince ang isang tao na ginawa niya nga yung akusasyon laban sa kanya. Alam niyo yun? So sa ngayon, mga kapatid, ang unang-una na dapat natin maintindihan at malaman na sa numero pa lamang, mahirap na ito na mapagtagumpayan ng mga anti-Sara, ika nga.
1: True.
0: Yung 16 votes na iyan. Kailangan mo talaga dito ng matibay na ebidensya doon sa apat na mga aligasyon, pati po yung sinasabi na ill-gotten wealth o hindi maipaliwanag na yaman. May sinasabi si Ginoong Terry Ridon na sila daw po ay merong idadagdag sa kanilang mga naibigay na pong ebidensya. Pinapayagan po naman yun actually. Pero ang tanong nga dito, ano ho itong mga karagdagan na ebidensya na ito? Dapat talaga yung matibay. Kasi uulitin natin, dito po sa apat na ito, ang pinakamahirap po na patunayan ay yung pong ill-gotten wealth. Yung sinasabi na hindi maipaliwanag na yaman. Okay, sige. Diyan tayo muna kasi ating po lamang ginigising itong ating pong
1: schedule po
0: na dapat nga po na makapanayan this morning para po maipaliwanag ko kung ano ba ang kanyang kaisipan doon po sa separate entities ho ba ito.
1: Yeah.
0: Kasi ngayon pa lang, meron agad nagsasabi na hindi natin pwedeng ihiwalay yan. Uulitin ko ha.

0: yan po ang pananaw ni Ginoong Lacson. And sabi nga niya, subject yan to many interpretation.
1: True. Sabi nga dito nung isa nag-comment, ah, Mamanong Ted, suntok sa buwan. I have to agree, totoo yun. Suntok po sa buwan talaga yung pag-i-convict si VP Sara. Sakita natin sa ating mga senador ngayon. Oo, diba? Mahirap. Tama yung sinasabi mo, ano yung binanggit mo last time? No, no. Para kang dadaan sa butas ng karayom na walang butas. So paano ka makakadaan?
0: Okay.
1: Parang imposible talaga.
0: Sige, bago tayo mag-break ho ng panandalian, yung pong kaisipan na ihihiwalay mo yung regular na Senate, yung hiwalay pong trabaho bilang legislators and bilang
1: Senator Judge,
0: yes.
1: Can you do that?
0: Pag-ihiwalay yung kaisipan po na distinct yan, magkaiba yan.
1: Magkaiba nga daw.
0: Oo, yun po ang pananaw nga ni Ginoong Lacson. Ginagalang din po natin. Sabi nga niya, dapat na pag-usapan. May iba ho namang thought doon. No? Ngayon pa lang, ano yun? Hindi eh. Nung ikaw ay inihalal bilang senador, nung inihalal ka, hindi po hinihiwalay yung usapin ng pagiging senator judge sa panahon ng impeachment trial. Built-in na yun eh. Isa lang yun. Kasi sa saligang batas, yung senador kasama sa kanyang function ng Senate yung pagdinig sa impeachment trial sa pagiging isang impeachment court. So, function ng Senado. Parang sa House din, hindi mo mahihiwalay yung kanilang pagiging prosecutor sa pagiging mga congressman nila. Yun po ang pananaw naman ng iba. Na dito, ang Senado, isa lang ang kanila pong purpose. Ano yun? Yung constitutional duty to be part of the legislature, including to act as impeachment court magistrates. Ika nga. Yun din po ang kaisipan dito. Kaya ho, maganda itong pag-usapan na ngayon pa lang, kasi nga daw po mukhang ang sabi ni Senator Ping Lacson, kung sakasakali dumating pagkakataon na yon na umabot sa siyam at wala na hong kumbaga mabubuo na 16 sa usapin lang po ng conviction, baka daw sila mismo ang Senado ay pwedeng dumulog sa Sandigan Bayan para magkaroon po ng leave of court, ika nga, o makapayagan na maka-attend sila sa impeachment trial. Pero sabi nga niya, sa kanya nang gagaling, medyo awkward. Sa umaga, nakakulay dilaw, nakakulay orange ka na BJMP detainee. Sa hapon, inabot ka ng gabi, nakarobe ka.
1: Nakarobe ka na.
0: Isang maestrado. Hindi po ba? Medyo
1: so
0: awkward
1: weird.
0: Lang, no?
1: Sabi ng mga Gen Z, that is so weird.
0: Ngayon, mga kapatid, the fact na iisa pa lang ho naman ang merong kaso pending na hindi pa ito conviction, ha? Ito po, mga kapatid, ay nandun pa lamang sa stage ng pagdinig sa Sandigan Bayan. And this will go a long way, all the way po, sa finality ng kanyang kasong kinakaharap. Marami pa po ang pwede mangyari dyan, mga kapatid. Depende pa rin po yan sa mga ebidensya na ihahain sa Sandigan Bayan concerning dito po sa kasong kinakaharap ni Ginoong Jinggo Estrada. Alam po naman natin sa ating pong lipunan, sa ating pong bansa, ganun nga po nangyayari. Kahit na may pending case on graft o plunder o anuman, nakakatakbo pa rin, di po ba? Kasi nga, wala pang finality. At yung finality na sinasabi, as in finality, na tapos na madesisyonan ng Supreme Court at kasama sa desisyon, yung disqualification to hold public office sa bansang Pilipinas. Di po ba? Kaya marami po ang may mga pending cases sa ombudsman man yan, Sandigan Bayan man yan, o sa RTC man yan, na tumatakbo pa rin po, tumatakbo, nananalo pa rin, kasi nga, wala pa hong final conviction.
1: Naman, binoboto Bakit? Madami bumoto. Gusto nila yun
0: Karapatan ng mga botante ho naman yan.
1: Naman.
0: And maganda rin
1: punta. Naalam nyo yun. Ano kung may kaso-kaso? Gusto pa rin nila
0: Ito maganda ha. Ako lilihis na sandali.
1: Sige, ilihis mo yan.
0: Bakit
1: ba? Kung may kaso, kung sumayo sa'yo ng konti. Pwede na.
0: Ako ililihis lang ng kaunti.
1: Sige, lumihis ka. Saan ka na papunta niyan?
0: From Payatas all the way dito sa...
1: Saan ka papunta?
0: Dito sa Pasay, sa Senate Building, GSIS. Tutungo ko ng Dasmariñas, Cavite.
1: Aba, ang layo.
0: Okay. Ngayon po, ngayon July, magbubukas na po yung filing of Certificate of Candidacy. Whoa! Sa distrito ni si Congressman Miao Miao. Oo, Barsaga. Yes, tama. Okay, ngayon po, ngayong July na, kasi nga, magpapatawag ng special election ang COMELEC to fill in doon po sa bakanting pwesto ngayon ng Congressman ng Dasmariñas, Cavite, na na-expel ng Kamara bilang miyembro ng Kongreso.
1: Magkano na naman gagastusin natin doon?
0: Hindi, yan, girl. Ang aking question dito. Ito po yung ito ho yung pinaka-ironic sa lahat, ha. Kasi hindi barred, pwede pa rin siya maghain ng kanyang Certificate of Candidacy as Congressman.
1: So pwede pa siya ulit manalo.
0: Kasi yung kanyang pagkaka-expel, hindi naman po, walang penalty doon na barred siya to hold public office. At pwede pa rin siya, mga kapatid, tumakbo bilang kongresista.
1: Tapos gagastos tayo, tapos siya ulit uupo. Tinanggal nila, tapos gagastos.
0: Paano kapag iboboto siya ulit ng kanyang mga constituents?
1: Paano kung maraming kamiyaw-miyaw sa DASMA? Ano magagawa nyo kung gusto pa rin nila si Kong Miyaw-miyaw? Totoo yan, ha? May point ka dyan. Magkano ang gagastusin daw doon?
0: Paano po?
1: Magkano na naman ang gagastusin? Yun ang, di ba? Hindi ba pwedeng kung kunwari na patalsik na, wala bang pwedeng mag-take over na lang doon sa area? Yung ibang congressman near DASMA, di ba pwede take over na lang yun?
0: Kung
1: wala nang gastos.
0: Kung gugustuhin ng liderato po ng Kamara.
1: So that's possible. Okay.
0: Meron, di ba si Eric Yap?
1: Ano?
0: Di ba
1: nag-caretaker
0: ng distrito sa Benguet?
1: Kung nagawa ni Yap yun, di ba kami pwedeng gawin yun sa DASMA?
0: Parang ayaw mo na kay Miyaw-miyaw.
1: Hindi naman. Yung gastos ang iniisip ko. Ipatulong na lang natin sa mga kapatid natin na salanta ng lindol at ng bagyo. Pero kung ito'y matutuloy, ako, mga siguro 90% sure, malaki posibilidad mananalo si Kong Miyaw-miyaw. Maraming siyang supporters Marami siyang supporters. Nakikita ko online.
0: Okay. Anyway. Sige po. Alas 8:22 ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Na may inapos sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape Mangosteen, sarap!
2: Mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng
3: kwentong nakakaantig ng mga sikat, hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado alas 8 ng gabi.
4: Visayas hanggang Mindanao.
5: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
4: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
5: Ug diara maka-proud.
4: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. Buwan Balita Bay. Kasama si Chiki Virgel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Ministry. Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
1: Hi schoolmates! Welcome back to My School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
2: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawaan ang ayang na VIPs, Very Important Problems!
1: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
3: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
4: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
2: come to life!
5: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks! Tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.

0: Living Ever Best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: True FM.
2: Mga kapatid, oras na muna natin, 26 minutes. Makalipas po ang alas 8 ng umaga. Ang tamang oras at iba rin sa ating lahat yan ng Maya De La Rosa Fine Jewelry. Visit Maya De La Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website para makita nyo mga nagagandahang diamonds at gold ni Mamayet ay www.mayetdelarosa.com. O di kaya naman po mga kapatid, magpunta po kayo sa kanilang Facebook page dahil open na rin po for franchise ang Mayet De La Rosa. Good morning na rin kay Sir Richard at kay Renz De La Rosa. Maging kay Trish De La Rosa, lagi sila nakatutok sa atin. And once again, batiin ko na rin ha mga kapatid, yung kanina nga po na Grab driver na nasakyan nitong si Jai Ho. Kasama rin yung kanya mga kasamahan ng lakas doon ng radyo ni Kuya. Magandang umaga po sa lahat ng mga drivers. Mapag-grab or taxi man po yan na nakikinig po sa atin. Thank you so much po sa inyo. Ha. Banggitin ko lang ulit yung pangalan ni Mamang Taxi Driver. I'm sorry, Grab Driver. Kuya Edward Dumlao. Thank you po for tuning in, Kuya Edward. At eto na partner.
3: Ano?
2: Sila ay tutok kanina sa iyong explanation. Oo, may idadagdag ka pa daw ba doon? Abay, habang tinitignan natin kung sasagot pa si Attorney Domingo Cayosa.
3: Asya ba?
2: Hindi ko sure eh. Oo. Oo. Maganda kasi talaga may mag-explain dyan. Oo. Sa bagay na iyan.
3: Anyway, batiin lang po natin ng maganda umaga raw. Nakikinig daw po sa atin si Ginoong Alvin Matienzo ng Philippine Air Force na nakabase daw po dyan sa Air Education and Training Command sa Fernando Air Base. Maganda umaga po sa inyo. At siya daw po mga kapatid ay isang helicopter pilot.
2: Wow.
3: Ayan. So salamat na marami sa inyo pong tiwala sa ating pong programa. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Ngayon mga kapatid, habang tayo nakantabi nga po dito po sa usaping legal na ito para mabigyan po natin ng guidance po ang ating mga suki, ito ho, importante rin na issue ito na baka po tayo masyadong abala sa napakaraming mga usaping pampolitikal na bukas makalawa paggising mo, yaang baho di masinlok na yan, meron na pong airstrip ang People's Liberation Army ng China, mga kapatid.
2: Tama, military structure.
3: Baka bukas makalawa po, mangyari yung ginawa nila dyan sa Scarborough na nagtayo sila ng kanila pong Navy and Air Force Base kasi nakita mo yung runway doon, mga kapatid. Okay, anong balita natin? Pakiklaro lang. Kasi alam nyo, mahirap dito kapag nandito ka at marami kang gustong sabihin,
4: tama,
3: marami kang gustong ipaliwanag, and then naguguluhan ka sa mga bagay-bagay.
2: Tama, may point ka. Correct, ito na.
3: Sabihan mo si si Admiral, sandali lamang ha. Okay, atin lang kausapin po si Attorney Domingo Cayosa po, ang dating presidente ng IBP at isa po sa ating mga ginagalang na constitutionalist. Attorney, maganda umaga po.
5: Good morning, Ted. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
3: Salamat sa panahon. Ito ho muna, pwede ho ba nating kunin lang po ang inyong kaisipan doon po sa, uulitin ko lang, Attorney, ha? Ito po naman, sinasabi lamang ni Senator Lacson na maari pong pag-usapan na kasi nga po baka humantong sa mga kwestiyong legal. Ang sinasabi niya na yun daw pong, ito po, if I may quote him, ha? Alright. It is worth studying that while the impeachment court and Senate have the same composition, and this is subject to interpretation if it comes to that, the two are separate entities. And the suspension of senators applies to their legislative functions and not to their duties as senator judges. Ano po yung take doon?
5: Tama ko naman siya. But they're not separate entities. It's still the Senate of the Republic of the Philippines. That's the entity. Pero yung function as a legislative body is distinct and separate and covered by different provisions of the Constitution dun sa function nila as an impeachment court.
3: Okay. So, clearin pa ho natin. Ang entity dito, Senado.
5: Okay. Tama ho,
3: okay.
5: Isa lang.
3: Okay, so the entity is the Senate. Pero, Yung pong Senado na iyan, may dalawang function. Yun ang separate and distinct.
5: Tama po.
3: Ayun,
5: para mas separate na function, distinct yun.
3: Okay. So separate po yung function as legislature and separate po as an impeachment court.
5: Tama po. At iba rin yung Senate rules pagdating sa legislative work at iba rin naman ho yung rules ng impeachment court.
3: Ayun.
5: Magkaiba ho yun.
3: Apo. So magkaiba rin po yung rules po ng Senado sa kanila pong legislative function at meron din po silang impeachment court rules na separate. Okay. Yun po yun. Klarong-klaro yan. Pero attorney, yung punto ng yung pong senador na nakakulong ay dapat daw po sana nga napayagan, kumamarapatin po ng iba na maka-attend sa impeachment court trial ng impeach official kasi nga daw ito po ay kumbaga separate function yung kanya pong preventive suspension kumbaga doon po sa kanyang legislative function at hindi po as being a member of the impeachment court. Ano yung take doon?
5: Pag ganun ho ang reasoning, faulty ho yun, mali. Sapagkat yung suspension na nakasaan dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa Planter Law, at saka sa Civil Service Rules, is suspension from his functions as a public official. Anumang klaseng function yon. So at the present state of the law and the rules ay hindi ho tamang sabihing pwede siya na maging impeachment court judge kahit may suspension kasi hindi ito sakop ng suspension. The law does not distinguish between or among the different functions of a public official. Ang nakalagay ko doon, shall be suspended from his public office. So yung pagiging judge sa Senate Impeachment Court is also a public office. So saklaw ko yan dun sa tinatawag na suspension na kasama pag nag-file, may finile at may binibinig na kaso laban sa graft and corruption o kaya plunder law.
3: Opo, medyo nagchachapi lang po ng kaunting ating pong signal, Attorney Cayosa. Just to emphasize yung inyong punto, help me out, ano po, Attorney Caninyo. Sa ilalim ng ating kasalukuyang anti-graft law, ang public official ay nabibigyan ng preventive suspension o kaya po in this case, no, na may pending case sa Sandigan Bayan, walang distinction na ang isang halimbawa, isang mambabatas ay pansamantala nakakulong ngayon, bagamat walang piyansa, hindi sinasabi na iba yung function noong official na iyon sa pagiging public official as member of the Senate or an impeachment court. Ganun po yun.
5: Magkaiba yung function, pero yung suspension kasi nakalagay automatic shall be suspended it does not distinguish kung anong function mo. You are suspended from your function, any function as a public official. Yun mo kasi yung batas. It does not distinguish.
3: Oo. So hindi pa pwede ka ninyo na ganun po yung katwiran na hindi, separate ito, hindi po eh. As public official, tapos.
5: Tapos, oo. Pero alam mo, Ted, nadiskato kasi yan na lumabas yan na hindi sila pwede mag-participate kasi nga naman suspended. At kung suspended ka, you cannot be counted in the quorum or you cannot participate. Pero ang hindi nakaligtas ko i-explain, yung provision na yan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act na kapareho din doon sa provision sa Planter Law 10, na-interpret na kasi yan ng Supreme Court sa maraming kaso eh. Yung kaso ni Deloso, ni Laino, ni Garcia, marami na ho. Na kung saan, ang sinabi ng Supreme Court, itong totoong shall yan, mandatory, suspended ka. Kaya lang, ang sabi ng Supreme Court, it should not exceed the 90 days preventing suspension. Yun ang interpretation ng Supreme Court. Yun ang medyo nakaligtaan sinabi. So, if ever ipapataw yung preventive suspension, it should be the case kasi nasa batas yan, eh. Automatic yan. Yan, hindi may. Ang interpretation ng Supreme Court, hindi pwedeng indefinite.
3: Opo,
5: kung,
3: opo.
5: Kaya kung susundin natin yung jurisprudence, eh lumalabas na hanggang 90 days lang yan, maximum. So, hindi natin alam after the 90 days na maximum na tinakda ng Supreme Court ay papayagan ng pendigan bayan. Kasi another principle dito also is hindi ho automatic na papayagan ng sandigan bayan. Kasi nga, kung nakakulong ka, hindi ka naman pwedeng palalabasin kung walang bail, di ba? So, hindi rin natin alam kung pagbibigyan, halimbawa, pagkikiusap ng mga senador sa sandigan bayan na pwede ho niyo palabasin, it's not a matter of right. It's a matter of discretion on the part of the court. At medyo, baka mahirapan sila kasi papasok din yung equal protection of the application of laws dead, eh. Sa ang daming mga public official nakakulong o without bail, nakasuhan, hindi nag-suspended, pero pag senador, hindi. So, doon siguro magkakaroon ng difficulty ang sandigan bayan. Yung bang iiwasan nila yung special treatment doon sa mga senador. So, yan ang nakikita nating balakid, eh. It is possible, pwedeng i-request, but hindi ho tayo nakakasiguro na pagbibigyan nila yan.
3: Opo, that's a separate issue, ano po, pa rin, no? Yung kung sakali man, kung papayag ba ang court doon sa sinasabing leave of court na issue na hayaan umattend sa impeachment trial.
5: Tama po.
3: Okay. Attorney, pwede ho lang natin bang maiklaro po ito? Medyo ako'y nagugulumihanan. In the case po ni Senator Jinggoy Estrada, hindi ho ba siya ay nakakulong? Ang kanya kasing kaso, yung is available. Itong ngayon, ang kanyang kaso, nakakulong siya kasi non-bailable offense po ito?
5: Tama ho. Yung okay. Yung drafted po not available.
3: Opo. So, kung nakakulong siya dahil nga sa bintang ng plunder at pending pa po yung kanyang mga motion to bail o to post bail, iba ho yung sinasabi na preventively suspended. Iba po yun. In this case po, hindi siya preventively suspended by the ombudsman or by the ombudsman kasi po ang kanyang kasong kinakaharap ay non-bailable offense kaya siya nakakulong.
5: Tama po yun.
3: Kasi po yung sinasabi po ninyo na yung decision ng Supreme Court na hanggang 90 days lang yan ay for those public officials preventively suspended habang nagkakaroon ng mga pagdinig sa kanilang kaso.
5: Tama po. So far, lahat ng mga nabanggit kong mga precedent cases ay available kasi yung kanilang offense pero na-suspend sila.
3: Opo, iba ho itong kaso ngayon ni Ginoong Estrada na uulitin ko, ito pa ho naman ay pending at hindi pa ito final and subject pa ho to many motions. Ngayon, ito po yung sinasabi po ni Senator Ping Ho. Again, ito po lamang ay kanyang mga kaisipan at sabi nga niya, subject po ito to numerous interpretations. Sabi niya, what if 9 senators are detained and 15 are left in the impeachment court? How will there be a clear decision to convict or acquit? Does it mean automatic acquittal because only 15 are available to vote? Ano po yung take doon?
5: Subject to interpretation na ho ulo yun ng Supreme Court, wala. Kasi so far, sa ating pag-alam, wala pang precedent sa ganyan. So, yung kasi nakalagay din ho doon sa Constitution na two-thirds of all the members of the Senate. Pero kung aabot din sa Supreme Court, maaaring balikan ng Supreme Court yung reasoning nila o yung logic nila dun sa Avelino versus Cuenco. Kung saan, let's be practical. Para bang let us not be literal. Kung at available, cannot be compelled yung iba, maka iibahin ang interpretation. Yung all members would refer to all members that are available.
3: Opo.
5: Or could be compelled to attend. Eh kung nakakulong na without bail, hindi naman pwede i-compel yan without. Kasi it all depends upon the legal bayan or the court whether or not they will allow them
3: Opo.
5: Bail or temporary liberty.
3: Well, anyway, siguro po medyo, sasabi nga namin ni Chacha dito, parang 9 senators nakakulong sabay-sabay, parang sa sitwasyon ngayon, baka naman hindi umabot doon, ano, attorney, no?
5: Na, hindi naman siguro, mukhang so far kung namomonitor natin sinasabi sa media, eh mukhang 3-4 lang
3: Opo.
5: Pala yung sinasabi lang merong probable cause. So,
3: Opo.
5: Tignan ko natin.
3: Opo.
5: I think yun na, the system should work so that the intent of the constitution, the processes, are not frustrated by technicalities and yung mga strict application of literal meaning of the words in the Constitution. So, dahil kaya naman dyan ang Supreme Court. Ang pag-iusap natin sa Ustado said, sinisilisan mo na mula yung mga pag-iusap. Kasi ito yung mga legal issues, right? Diba na naman, actual controversies. So, importante sana na bilis-bilisan nila para magabayan ang lahat.
3: Opo.
5: Kung pwede, eh, no, because hindi pwede, they can consider other avenues. Opo. Para lang umusan yung mga proseso.
3: Opo. Attorney, 24 po ang ating mga senador sa 20th Congress. And as always, 24 naman yan. Ano po ang kanila pong bilang? Ngayon po, merong obviously, baka pa nag-impeachment trial na may dalawa na baka hindi maka-attend. So, magiging 22 kung lahat po ay sisipot sa trial. Hindi nagbabago yung constitutional requirement na dapat 16 ang sinasabing kailangan na boto to convict. Hindi ho nababawasan yon. Ganun pa rin po, 16 pa rin yan.
5: So far, ganun po. Kasi wala pa tayong jurisprudence na nag-a-adjust o nagbabago under certain circumstances.
3: Opo, opo. So malinaw po yan na kung 22 lang, 16 pa rin po ang kailangan na boto to convict. Attorney, ano ho ba sa inyo pong palagay ang quantum of evidence dito sa impeachment trial?
5: Wala ho nakalagay sa Constitution, wala din nakalagay sa rules ng Senate, pero convincing evidence lang ho yan. Hindi proof yan, reasonable doubt, it is criminal case, it is not also a preponderance of evidence, it is true in civil cases. Sa tingin ko, convincing evidence lamang yan because we have to remind ourselves that impeachment for the trial is quasi-political and at the same time quasi-judicial. So yung dahil sa ganyan, yung nakukumbinsi ang ordinaryong mamamayan o ordinaryong tao na may ebidensya tapat at ginawa nga niya ito at dapat makasya. Hindi ko proof beyond reasonable doubt.
3: Opo.
5: I don't think it will also be proof beyond preponderance of evidence.
3: Opo. Convincing evidence po lamang ang sa inyo pong pagkaka sa inyo pong pananaw, no?
5: Opo. Convincing evidence to get the pulpit work. Ganun lang ako naman yan, eh. Wala namang nakatakda na ang technical level o definition kung anong ano, legal definition kung anong evidence. Kung makumbinsin mo yung susid, tapos na ho.
3: Opo.
5: Once you get a conviction, that's valid and that's appealable.
3: Mm-hmm.
5: That's appealable.
3: Opo.
5: Final na ko yun.
3: Opo. Okay, attorney, meron pong isang public school teacher, isang school teacher na nagpetition sa Supreme Court doon po sa usapin po ng quorum, no, yung 12 na nagsesyon at naghalal po ng mga bagong pinuno ng kapulungan ng Senado. Ang sabi ng Supreme Court po, hindi siya person na meron ano bang word doon, attorney? Hindi siya ang tamang partido na nararapat magpetisyon tungkol sa bagay na iyon. Sino ho ba sa inyo pong palagay ang dapat na partido kung sakasakali nga po para po maiabot na sa Supreme Court itong isyong ito doon sa nangyari ng sesyon kung saan po yung 12 ay naging majority po dito sa 22-member Senate?
5: Ang pinaka sa tingin ko, pinaka acceptable at masirap sabihin walang standing si Senator Cayetano, kasi siya yung natanggal sa pwesto, eh.
3: Mm-hmm.
5: He is directly prejudiced and he has an interest in the matter. So direct yung kanyang interest. Pwede din ho yung mga minority senators na sumusuporta pa rin at kumikilala pa rin pa kanya. Kasi de facto, ang Senate, acting president ay Senator Jeff Calian. Kasi kumikilala siya ng mga prosecutors impeachment, kumikilala siya ng executive branch, kumikilala siya ng mga opisyal at kabarin ng Senado. So de facto, siya ang leader ngayon ng Senado. So unless that is picked up by the Supreme Court, yung valid ang kanilang ginagawa. So, ang nga sideline, si Senator Cayetano, he's still the one going to the Supreme Court para hindi ma-question study. Whether or not the Supreme Court kakatigil siya is another matter.
3: Opo, yung nga po, no, siya talaga ang meron pong karapatan, no? Siya ang may legal standing na questionin itong Gatchalian Black na ito sa sinasabing declaring all positions vacant and electing a new Senate President pro tempore at et cetera, et cetera. Ba't kaya ayaw lumapit sa Supreme Court ni Sir Alan?
5: Siguro ho, abogado rin naman siya. Sa tingin niya, maka-clean chance na pagbibigyan siya. Kasi kahit may standing siya, pwede rin sabihin ng Supreme Court, that's a political question, internal affairs na yan, hindi kami nakikialam. O kaya, sasabihin ng Supreme Court, de facto na ito. There is no grave abuse of discretion kasi may boto naman siya, sumulid naman sa proseso, he cannot intervene. Pwede rin po yan. O pwede rin nung sabihin, ayon sa Constitution and for legal, practical reasons, yan. So, nanganganib din siya dyan. So, very revealing yung hesitant niya na pumunta sa Supreme Court. So, hanggang Facebook muna siya ngayon, hanggang press release, but hindi ho kasi nakakatulong yan sa ating taong bayan. Kasi nandito lahat, naguguluhan lahat, at napaparalyze yung Senado.
3: Opo. Sige, may tanong ko ba, Chacha? Pahabol lang pong tanong si Chacha.
2: Yes po. Attorney Domingo, kayo, sa sobrang dami ng legal interpretations on this matter, ano? Sa tingin niyo po ba, kahit wala pang nagpe-petition halimbawa sa Supreme Court dito sa pinag-uusapan, kung ilan ba talaga ang dapat i-allow na boto para po sa acquittal or conviction po ni VP Sara, should the Supreme Court come out with a statement regarding this, even po doon sa naging petition na dinismiss po nila regarding po dun sa teacher na si Barry Tayam?
5: Well, maganda po sana how we use, ano, na gagawa ng thing. But under the Constitution, at limited lang po ang power ng Supreme Court, there must be an actual controversy. Hindi pwedeng magbigay ng legal opinion ang Supreme Court na walang actual controversy and there is prejudice to someone else. So napaka-importante po yun. But in other jurisdictions, meron silang tinatawag na constitutional Supreme Court na brewing pa lang yung controversy, dinilinaw na nila. Hindi ho ganito ang ating sistema. Pangalawa, kung talagang ginusto ng Supreme Court, pwede naman in many other cases, yung simple taxpayer suit, pinapakinggan ng Supreme Court. Para lang maliwanagan sana yung interpretation ng constitution o batas. At in this case, nag-decline sila eh. They are very conservative. Siguro, napaso na rin sila din sa ginawa nilang yung last year na nakialam sila sa impeachment court at talagang nabati ko sila ng todo-todo. So, ngayon, they are more, I see that there is more conservatism on the part of the Supreme Court. Okay. Pinapaubayan nila ngayon sa panagod. Kaya nga ang ating sinasabi, the aspect solution really is among the senators. You just need one more senator at bago ipit para sa bayan and then lalarga na yung proseso.
2: Oo. At attorney, ano po ang danger kung sakali man na mapayagan ang detained senator or upcoming detained senators na makaboto po sa impeachment trial? Ano po sa tingin ninyo? Oh, medyo magulo lang po yung line.
3: May problema na po yung ating linya. Sorry po, attorney, ha? Nag-choppy na po ng tuluyan. So, at any rate, we say thank you pa rin po, attorney, sa inyo pong panahon at paliwanag po sa amin pong programa this morning. At sa uulitin po, attorney Cayosa.
5: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
3: Thank you. Opo. Okay ka, upcoming detained, ah.
2: Sino to? Coming soon.
5: Medyo. Sino to?
2: Eh, kasi ngayon, ano ba tawag natin? The upcoming.
3: Alas 8:50 po ang ating tamang oras ngayon.
4: FM. Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos Isetan gift card.
6: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
7: Sabay na love scam na, ayan.
6: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
7: Ay, kasal na po pala siya.
6: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
7: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
6: Tutukan ng
8: Match Made with DJ Anna Ramsey.
6: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
9: Morning Balitaan at Tambalan kasama si Ted Failon at DJ Chacha. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga.
10: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
11: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
12: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
11: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again! 2, 1, 2, 3.
9: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: Nasa linya po natin ngayon ang spokesperson ng Philippine Coast Guard to the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Good morning po, sir. Admiral? Ayun, may problema. Ayun na, may problema lang po tayo sa linya, mga kapatid, ano? Antabay lamang po tayo. Tungkol pa rin po ito dyan sa may floating structure, mga kapatid, ang sinasabi. For marine scientific investigation daw na ginagawa nga po ng bansang China. Pero may binabanggit kasi sila, parang yun daw pong 30 square meters na platform kung saan nakita yung mga Chinese. Inilipat pa daw yan dun sa may sinasabing lagoon. So ano ba, para saan ba talaga yun? Saan talaga siya ginagamit? And yung action pa rin syempre ng Pilipinas aside from diplomatic protest, paano nila mapipigilan na hindi talaga makakapagtayo ng hindi lang platform kundi another military structure dyan po sa pinag-aagawang teritoryo? Admiral, good morning.
1: Hello, DJ. Good morning, Sir Ted.
0: Oh, good morning.
2: Pasensya na ha, medyo naantala tayo kasi nga sa mga bagay-bagay na hindi namin maiiwasan. We hope na maayos ang ating linya ngayon. May tanong po si Chacha.
0: Yes po, Admiral. Ano po bang nakakabahala dyan sa platform na yan? Last time po kasing kausap namin kayo, hindi nyo pa talaga masiwalat fully yung information. Pero para lang sa mga nakikinig sa atin, anong nakakabahala po dyan sa platform na yan na nakita ninyo sa Bajo de Masinloc?
1: Well, dito siya, no? Ang nakakabahala dito is we're not going to stop China from doing this. We have to remember history, no? Maalala mo, DJ siya, in 1995, ang sabi ng China, it was just an ordinary fisherman shelter. At ngayon, isa na siyang malaking military base. Of course, this is something that we want to prevent, no? That's why we are exposing this to the international community, sa ating mga kababayang Pilipino. For the international like-minded states to pressure China from stopping all this. And most importantly, our Department of Foreign Affairs has already done a strong diplomatic protest against ginagawa ng China na ito. And on the part of the Philippine Coast Guard, patuloy natin itong pinapatuloyahan. As a matter of fact, as we speak right now, we have an ongoing maritime domain awareness flight kasama ang ating mga kaibigan sa media. Para mas ma-amplify ang pag-expose ng maling gawain ng China na ito sa Bajo de Masinloc.
0: Yun nga po yung sinasabi ninyo, ayaw nyo maulit yung nangyali sa Mischief Reef. Ano? Aside po dyan sa mga surveillance na ginagawa nyo, nakapaghain na rin tayo ng diplomatic protest, ano talaga ang po pwede nating gawin para hindi po matulad ito sa nangyari po noon sa Mischief Reef?
1: There are operational details that I cannot disclose, DJ Cha, no? But rest assured, the national government, kasama ang buong NTFWPS, are coming up with different ideas, no? But as of this time, our priority in settling all these differences natin with the People's Republic of China remains to be diplomatic action. At ito ang ginagawa ng ating DFA ngayon.
0: Admiral, tama po, narinig ko kanina may binabanggit kayo na may coordination kayo with our allied countries. Ano pong specific countries ito?
1: Well, ang sabi ko kanina, DJ, we are exposing this to the international community to pressure the People's Republic of China to mga like-minded states. No? When we say like-minded states, of course, these are our allies, the United States, Japan, Australia, at iba pong bansa sa Europa na nire-respeto at kinikilala ang 2016 Arbitral Award.
0: Opo,
1: because obviously, itong ginagawa ng China na ito ay violation ng UNCLOS at pagsasawa baliwang wala ng 2016 Arbitral Award.
0: So ibig sabihin, Admiral, do we really have a coordination with our allied countries regarding dito sa incident sa Bajo de Masinloc just to make sure na hindi na nga po mauulit yung nangyari in the past? Kumbaga sa mga susunod, mas makikipagtulungan po kayo sa pag-surveillance po dito sa area na ito?
1: Well, DJ Cha, I don't have exact knowledge as to the level of coordination with our allies, but I would like to believe na our intention in exposing this to the public is to also get their support.
2: Ang magandang tanong dito, Chano, kay Admiral, ano purpose nito? Ano ang purpose nitong floating structure na ito? Para saan ito?
1: Well, ang paniniwala, Sir Ted, no? Ang hindi paniniwala, ang palabas ng People's Republic of China sa kanilang mga statement tungkol dito sa floating structure na to a day after we completed our press conference and exposed this to the people. Ang sabi nila, what they're doing is a marine scientific research na naaayon naman daw sa kanilang soberanya bilang bansa. Na agad naman natin itong kinontesta at sinabi natin there's only the Philippines has sovereign right to conduct marine scientific research of West Philippine Sea. At ang ginagawa nila rito ay violation ng UNCLOS.
2: Yeah, pero ano mga possibility nito? Kung nangyari nga doon sa Spratlys, no, sa Mischief Reef yung una na kunwari, silungan lang ng mga Chinese fishermen, etc. And then nakapagtayo na nga ng isang naval and air force base doon. Ano ito? Possibility na sinosurvey yung area kung papaano sila makapag-reclaim doon? Ano ba so far ang inyong mga nakuhang impormasyon tungkol dito?
1: Well, that would be speculative pa rin, Sir Ted, no?
2: Uh-huh.
1: So ang survey nila is for the intention reclamation. I don't think na ito talaga ang iniisip natin ngayon. And but we cannot also discount the fact na pwede rin mangyari yan, no?
2: Mm-hmm.
1: So para sa amin, Sir Ted, that's why it's important for us to maintain ang monitoring na to, because the moment that hindi lang Chinese research vessel but other types of vessels will be coming in, definitely, that will be more alarming.
2: The fact na meron sila ngayon nando doon, as we speak, itong floating ano na ito, structure, nandun pa rin, di ba?
1: Yes, sir, Ted.
2: Okay,
1: no?
2: Okay.
1: This is accompanied by two Chinese research vessels.
2: Oo, at may mga vessels pa rin doon ng China na paikot-ikot pa sa paligid itong mismong bahura na ito. Nangangahulugan na ang ating mga mayang isda from Zambales, hindi sila makakalapit sa lugar na ito.
1: Yes, sir, Ted. No? Ang mga mayang isda ay hindi nakalapit mismo sa shoal. But gaya ng sinabi ko sa press conference, Ted, ang mga mayang isda ng Pilipino naman ay ginagabayan natin, especially from Pangasinan at Zambales, sa vicinity ng Bajo de Masinlu. But not to the point of entering opening of the Bajo de Masinloc show.
2: Itong Bajo de Masinloc, obviously nga, ay nasa loob ng ating exclusive economic zone, di po ba, Admiral?
1: Yes, sir. It only has a distance of 119 nautical miles from Zambales.
2: Sige, pakilabas nga yung ano nito, visuals please, doon sa ating naipabigay sa inyo. Para meron pa tayo isa dyan, yung mismong cover nito. Yung area na Bajo de Masinloc at meron siyang distansya na 119.65 nautical miles. Ngayon, considering po na we claim na atin pang lugar ito, tayo pa rin dito supposed to be a may jurisdiction, ano ang paliwanag kung bakit hindi natin mapuntahan ito physically ng ating Coast Guard para sawayin sila sa ginagawa nila doon? Ano ba ang danger nito kung meron man? Ano ba ang implikasyon nito kung meron man?
1: Well, muna sila at Sir Ted, no? Ang ating po mga barko ay patuloy pa rin nagpapatulya sa Bajo de Masinloc. But not to the close as inside the shoal, no? Ano ang danger nito? Obviously, this is already crowded by a lot of maritime forces. You can speak of numerous number of China Coast Guard vessel,
2: mm-hmm.
1: Chinese Maritime Militia, and another lay is the PLA Navy warship. Sa position natin ngayon, Sir Ted, I don't think that we really need to push the envelope para magkaroon ng isang mataas na tension dito.
2: Mm-hmm.
1: This is the main reason kung bakit as much as possible, we wanted to resolve this diplomatically and also to get the support of the international community to support our position.
2: Oh, hindi pa pwedeng ano ito, no? Puntahan doon sa Wayin kasi baka magresulta ito sa physicalan, ika nga, no? Magkaroon ng away na ano na, maari magbunga na mas matinding problema sa makabilang panig, Admiral.
1: Yes, sir, Ted. Perfectly put it. Yan talaga sir ang pinitribet natin ngayon.
0: Oo. Admiral, merong sinasabi po ang Chinese Embassy dito. Sinasabi, ginagamit niyo daw po yung Transparency Initiative para daw po manipulahin at siraan daw po ang China. Anong tugon niyo po dito, Admiral?
1: Alam mo, DJ Chang, hindi ko alam kung kailangan pa natin siraan ang China, no? With the photos and videos na ipinakita natin, sinisira mismo ng China ang kanilang imahe, no? And there's no reason for us to badmouth China dahil gusto lang natin or for whatever reason. Kaya lang man tayo meron transparency to tell the Filipino people what's happening.
0: Mm.
1: And also to express, no, ang support natin sa mga maestang Filipino at sa mga kawal natin na tumitindig sa ating kalapatan. Ang punot dulo ng gulo sa West Philippine Sea ay ang kanilang pagwawalang hiya ng international law.
0: Oo. May iginigiit po sila itong area na to kung nansan nandoon yung platform, which ang tawag nila is Wang Yan Dao. Ang sinasabi nila, parte daw yan ng economic zone na naman nila. Yun na naman ang binabanggit nila. Every time daw naglalabas daw po kayo ng inyo pong statement, hindi nyo daw po isinasama yung kanilang statement. Anong tugon nyo po dun, sir?
1: Alam mo, BJ siya, paano natin isasama ang statement nila na inaangkin nila ang Baho de Masinloc,
0: mm-hmm,
1: na may layo lamang na 119 nautical miles sa atin, oh, at sila ay mahigit almost 500 nautical miles. How can we even recognize ang statement nila na inaangkin ang para sa Pilipino?
0: Oh. Oh, malinaw. Sir, may ano na po ba statement na yung allied countries natin on this new incident ng parang slowly parang paglalagay ng structure dito sa mga EEZ natin?
1: As of this time, DJ Shah, wala pa tayong, although there are mga paramdam, no, they are also concerned about all this, but wala pa tayong nakikita ng public statement coming from other countries.
2: Okay, so Admiral, nagbabantay kayo araw-araw dito. Sa anumang senyales na may nangyayaring reklamasyon, ano magiging aksyon ng ating gobyerno?
1: As of this time, sir, ayokong pangunahan ng ating National Task Force for the West Philippine Sea.
2: Uh-huh.
1: But that is a very serious concern. At gaya na sinabi ko, sir Ted, we will always be transparent.
2: Mm.
1: We will tell the Filipino people. And of course, our media friends are always there to help us to get the support of the international community.
2: Okay, sige po. So salamat po na marami sa inyo, Rear Admiral Jay Tariela, sa pagpapaliwanag po sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat, sir.
1: Maraming salamat, Sir Ted and DJ Cha.
2: Thank you. Yan po ang Philippine Coast Guard spokesperson po sa usapin sa West Philippine Sea. At ngayon nga po ay isa ng Rear Admiral. Kano-ano kaya ito ni Alice?
0: Go?
2: Oh, yung spokesperson po ng Chinese Embassy, yung deputy spokesperson, si Goo Wei. Di ba si Alice Goo yun? Oh, so baka ano, baka...
0: Wala na, hindi tayo sure. Pero yun nga yung sinasabi niya. Kanila daw yun, kahit ang layo naman at mas malapit sa atin. Pero kanila.
2: Gaano ho ito kahalaga? Ay, marami din po sa ating mga kababayan ang hindi po interesado sa isyong ito. Alam niyo yun kasi nga unang-una, hindi ho naman kumbaga araw-araw na may balita tungkol dito. Hindi rin po mga kapatid. So far yung iba, kumbaga abalang-abala po sa ating pong paghahanap buhay. At ang iba mas binibigyan ng kahalagahan ng kanilang mga patron. Alam niyo ho yun? So dito ho, hindi interesado. Pero ang nakababahala po kasi nga dito, binabanggit po ni Jay Tariela dito, ni Admiral, yung panilin lang sa atin ng China, nung mga nagdaan, yun eh. Yung, ang sabi po, gagawin lang kublihan ng mga naiipit po sa bad weather ng mga Chinese fishermen. Ito ho sa Spratlys, no? Doon nga sa mischief reef na iyan. Well, eventually, naging unlucky po na military base. Dinahan-dahan-dahan-dahan. Kaya nga ho, nagkaroon na ito ng standoff eh. Kaya ho, napunta dyan yung BRP Sierra Madre eh. Kasi nga, kinakailangan natin ng base din doon. Although, ang ating pamamaraan po ay barkong bulok, no? Anyway, so itong sitwasyon ngayon dyan. Kapag ito hong Baho de Masinloc na ito, na pagkalapit-lapit lang sa Zambales, magkaroon ng base militar ang China, aray Diyos ko. Hindi mo na maaalis yan. Sabi nga niya, hindi mo pwede puntahan doon, sawayin sila eh. Kasi away yan eh. Di ba yung diplomasya pa rin? Ito, pagsasabi ho sa publiko, pagdadantad nito. And sabi nga din po ni former Chief former Senior Associate Justice Acarpio, panahon na naman daw po para dumulog sa UNCLOS ang DFA at reklamo na naman po ito. Yun lang ang magagawa nga natin. Kasi nga, itong bansang ito, kahit ano pa sabihin, kahit maglupasay ka pa sa Chinese Embassy, Chacha, kahit magsasayaw ka doon, tumambling-tambling ka doon, kumain ka ng apoy, wala, hindi sila magbabago. Sa kanila sinasabi na amin yan. At meron kaming, 9-line. Ngayon po, sinobrahan na po nila.
0: Ilan na? 12 na? 15? 16 din?
2: Kasi inaangki nila itong lahat.
0: Kasi nasabi nila, hindi,
2: kayo lumalabag dyan, amin yan eh. Ano man ang gawin ninyo dito,
0: hindi magbabago hindi, isip nila.
2: Hindi sila magbabago ng isip.
0: Oh, sige. Pero baka magbago yung isip nila kasi hindi na nga daw pwede pumunta ng China, Hong Kong at Macau si Secretary Gibo. Baka pati tayo madamay. Pag nagsalita pa ako.
2: Wala naman akong pera para mag-abroad ngayon.
0: Sa bagay, mataas ang presyo ng ticket. Pero yun nga po mga kapatid, it's so obvious yung area sa atin. Sobrang lapit po nito sa Pilipinas. Mm-hmm. Hindi lang tayo talaga sigurado kung ba't paulit-ulit talaga yung China. Ano na naman kaya nakita nila doon? At ano na naman ang plano nilang itayo doon? And syempre, yun din bang pangamba sa mga mangingisda malapit sa area? Pag may ganong presence, hindi ba? May kasama daw dalawang bangka, yun ang binabanggit eh. Dalawang Chinese maritime vessel. Dyan.
2: Kaya importante rin po ito sa eleksyon na paparating 2028. Itong issue po ng Chinese invasion na ito.
0: Sinabi mo!
2: Sa ating pong karagatan, yan ay napakalaking issue. Kayo ho ba ay papayag na ito yung magpatuloy na gagawin po ng China? Kasi importante ho dito yung paninindigan na nakaupong presidente. Kung pro-China yan, hindi malayo na magkaroon sila dyan ng kanila pong mga facilities. Kung pro-China ang mananalong presidente, kayo ho ba?

0: Industry Coffee ha. Sa akin, it's always strong coffee yan ang aking everyday companion. Boss Mastery Coffee, kape ng gustin, sarap! Isa pang issue po na importante pag-usapan ito, sana nga po ay pumayag na itong ating tinatawagan na sa ganun po mabigyan sila ng chance sa magpaliwanag. Alright, kami po inatawag sa kanila ha, at atin po lamang inuulit, ano po, na sana nga po yung kanilang spokesperson po ay magbigay po ng panahon para magpaliwanag po sa isyong ito. Abangan!
1: FM. Ang lamig!
2: Tika, yakapin kita.
1: Sarap ng feeling.
3: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
4: Sabay na, loves come na. Ayan.
3: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
4: Ay, kasal na po pala siya.
3: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
4: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
3: Tutukan ng
1: Match Made with DJ Anna Ramsey.
3: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
5: Dito, bawal ang fake news. Dito tayo sa totoo lang. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi.
6: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
5: Mga balitang bisnak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon. Alamin ang sikreto ng mga asensado sa Money Masters, tuwing Sabado, alas 3:30 ng hapon.

0: on 105.9.
1: Yung isang suki nating attorney ay nag-react. Sabi niya, Chinese invasion or US creeping colonization? Parang walang pro-Philippines. O nga, kasi yung iba sinasabi, anong gusto mo? Tuta ng Amerika. Ayan, napapala natin ngayon.
2: Oh.
1: O kaya naman, tuta ka ng China. Ayan din ang napapala natin ngayon. Saan tayo lalagay?
2: Hindi ko alam Para kaya, can we stand on our own feet?
1: Walang ang sabi daw, dapat kasama? Friends to all.
2: Friends to all. Ayun enemy
1: mga,
2: to none.
1: Yun yung mga, alam nyo na, yung walang paninindigan.
2: Oo, mahirap din yung hindi ka pwede maging neutral sa issue na yan. Sa totoo
1: okay.
2: lang.
1: Mga kapatid, ano nga po, 14 minutes after 9 o'clock in the morning, kami po ay tumatawag the whole day today, ano po, the whole morning. Kasi nga gusto lang natin makuha po dito yung panig ng PhilHealth. At kami po mga kapatid ay nagpapasintabi po sa PhilHealth kasi nga hindi maaari pong hindi nga ito mapag-usapan dito ho sa isang post ng isang ginang na ramdam naman po natin yung kanya pong ginaharap na suliranin. Kasi ito ho ay nangyayari sa napakaraming pamilyang Pilipino. Ako mismo, no, may kaibigan din tayo na dumaan po sa ganito rin pagsubok. Kasi nga nung una, naandun siya sa pribadong ospital at sinabihan siya kung magkanong kakailanganin niya para maoperahan siya sa puso. Dahil nga po sa pag-aalala po sa kawalan po ng perang pambayad, tanggap niya na parang ganun na hindi niya kaya yung halaga na hinihingi ng ospital. Tanggap niya na parang wala na siyang pag-asa hanggat sa sinabi din po naman na pinakamainam mailipat ka sa isang pampubliko, no? Actually, ano ho isang GOCC na ospital. So inilipat doon, unfortunately, nakapila sa operating room, hindi na po umabot at namatay. At makatapos no

0: may bill pa siya sa ospital. Doon po sa pinanggalingan niya, nagkaroon siya ng bill, and then doon po sa GOCC na ospital ng gobyerno, nagkaroon din po siya ng bill at hindi maaring maiuwi yung bangkay nung namatay kasi nga may dapat na bayaran na bill. Ito mga kapatid, ito ho naman, usapin po ito na ang sakit ay meron pong pumutok na ugat sa kanya pong ulo. Ang tawag nga po dito, brain hematoma. Nangyari daw po ito doon sa kanyang mister, no? Nag-post siya. At ang sinasabi niya, nung una daw ospital baby girl, ang hinihingi sa kanila ay 4 million pesos. So ikwento mo muna yung mga pangyayari bago natin tawagan ito. At sana nga makapagpaliwanag kasi may issue ako dito gusto liwanagin. Noong ko pa po ito nababanggit sa kanila. At noon may sinabi sila na hindi na daw po ito ipinatutupad. Ano ba kwento dito ng misis? Ito. Without mentioning itong mga ospital na privado na sinasabi na hindi humaoperahan yung tao kasi nga kinakailangan pa rin ng down payment.
1: Ito nga po mga kapatid, sa isang Facebook post po nitong si Maria Lourdes Sulit, idinetalye po niya kung ano nga pong kinahinatnan ng kanila pong pamilya dito po sa kanyang asawa, kung saan pinanood niya daw po yung kanyang asawa na si Marvin na unti-unting mawala ng buhay dahil hindi nila kayang bayaran ito pong milyong-milyong pisong halaga ng operasyon ng kanyang asawa. June 4, isinugod po yung asawa sa isang ospital, pribadong ospital. Nilagay niya po dito kung anong oras, 5:59 ng umaga. Doon daw po ipinaalam sa pamilya na ang emergency neurosurgery in that hospital ay aabot po sa 4 million pesos. Nang makita po ng doktor na hindi daw kakayanin ng pamilya nitong sina Maria Lourdes Sulit yun pong pagbabayad ng 4 million pesos, pinayuhan po sila ng doktor nung pong attending neurosurgeon doon sa ospital na ilipat po sa ibang ospital itong si Marvin, yung kanyang asawa, kung saan paglipat daw doon, bumaba ng halos 2 milyong piso yung kinakailangang mabayaran. At dahil desperado po sila na mailigtas po itong buhay ng asawa niyang si Marvin, pumayag po sila na mailipat yung asawa niya sa ibang ospital. Pero bago po ma-admit doon sa panibagong ospital, kinakailangan daw muna na magbigay ng down payment na 1 milyong piso itong pamilyang ito. Ang sinasabi ni Sulit sa kanyang post, "We are an ordinary family living only hand to mouth." Yun po yung nakalagay mismo doon. At binabanggit niya rin po dito sa kanyang viral post ngayon na habang lumilipas nga daw po yung oras, wala silang paraan para malikom agad itong pondo na hinihingi sa kanila ng ospital, which is 1 million pesos. Kaya ang sakit at ang bigat po para sa kanila. So pumanaw po yung kanyang asawa ng 12:29 ng umaga, June 4. Wala pang 19 na oras mula po nang ma-admit dito sa panibago o pangalawang ospital. Ang sinasabi po ni Maria Lourdes Sulit, sa loob lamang ng wala pang isang araw, kasi nga after 19 hours, pumanaw din po yung asawa, umabot na daw po ng humigit kumulang 200,000 ang kanilang bill dito sa panibagong ospital. Umaasa po sila na mababawasan po ang gastos sa pamamagitan ng PhilHealth dahil ang kanya pong asawa ay paying contributor ng PhilHealth. Katulad po nating lahat ng mga empleyado, meron sa inyo dyan, hati kayo ng kumpanya. Sa iba naman, full-time mismo, ikaw ang magbabayad para sa sarili mo kasi nga ang inaasahan mo sa mga ganitong klase ng pagkakataon, pwede kang tulungan ng Estado, hindi ba? Sa mga panahon na di kakayanin ng savings mo mag-isa ang pampa-ospital. Pero laking gulat po nitong si Maria Lourdes Sulit nang sabihin ng kinatawan ng PhilHealth na hindi po siya po pwedeng mag-claim ng benepisyo dahil wala pa daw pong 24 hours na naka-confine ang asawa niya. Ang binabanggit na lang po ni Maria Lourdes Sulit sa kanyang post, "My husband just died. How could he not be eligible?" So yun din ang tanong niya sa PhilHealth at nanghihingi po siya ng paliwanag na sa mahigit 25 years na pagbabayad po ng asawa niya. Habang buhay, miyembro ng PhilHealth. Pero sa panahon na wala na yung mister niya, walang maitulong sa kanila dahil lang daw hindi umabot ng 24 hours na naka-confine ang kanyang mister.
0: Meron po ditong official na pahayag mo ang PhilHealth. Maganda siguro siya, basahin mo ng buo ang kanilang official statement. Nandiyan na sa ating group chat, no, na kahapon po ay inilabas ng PhilHealth dahil nga po dito po sa viral post na ito ng isang nagdadalamhating misis at nagdadalamhating ina, mga kapatid. Ang sinasabi po kasi sa PhilHealth Circular, ito yung 2020-0007, na bago po kayo makapag-claim, tayo mga miyembro po ng PhilHealth, sa ating benepisyo ay dapat daw na confine ka sa ospital for a minimum of 24 hours para ho mag-qualify sa PhilHealth benefits. Ngayon, mga kapatid, nagkaroon po dito ng kontrobersya at ito mismo narinig ko na pag-usapan ito sa isa sa mga hearing po sa Kongreso, itong patakaran na ito. Para bagang, ano logic doon? Bakit dinala ka sa ospital, isinugod ka ron, and then nagkaroon ka ng gastusin sa halip na makonfine ka, na andoon ka lamang ng mahigit isang kalahating araw, hindi ba nga mas dapat magpasalamat ang PhilHealth? Kasi nga hindi ka na-confine ng totally, right? Hindi tumagal yung iyong confinement at lumaki gastos mo. Pero bakit daw ayaw ipakla? Ano logic doon? Yung nga ang ating hinihingi nung una pa dito po sa PhilHealth, sa ating mga unang panayam, nagbago po daw dito ng panuntunan, mga kapatid, ito pong PhilHealth. At sinabi ho nila, no, na para doon sa mga life-threatening na mga medical emergencies. Oo. Hindi na daw po, mga kapatid, inoobliga na dapat muna mag-confine ka ng 24 hours bago ka makapag-claim ng PhilHealth benefits. Oo. Pero, oo, ito po ay ang ituturing na outpatient kasi nga life-threatening yung iyong sakit tapos pinauwi ka na, sakop. Pero wala po dito yung sinasabing kapag namatay yung pasyente. Yun dito po ngayon nagkakatalo. Ano ba dapat? Ano ba ang panuntunan talaga dito sa sinasabi po ni Mrs. na meron pa siyang babayaran na 200,000 piso kahit na po yung pasyente nga hindi nakasurvive? Ito po ang aming gustong klaruhin ngayon sa PhilHealth. Ano ba ang official statement ng PhilHealth tungkol dito?
1: Ito po mismo ang statement nila, June 14, 2026. We are aware of the circulating post regarding a PhilHealth member who passed away while in the process of being transferred to and assessed at a receiving hospital. We empathize deeply with a family who lost a loved one. PhilHealth immediately mobilized upon learning of the incident to understand and address the situation. We have since reached out to the member's wife and have agreed on the next steps as we explore all avenues of support. We are likewise coordinating with the hospitals to understand the circumstances of the situation as part of our sustained efforts to improve PhilHealth's responsiveness. Please know that PhilHealth will always stand with our members, especially in their time of need. Yun ang statement ng PhilHealth na parang hindi naman ganun ang sinasabi na nangyari dun sa naging statement ni Maria Lourdes Sulit.
0: Okay, oo. So hintayin natin. Sana nga po magbigay po sa atin ng panayam itong PhilHealth po para maipaliwanag. Ano po, ha? Kung pwede nga po sana sabihin sa atin yung actual na panuntunan. Huwag naman po sana nga mangyari po ito sa atin, gaya po ng sinasabi nitong nagreklamo na byuda, na sana nga hindi ito mangyari sa mga miyembro. Anyway, kailangan pa daw ho ng clearance po sa kanila pong kung ano man po yan, sa kanila pong opisina bago po magbigay ng panayam po ang PhilHealth tungkol dito. Kami natawag din kay Ginoong Ted Erbosa bilang kalihim po ng kagawaran ng kalusugan kung ano ho ang kanyang masasabi at bilang chairman din ng Philippine Health Insurance Corporation. May Republic Act, ha? Number 10932. Ito po, mga kapatid, ang sinasabi na ito po ay ang maiksing titulo ng naturang batas ay an act prohibiting the demand of deposits or advance payments for the confinement or treatment of patients in hospitals and medical clinics in certain cases. May batas po pala tungkol nga dito. Ang tanong lang nga dito, ito bang certain cases na ito kasama yung kaso po ng mister nito pong nagdadalamhating byuda ngayon? Pero kapag po pinag-uusapan ay yung emergency cases, yung pong kinakailangan ka ng agad-agad na operahan kasi nga napaka-critical, crucial po nung panahon, no? Kasi ito mukhang pumutok yung ugat po sa ulo, yung stroke ba sa utak, hindi ho ba? Yan po yun eh. Dalawa po kasi yan, isang heart attack sa puso at stroke po dito po sa brain. So mukhang ganun po ang kwento ni Mrs. So the fact na hindi ka agad inoperahan kasi humihingi umano ng down payment, palagay ko po marapat din na masilip ito ng kagawaran ng kalusugan kung tama ba naging panuntunan umano ng naturang pribadong pagamutan para lang humabigyan tayo ng guidance at edukasyon sa isyong ito. Mga kapatid, 9:26. Hopefully po, bago matapos ang taon, makapanayan po natin ang mga taga PhilHealth. Mga kapatid, alright, ngayon, ilan muna ang importanteng paalaala.
2: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
3: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
4: Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Think positive tuwing Linggo, alas 9 ng umaga.
5: Visayas hanggang Mindanao.
6: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
5: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
6: Ug diara, maka-proud.
5: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.

0: Lo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
1: True FM.
2: True FM. Uy, magandang balita itong ano, no? Sinasabi ho na baka magkaroon tayo ng rollback sa diesel starting po tomorrow. Pero sa totoo lang, mahal pa rin po ang petrolyo, hindi ho ba? Hindi ho natin maitatanggihan. Kaya masakit pa rin po sa ulo, lalo na sa mga nagninegosyo. Kaya ho, panahon na. Abay, panahon na para tayo mag-full electric vehicle sa lahat ng ating ginagamit sa ating mga negosyo. Diyan, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options, mga kapatid. Full electric na passenger vehicle, abay sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Eto, pwede paghanap buhay talaga. Pati nga bus electric, o diba? Full electric na pang-deliver, abay panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Ito rin, pangkarga pero full electric. Full electric na mga trucks, abay sagot ka naman ng Tornado EV Light Duty at maging ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty, pati tractor, electric, galing naman nito. Zero fuel cost, wala nang change oil, at available pa ang spare parts. Dadagan mo pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. O, jiba, electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Thank you very much, Photon. At mga kapatid, muli po kami naghihintay lang po sa tugon dito ng taga PhilHealth para ho magpaliwanag. Gusto lang ho naman natin klaruhin yan. Nang sa ganun po, mabigyan po natin ng guidance ang lahat. Kung mali yun, ano po, so we can correct yung impression na ganun na naman po pala. Ang sinasabi po kasi binago na daw po ito, sakop na kayo on emergency cases kahit na hindi kayo makonfine, outpatient kumbaga. Pero iba daw ho kapag namatay yung pasyente. Ganun ba ho yun? So pwede lang ho, pakiklaro po ito. Ito'y napaka-importanting bagay para din po sa imahe ng ating health insurance, ng Philippine Health Insurance Corporation. Okay, samantala, kanina ho naman si Ma'am Cherry Baile nagbalita na si Ginoong Villanueva daw po ay nagsabi na na kung meron daw pong special session, siya daw po ay pupunta. At meron siyang statement din na sinasabi na conscience, kumbaga, unahin daw po yung kapakanan ng bayan, kesyo daw ho sa kung anong mga kaibigan, etc. Well, may something. Parang may something.
3: You smell something?
2: Parang may something.
3: Something what? Oo. Basa ko yung comments ng mga tao.
2: Parang may paramdam na.
3: Oo. Paramdam na, sino?
2: Na may something.
3: Oo. May susunod pa kaya? Naka-something? May una ng something eh.
2: Para may something, no?
3: Sinong next?
2: Ha?
3: Sino susunod?
2: So, kumbaga, ganun tayo.
3: Oo. Ito?
2: Ano?
3: Ano ba yung sabihin nito?
2: Ba't ba kayo nagagalit
3: love,
2: kung...
3: Love, love, love, love, love.
2: Ba't ba kayo nagagalit kung gumanyan ako?
3: Ay, ikaw? Manyang ka?
2: Ano bang problema sa
3: ikaw,
2: ganyan?
3: Ano ba ibig sabihin? Pag gumanyang ka, ano ibig sabihin para
2: lol.
3: Sa iyo? Lol. Laugh out loud. Sa akin, love, love, love.
2: Lol.
3: Laughing out loud, tama. Walang masama dun.
2: Noong una nga, di ko naintindihan yun eh.
3: Yes. Depende nga kasi kung saan mo gagamitin.
2: Mahina IQ ko eh.
3: Mm-mm.
2: Kaya nag-ano sa akin, lol.
3: Akala mo, minumura ka.
2: Sabi ko, nangya ito eh.
3: Tinanong mo sa apo mo o sa anak mo, ano ibig sabihin?
2: Hindi, nag-isip muna ako.
3: O, sige.
2: Lol.
3: Oo. Ngayon, alam mo na.
2: Ha?
3: Ngayon, alam mo na.
2: Hindi pa rin.
3: Okay.
2: So, dahil daw po, well, konsensya, ngayon lang. Okay, ngayon lang ha. Anyway, hindi naman daw huli ang lahat, no? After all, minsan talagang tayo.
3: Kayo naman. Tsaka wala pa namang pagtawid na nagaganap. Mali yung naglabas lang ng video pero di naman lilipat.
2: Tayo tayo naman ho eh naniniwala din na you know, may mga pangyayari sa ating buhay na nagugulumihanan ka, nalilito ka, hindi mo malaman kung ano direksyon, pero kinalaunan and nahihimasmasan ka. Pero pwede ho naman din ganun po mga kapatid ang mga pangyayari. Kaya wag ho natin din pong isang tabi yung pong usapin ng sa bandang dulo para bagang commercial lang po mga kapatid, no? Parang commercial lang, di ba? Alam mo yung commercial na laging ipinalalabas ng mga unang panahon, di ba? Yung may bumubulong.
3: Ano yun? Ako.
2: Ano yung konsensya? Ako. Anong commercial yun?
3: Anong commercial yung akong yung konsensya?
2: May bumubulong doon sa, di ba? Doon sa Macy's.
3: Okay. Oo.
2: Di ba yun yung...
3: yun ba yun?
2: Di ba ito yung commercial? Di ba ito yung...
3: Ang iyong consent.
2: Di ba ito yung commercial ng ano, sa pampahay sa kilikili?
3: Oh, yun din na naaalala ko eh.
2: Ah, di ba?
3: Pampahay sa kilikili.
2: Baka ang bulong sa'yo. Isipin mo, meron ka pang mga future plans.
3: Kaya napaisip, ano? And we have to give the benefit kasi minsan sa dulo napapaisip ka talaga eh, na baka dapat may mga desisyon na dapat mong baguhin sa buhay mo para sa iyong future plans.
2: Okay.
3: Di ba?
2: Amen. Alright. Alright.
3: Mag-update ba tayo ngayon? Maya-maya na.
2: Meron tayong update. 9:35. Ito ho muna bago pong ating winner today. Ano po? At kung sakali po na biglang magtumawag yung taga PhilHealth, sila po ibibigyan po namin ng panahon sa kanila pong paliwanag sa napaka-importanteng isyong ito. Noong pong Friday, holiday po, no, a 12, ito po Independence Day, meron pong isang public school teacher na atin po nakapanayam. Sino siya, girl?
3: Ito nga po mga kapatid, ang public school teacher palaya, si Romel Yabis ng Tarlac. Ito nga po yung public school teacher na mayroon pong 6 na anak. Ayan, 3 po ang nag-aaral, ang isa po nasa college at 2 naman po nasa high school. Yung 3 pong anak niya na hinto, yung panganay niya may trabaho na. Yung pang-4 po, ito yung ikinukwento sa atin ni Tatay Romel, ay nasa ospital po noong June 2 pa na ICU daw po itong anak niya dahil sa pamamaga sa utak. At nasa recovery stage naman na sa ngayon. Ang banggit niya sa atin itong nakaraan, kung mananalo po siya ng 2,000 piso, pantulong po sa kanyang anak na nasa ospital dahil kinakailangan pa pong bayaran yung halos 56,000 pesos na doctor's fee. And then meron pa siyang iba pang mga bayarin na binanggit nitong huli na nakausap po natin siya. Meron na po mga naibigay na tulong itong different government agencies. May nagbigay na po ng tulong sa kanya from DSWD. Yung gobernador din daw dun sa kanilang lugar nagbigay na ng tulong. Maging ang ACT Teachers Party List kasi nga po si Tatay Romel Yabis ay isa pong public school teacher. So ngayon meron po siyang update sa atin, papakita niya po sa atin yung kanyang pamilya na naikwento last week, yung kanya rin pong mag-ina na nasa ospital ngayon, maging yung paglabas nila ng ospital. 10,000 piso po ah ang pinag-ambag-abaga ng ating mga Happy Anonymous galing kay Happy Daddy, Happy K, Happy Man, Happy Sisters at kay Happy Davaoenyo. Narito po mga kapatid, panoorin at pakinggan niyo po ang buhay at kwento ng public school teacher na si Tatay Romel Yabis diyan po sa Tarlac.
1: So hello po. So ako po si Romel Yabis. Now, ipapakilala ko po yung pamilya ko. So yung panganay po namin, si Lara, ay nasa Manila. Nagtatrabaho po kasi siya dun sa Alabang, di ba? Sa Alabang. No? Si, eto yung pangalawa ko, si Kyle. 23 years old. Na nag-aaral ng arkitektura, kaya lang nahinto po sa pag-aaral. Then, yung pangatlo po namin, yung pangatlo sa kanila is nasa Manila po nag-aaral. Then, si, ito po si panglima, si Stephen, 16 years old po, grade 12 ngayong taon na to. And, bunso po namin, si Karen, 15 years old. So, yung pang-apat po is nasa hospital.
4: Hello po, Sir Ted. Ako po si May, asawa po ni Romel. Nandito po kami ngayon sa ospital. Maraming salamat po sa mga anonymous na nag-donors po sa amin. maraming maraming din salamat po kay Ted Filon, saka kay DJ Chacha. Maraming maraming salamat po.
5: Inyo po sa mga tumulong sa amin.
1: Kaya pauwi na po kami. Upo. Pauwi
5: na po. Thank you po.
2: Pauwi na kami. Mukhang ano, ano yata sila, nag-promisory.
1: Pauwi na kami ngayon. Salamat, salamat po sa lahat ng anonymous donors po ng Ted Filon and DJ Chacha. Talagang ang araw na ito ay araw ng kalayaan.
4: Thank you, Lord.
1: Thank you, thank you.
4: Thank you po.
2: Ito na. At pauwi na nga po sila. Ang balita namin, nag-promissory note sila, no?
3: Oo,
2: kasi meron pa silang malaking bayarin sa ospital. Mm-hmm. Despite ho na nakakuha sila ng tulong, guarantee letter po sa, well, sa ACT Teachers Party List daw po na natuwang ng mga public school teachers. Ano pa?
3: ESWD. Meron ding naibigay na tulong sa kanila.
2: Salamat po
3: na maraming. Pero yun nga kasing professional fee nung doktor na banggit yan.
1: Saan dito na po kami ngayon sa bahay na hawi na po kami kahapon kagabi sa mula sa ospital. Papayinga na po. So thank you po ulit sa mga happy anonymous, sa mga happy donors po natin mula sa Ted Filon and BJ Chacha. So thank you po ulit.
2: Salamat, salamat. Okay, so Tatay Romel Yabis, salamat po na marami sa inyo pong pagpapatotoo sa inyong lahat ng kwento. Pati po yung kanyang bill sa ospital, nandito po sa ating pong television, ipinalalabas ngayon. Ayan. Para po ninyo makita. Oh. Meron pa silang balanse.
3: Yes.
2: So nag-ano muna sila, promissory note.
3: Mm.
2: Noong pong Friday, meron pong gustong humabol nga dito, nga lamang po, at so far sa ngayon, hindi pa po natin natatanggap yung kanyang pledge. Kapag po ito natanggap na po natin, nagbanggit po ako ng figure nung pong Friday, ano po, malaki-laking halaga po yun. So, ngayon, hindi pa po namin matatawagan si tatay kasi hindi pa po natin hawak yung pong pledge ng isa po na ating takapakinig. Kapag ito po ay natanggap namin, tatawag kami kay tatay para po ito'y maibigay sa kanya kasi malaking bagay po ito, malaking halaga po ito, malaking tulong po ito kay tatay, lalo na hindi po lamang siguro sa pagbabayad doon sa utang nila sa ospital o sa professional fee po ng doktor, baka din po kung sakasakali, kung mamarapatin nila pagpapaaral po sa bata, abay, sa akin po, okay din po ako dyan. Basta importante nga din po, maihatid natin yung tulong doon po sa mga nangangailangan tulad po ni Tatay Romel Yabis ng Tarlac na isa pong public school teacher. Salamat po na marami, Tatay, muli sa inyo pong sakripisyo para sa bayan at para po sa inyong pamilya, mabuhay. It is now 9:41 in the morning. Nanay Christy, good morning, nanay!
6: Good morning! Maritis ka!
2: Salamat pala doon sa inyo pong mahiwagang adobo. Ako'y nakatipid ka kagabi. Kahapon pala ng aking hapunan. Salamat na marami.
3: Nooks naman. Adobo yan, oh. Yung maraming bawang ni Nanay Christy.
2: Salamat. Nakatipid po ako, nanay.
3: Oh.
2: Kanin na lang po ang kulang.
3: Mainit na kanin.
2: Salamat po na marami. Thank you, ha. At yung nga kasi ho, ang kanyang blowout nga sana para dun sa pagiging champion ng Hinebra.
3: Yun.
2: Yung alam mo na kung siya may...
3: Ba? Ang klase, ha?
2: Sabi ni nanay, okay lang yan. Alright, samantala po. Abangan sa amin pong pagbabalik ang ating po namang winner today para po sa ating What's On Your Mind. True
7: FM. Celebrate the lives of your fallen family.
8: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks. Tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi. Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iyala, Power and Play. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga.
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rapid over po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:43, kasama na po natin sa linya ngayon si Tatay Roger Giriba mula po yan sa Los Baños in Laguna. Siya po ay 41 years old, dating kusinero at nalugi daw po ang kanyang karinderya maging yung kanyang sari-sari store. Tanungin nga natin kung bakit. Tatay Roger, good morning po sa inyo.
1: Mapagpalang umaga po, Ma'am DJ Chat.
0: Good morning din po, Tatay. Kayo po, sa radyo po kayo nakikinig sa amin, Tay?
1: Opo, opo. Ikalawang pag-uusap na po natin ito, Ma'am DJ Cha.
0: Kailan po tayo unang nag-usap?
1: Nung umupo ka po sa Sagot Kita with Cheryl Cosim, Thursday, health. Ako po yung blind na kausap niyo po, Ma'am.
0: Naku, okay.
1: Nasabi ko, sasali po ako.
0: Na gusto mo sumali dito, naalala ko nung time na nakausap kita.
1: Opo.
0: O ito na finally, opo. Tatay, na dinig na po ni Lord ang inyong panalangin. Opo. Bago po natin pagkwentuhan yung inyo pong buhay, ano muna yung Bible verse po last week na naibigay sa atin?
1: Psalm 100 verse 4. Ipabasa ko lang po sana ko, Ma'am, kasi hulag po kasi.
0: Sige lang po, walang problema.
1: Sige po. Anak, ipabasa anak mo. Si Ate Julia po niya.
2: Opo.
0: Good morning. Oo.
2: May basahin ka na po.
0: O, sige lang po.
2: Psalm 100 verse 4. Pumasok kayo sa kanyang templo nang may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa kanya.
0: Amen. Ayan. Maraming salamat. Amen. Tatay Roger, anong pangalan itong anak mo na nagbasa po nitong ating Bible verse?
1: Siya po si Ate Julia, panganay ko po, Ma'am, magka-college.
0: So, ito yung magpo-first year college?
1: Opo, Ma'am.
0: Oo, at ang kukunin na kurso ay education, major in Filipino, tama po?
1: Opo,
0: Ma'am. Saan po siya nag-aaral, Tay?
1: Dito po siya nag-enroll sa Colegio de Los Baños, private po, Ma'am.
0: Private school? Yung asawa niyo daw po, public school teacher?
1: Opo, kasi po yung anak ko po below quota, di nakaano sa university. Kumbaga, sayang naman po yung isang taon kung hindi namin maipasok sa ano.
0: Pumasok sa, kumbaga nag-try po sa state university.
1: Opo, nag-exam po.
0: Di umabot. So dito po, pinasok nyo pa rin siya dito sa private school. May iba pa po kayong anak, yung tatlo na mga lalaki na nag-aaral din daw po.
1: Opo, dalawang high school, 7 and 8, tapos yung isa po, grade 4. Dito lang po malapit. Naririnig ko nga po si school. Malapit na sa amin.
0: Anong school po ito?
1: Barangay San Antonio.
0: Diyan din po ba?
1: Baños, Laguna.
0: Diyan din po nagtuturo si Mrs.
1: Ay, hindi po, Ma'am. We're from Albay po, Ma'am.
0: Sa Albay po?
1: Oo. Pero lumipat na po kami ng Los Baños kasi po nag-aaral po si Mrs. Apat yung anak ko, Ma'am. Pero ang estudyante ko, lima.
0: Mm-hmm. So nag-aaral ulit si Mrs. ngayon.
1: Opo.
0: Nagpi-PhD.
1: Opo, Ma'am, nagpi-PhD po.
0: So paano po
1: ninyo? Scholar po.
0: Okay, paano po ninyo kinakaya 'yun pong mga panggastos ninyo kung si Mrs. po ay nag-aaral din sa ngayon? Sino po, kanino po yung source of income ng pamilya?
1: Ma'am, scholar po yung asawa ko, Ma'am. May stipend po siya.
0: Okay po.
1: Pero tapos, yung sweldo niya kasi po medyo mababa kasi kaya kailangan daw niya po mag-aral.
0: Yes po, oo. Pero yung pong pangangailangan niyo sa pang-araw-araw, sino pong nagbibigay sa inyo? Panggastos, pangkain?
1: Asawa ko po, Ma'am. Asawa ko po.
0: So pinagsasabay po ng inyong misis yung kanyang pag-aaral at yung pagtuturo ngayon?
1: Naka-study leave po siya, Ma'am.
0: Yun nga po ang tanong
1: ko
0: tayo.
1: Nakukuha niya po na stipend, Ma'am. Yun po pinag-ati-atian namin.
0: May stipend na binibigay yung pong dati niyang pinapasukan?
1: Scholar po siya ng DOST, Ma'am.
0: Okay. So galing kay DOST po yung pong allowance ni Mrs. Magkano po ito per month kung okay lang po malaman?
1: Ang alam ko po nasa 38 po yun.
0: 38,000 binibigay po kay Mrs. Bukod pa po dun sa sagot yung kanya pong eskwela.
1: Basta yung sa scholarship po, 38. Yun lang po. Kasi yung sweldong natatanggap ni Mrs. Ma'am, ano na talaga, below 10,000 na po talaga. Kasi, ano po, mahilig po siya pumunta ng London.
0: Oo, teka, nahilo na po ako. So magkano po yung stipend na natatanggap ngayon monthly? Kasi siya lang po ang ano eh, inaasahan ng buong pamilya, tama po,
1: opo,
0: tatay?
1: 38,000 po, ma'am.
0: 38,000 monthly. So yun po ang ipinanggagastos ninyo sa mga anak, opo, kasama po yung sa inyo. Dahil kayo po ay nag-stop, opo, na rin po sa pagiging kusinero.
1: Opo.
0: Dahil may... Opo. Ano po itong retinitis pigmentosa? Ano po nangyari sa mga mata niyo, tay?
1: Ano po to? Pagkabulag po, ma'am. May mga kaso na rin po na naging winner niyo po na retinitis, yung taga-Antipolo po, na mag-asawa, yung driver ng lalaki. Retinitis din po siya, yung dating driver.
0: Doon po sa pagpapacheck niyo, may pag-asa pa daw po ba na makakita kayo?
1: Ma'am, wala na daw po talagang gamot. Pero umaasa po ako, ma'am, araw-araw ako nagdarasal sa Panginoong Diyos na sana makakita pa ako uli. Kasi sa Bible po, ma'am, ang... nakakita na nagamot ni Panginoon Jesus 8 sa Galilea. Sana ako ikasyam. Hindi ako nawawala ng pag-asa, ma'am, makakita. Kasi gusto kong makita mga anak ko, ma'am. Solong anak lang kasi ako. Sana makita ko sila na umakyat sa ano, sa stage, nakatapos. Sana ako nakakakita eh. Makakapaghanap buhay pa ako pag nakakita ako uli.
3: Kailan po nagsimula, Tatay Roger, kailan nagsimula po itong inyong problema sa mata?
1: Ano po, started by loan. Nung 4 years old po ako, mayroon akong isang floater. Mm-hmm. Tapos, unti-unti pagkabulag po, nang 2014 po started, mm-hmm, na-blind na ako after ng nag-birthday ako nung October niyan. November, na-blind na talaga ako noon 2014.
3: Opo. So totally, tapos, so totally po, wala kayong paningin na ngayon, kahit aninag, mayroon pa rin po.
1: Yung silaw lang po, liwanag lang po. Opo. Walang anino, walang kahit ano po.
3: Yung nagsimula yan sa mga floaters lang?
1: Opo, opo.
3: Ganun po yung pinagsimulan nito. Alam nyo, yung floaters, opo, na yan, na laging tinatanong yan ng mga ophthalmologist, no? Lalo sa mga nakatatanda, kung nakakakita ka ng may lumalabas na ganun sa iyong mata. Kasi nga kung madalas at medyo bothersome, yun mga palatandaan nga dito sa problema sa retina.
0: Anong floaters?
3: Floaters, siya, ito yung halimbawa, ano, kung ikaw, kung sa gabi, madilim, merong biglang, merong parang alitaptap na, parang may dumadaang ang ano sa'yo, puti na bagay, alitaptap. O kaya merong parang mga lumulutang na itim-itim. Minsan akala mo nakakita ka ng langgam. Oo. Kung ano-ano, no? Sa'yo ba yung floaters
1: po,
3: mo? O yung bang floaters mo, ano, parang kidlat, mga ganon, puti?
1: Flashing lights, tapos, alam mo yung po, certain yung lumang TV na may likod, hindi ko ba? Yung pangasing channel, yung ganon po, ganon po.
3: Okay.
1: Maraming ganon po.
3: Okay. Iba-iba yan, ano? At yan nga ang mga palatanda. Anyway, sige. So, ganito kasi, no? Yung misis mo, kailan gagraduate sa kanyang PhD? Kasi meron pa yang matinding defense.
1: Opo, may defense pa yan. Ano, 2 taon pa lang po kami dito, Sir Ted, sa Los Baños na nag-aaral siya.
3: So, ano yan? Sa UP Los Baños?
1: Opo, Sir Ted. Okay. Environmental science.
3: Alright. Importante yan kasi nga ito ay para sa career advancement nung guro.
1: Opo.
3: Kapag ikaw ay doctorate, mas pwede ka na mabigyan ng mataas na posisyon sa DepEd.
1: Opo.
3: Sige, so kailan magtatapos si Mrs.?
1: Siguro 2 to 3 years pa po from now.
3: Pero ngayon, ang tanging kinikita ninyo ay ang pinagkukunan ninyo yung kanya lang stipend. As in, wala nang iba?
1: Stipend siya kayo, yung sweldo niyo po na below 10K na po.
3: Okay. Iyon 2,000 pisong premyo sa mabalak gamitin.
1: Ano po, bigas, tapos yung pambaon-baon ng mga bata sa school, kasi hindi ko po sila binibigyan ng perang pambaon, Sir Ted, mga pagkain lang, kasi naglalakad lang po sila.
3: Yung iyong panganay, first year college education?
1: Opo.
3: Yung sumunod?
1: Grade 8 po.
3: Grade 8. And then, opo, grade 7, tsaka grade 4.
1: Opo.
3: Alright. Pero itong panganay mukha mo, hindi nakapasok sa UP Los Baños.
1: Hindi po, below quota po, Sir Ted.
3: Okay.
1: Di talaga nakaano sa university.
3: So, sa private siya ngayon?
1: Opo. Malapit lang po dito sa amin.
3: Magkano tuition?
1: 16 po. Nakapagbigay na po kami ng 5,000.
3: Okay. Sige, ganito muna ha. Isa-isahin natin ito. 2,000 piso pambili nyo kanyo ng bigas sa kapambaon.
1: Opo, mga biskit-biskit tinapay po.
3: Okay. Sige, ganito. Bigyan muna namin kayo ng 5,000 piso today.
1: Ay, maraming salamat po, sir.
3: Okay, sige. Yung 5,000, para muna dito, ibili mo na kaagad dito ng bigas, tapos i-budget mo pambaon nga ng mga bata, no? Yung bibilhin mo mga pagkain para baon ng mga bata. Yung tuition ng panganay mo, pwede bang makita lang namin yung assessment niya? Hindi naman tayo nagmamadali dito.
1: Opo,
3: kasi
1: opo,
3: kung, kung nakapagbigay na kayo ng 5,000, magkano pa yung balanse para sa isang semester?
1: Basta 16 po yun, nakapagbigay ng 5. 11 na lang po, Sir Ted.
3: 11,000. Babalikan namin opo kayo doon, no? Babalikan namin kayo doon.
1: Opo.
3: Kapag nakapagsumite na itong anak mo nung kanyang assessment, etc. Nang sa ganun, gusto lang namin makita ito, no? Gaya ng iba sa hingi lang kami ng prueba. Pero yung 5,000 ngayon pa lang, ibibigay na namin sa iyo, pambili mo ng pampagkain, tsaka pambao ng mga bata. Okay lang ba sa iyo yun, Romel?
1: Roger po, sir.
0: Roger.
3: I'm sorry.
0: Si Romel. Roger.
3: Sorry, Roger pala. Sorry, ako yung
0: nahihelo. Okay lang, letter R.
3: Okay, si Roger. Okay, Roger, sige. Yang 5,000, pag-aambag-ambagan muna ni Happy Daddy, Happy K, Happy Man, ni Happy Devaueño, tsaka nitong si Happy Sisters, no? Sige, so...
1: maraming salamat po sa lahat.
3: Oh, sige.
1: Maraming salamat po, Panginoon.
3: Amen, amen. Ganun tayo muna ngayon, Roger, ha? Pero abang, gusto namin matulungan yung panganay mo doon sa kanyang pantuition. Hingi lang kami ng preba. Alright?
1: Opo, opo, sir.
3: Okay.
1: Maraming salamat po.
3: Amen.
1: Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon.
3: Amen, amen. Sa Panginoon ang lahat ng pagpupuri. To
0: amen.
3: God be all
0: amen.
3: The glory indeed. Thank you.
1: Opo.
3: Salamat sa iyo, Roger, ha? Thank you very much. Thank you. Salamat na marami. Alright. By the way, no, pagbati po pala ng happy anniversary doon sa warung, no? Yung ating mga friendship
0: yes,
3: doon.
0: Yes, sa warung Kapitolyo.
3: Kailan sila nag-anniversaryo?
0: Last week, Thursday or Friday. Ito si Nanay Teresa. Last Friday.
3: Kay Ma'am Tess at Lou Doktora.
0: Yan, 10th year anniversary nila.
3: 10th year anniversary po. Yan ang original at na Indonesian food sa Warung Kapitolyo.
0: Sabi niya tayo daw ay mag-schedule, lalo na dapat kumpleto. Pagbalik dito ni Dimpy.
3: Salamat na marami. Oo. Si Dimpy Carpenter. Sige po. So, again, salamat po kay Happy Daddy, Happy K, Happy Band, Happy Man, Happy Devaueño, at Happy Sisters po para sa ating napagtagumpayan na 5,000 muna today, ha, Seth? Hintay lang natin yung pantuition ng bata. Kung sakali po magpagsumiti sa amin, tsaka po natin ito ipadadala. Wala akong problema dyan dahil ang ating Happy Anonymous po ay waiting lang po sa mga tulad po na Tatay Roger. Si Nanay ba, ano sabi? Yung taga Negros. Oo, doon sa amin pong nabiyayaan, yung 4,000 na ibili naman ng mga gamit sa school. Seth, yung sinasabi nung kanyang nanay na... Ito pong si nanay, anong pangalan dito ni nanay, yung taga Negros na isa pong caregiver din. At yung daw pong kanyang inaalagaan, nanonood sa atin, kaya po nung tumawag, nabiyayaan po natin to. Kasambahay siya si Catherine Malero ng Tanhay, Negros Oriental. Si Tatay Jimmy ang kanyang inaalagaan. So yung pong kanyang dalawang anak na nag-aaral, binayayaan din po ng pambili ng mga gamit sa school. Meron tayong report dito, Seth? Nakabili na ba sila? Okay, sige, tapos si nanay naman, inaabangan po namin yung pagbabayad. Nanay, ha? Yung pagbabayad po doon sa tuition ng inyo pong anak, inaabangan po namin. Pupuntahan ko kayo dyan sa inyo pong lugar sa Tanhay. Kung sakasakali po, dadalawin ko kayo at aalamin natin yung inyong enrollment po dyan sa inyong anak. Kung sakasakali po,
0: yes,
3: ang
0: po
3: ating pong paghingi ng mga prueba sa ating pong napagkasunduan at napag-usapan.
0: Amen.
3: Okay?
0: Yes.
3: Sige. So mga kapatid, ano mga ba? Baby girl.
0: Ay, ang bilis ang oras. Parang walang nangyari. 9:57 na.
3: At bukas mga kapatid po, no, tuloy pong ating public service. Kung kayo po may mga kakilala o alam na ang adhikain din po ay mapag-aral ng kanilang mga anak. Bukas po ang aming pong programa para po sa ating What's On Your Mind. Ito po ang ating tulay doon po sa mga taong gusto hong tumulong sa mga tulad po nila Tatay Roger at sa lahat po ng mga magulang na naghihirap po para nga sa pag-aaral po ng kanilang mga anak. We dedicate this segment sa inyo pong lahat. Sa lahat po na ng mga nagpapagal para po sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga anak. Ito po ang aming pong iniaalay sa inyo na bahagi po ng ating pong programa. And again, to God be all the glory. Pahabol po ng pagmati ng happy birthday kay Meg Del Rosario Isleta today. Ka-birthday siya ni Jarius Bondoc.
0: Happy birthday, Kuya Jarius! We'll see you very, very soon. Happy at, birthday po.
3: Ang sabi naman ni Valerie, yung daw pong commercial ay Safeguard.
0: Oo. Ayan, nag-message na Safeguard pala. Oo nga.
3: Ako ang iyong konsensya.
0: Tama. At ito, nagparamdam si Tita Tess Eugenio ng Warong Kapitolyo. Just let us know,
3: Doktora.
0: Ha? Sorry, oo nga. Tess Eugenio. Doktora. Pero nakalagay kasi dito sa kanyang Viber.
3: Tess at Lou, Doktora.
0: Doktora Eugenio. Eugenio yung apelido.
3: Ah?
0: Oo.
3: Okay.
0: Oo. Tama. Oo.
3: Doktora ang apelido.
0: Nakalagay. Eugenio. Doktora Eugenio siya. Oh, tama nga ako. Tama. Ayan, Doktora Eugenio. Yung kanyang ano, yung napa... Tama. Okay. Di ba, nanay?
3: Oo.
0: Tita?
3: Oo.
0: Nalito na ako.
3: Diba, ayun, importante. Happy anniversary.
0: Happy anniversary po sa mga taga-Warong Kapitolyo. Yung sarap ng pagkain dyan. Namimiss na namin.
3: Ako ang iyong konsensya.
0: Anong gusto mong sabihin?
3: Ha?
0: Kung ikaw ang konsensya ko, anong sasabihin mo?
3: Ako
0: o kaya nung mga senador, kung ikaw ang konsensya nila.
3: Huwag ka na mag-overtime.
0: Nagpaalam
3: ka na. We'll see you tomorrow, guys!
0: Salamat mga kapatid! Susunod na po si Idol Lord, Vera Forzana Lord. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Bukas araw ng Martes, 6 to 10 in the morning pa rin po tayo. At tayo ay live pa rin dito po sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Bye-bye! Happy Payday Monday!
4: Sharing a love.
5: Hi, schoolmates!

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
0: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
5: B107.9. We don't stop the music.

0: Malaking po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: B107.9. We don't stop the music.

Natunor as may da na kita 14 minutos nga nakalabay han alas 5.

Bueno, inigihapon na niyo kuya Bob Abellanosa. Nga nagsisiring maupay nga Lunes nga kulup. Aton nga tanan. Pizza 15 kita, ha? Dila sa sabutol, matatapos na liwat. Inin bulanhan Hunyo, ha? Bida na lupad good la itong panahon. Ha? Okay, ngayon Lunes kita ng adlaw, maupay nga kulupay yung atanan nila, mga kaboses, mga kapatid, mga kapamilya, kaugup, ha? Mga ano pa? Kapuso, ha? Okay, maupay nga kulupay yung nga tanan, ani kita ining atong programa Kaboses Latin Boses Han Katawhan, o nababatian ni Niyo, dinhi Kaboses Radio, B107.9 din niya syudad Hantakloban. Ngayon, simulcast gyapon ni ingat dito yung mga lugar. Dito may Ormoc, dito may Albuera, may Kananga, ngayon ha Maas, Maasin. Umabot din gap kita nga ito Maasin. Ha? Pinagito na itong live streaming nga na Facebook o YouTube. Nga ito gyapon na bye-bye late. Ha? Maupay nga mayong hapon kaninyong tanan diha mga higala. Alright. Yan din niha First Provincial District ha Leyte, maupay nga kulupan natin mga taga-Bungtuhan Palo, taga-Tanawan, taga-Tolosa, sugad man hadun mga taga-Santa Fe, Alang-Alang, nga ito ha San Miguel, diretso nga ito niha Babatngon. Maupay nga kulup ha iyong atanan. Ngayon, kalakip itong aton First Congressional District, amo an highly urbanized city, Hantakloban. Ayan, ha? So, maupay nga kulup nga dan, 138 nga mga barangay. Dini ha, syudad Hantakloban. Apa, di nalamay ha? Ambot ha, inautunta nga manayon na gudini. Pagka, buynas man ito. Inatong mga kabarangay mga sukot man lang maugsod inin ira pinalitay ah este naman pinili ay ha mga naka schedule na ini nga yan ang Nobyembre ah ito ni bayan na dida bayan na sige na mga panhuring nga dito nira mga orupon uy ay paging alibot ha Nobyembre 2 anaton Barangay SK Elections. Ha? Anaton pinalita. Pinalitay naman. Pinili ay. Ay, nakabuto niya pinalitay. Kaya siya ini nga na resulta ini nga aton duro nga korupsyon. Ha? Kaya ay matpamamawi in daon nga ireng papalit itong mga butos niyo. Ha? Pwede nga ni Didad kumandidato nga magaman malitin butos. Karawata ito nga kwarta buduy kala kay aton ito buhis. Ha? Pero ayaw na ayaw gudito pagbutos eh kay namumuhunan ito mas diri makabawi mira hunahunay ni public service public business. Ha? Kawaray ano ay Ginoo pastilan ha. Bae nga obutugan, may pagdinuro pag tinawa. Ha? Okay, nalidyan na nahura kintao, pauro atake, pasira-sira, burubangayan, dina ha Facebook, mga social media, pastilan. Dina nga ni kita nasabot, muna yung tinuod, nganhain itong buwa. Okay, nga ni kita ito natin mga himangrawon nga mga balita, ada kaya dihin na usang abogado, ha? Ada kay ginsuspender ini han Korte Suprema. Bida, ha? Ginsirutan nga guilty in tinatawag nga simple misconduct han Korte Suprema. Adun abogado nga hi attorney Jesus Falsis may tungo din han bulgar niya nga mga pulong nga ginbuliwan didahan post ha social media.
ada kay ginsirutan ni Nihan na Korte Suprema.

problema o ginsirutan ni Han Hukum in usa ka tuig nga suspension. Oh, ba no. Usa ka tuig nga suspension haniya trabaho kumo abogado. Hindi rin niya makag-practice. Inus katuig anay, ha? Ano kay mo pa nga nini kay us katuig lang. Ito ni ba nga nini na didisbargo, ha? Ang naging hinungdan ngayon nini nga kaso, didahan dipinsaran niya ato niya bugto, ipinagihin nga mga online nga mga post kontra ha akusasyon nga may da kalabutan han reklamo nga qualified theft o pangawat nga ginpasakan ni anaton na artista nga ni nakluwatin dating pangulo ni Chris Aquino. Og sanglit ini amo ito nagduso para magpasakahin reklamo nga conduct and becoming of a lawyer. An abogado ni Aquino kontra kan attorney Falsis. Dito ini ha IBP anay. Og depensa ni attorney Falsis nga an mga abogado daw may dadaw mga may dadaluwat ini katungo din tinatawag nga freedom of speech and expression. Adahalo yun naman nga bahay, nakaluyo hindi, e gindig yung liwat. Han Korte Suprema, han desisyon, han IBP, nga nagpalusa din nga mabugat nga sirot. Ngan siring paman, again, papahinumdum han Korte Suprema, ginre-remind na dun mga bugado, nga maging responsable naman kamu, hapagamit itong social media. Nga nagtutuo nga ni balita ini nga pagtaga social media. Astilan. Duro na ini nga ginaambusar. Ha? Nilaboy na itong mga may garakos pagbayad hindi nga mga troll. Basi magpakalat hindi nga mga bunguton nga mga notisya, mga bungalos, mga iti nakakalipong hiton aton katawhan. Bida, abudunhay na lang itong tinuod ni usahay. Ha? Kay Mar, magamo, di man pareho itong mainstream media nga nakikita, nga nasasabtang good ni mo kung hino itong na hindi nga namumulong. Di da ha, Facebook, ha? Social media usahay. Di kita nasabot mga AI ngayon. AI video. Ginagamit ang naong hinusang tao o personality. Pagkatapos kimpapayakan hini, animuna nga hiya, good man na nagyakan. Asus! Kay diri man ngayon hiya. Kuan man lang ngayon na to, AI, pastilan. Di ba, linin sugadamon din niya mainstream media kay nababatihan kami ni Yo Radio. Ada kay nakikita gihapon na social media pero di na kami dahil ni pwedeng AI. Ha? Kikilalang ko niyo kung hino, hi kami. Di ayaw ito niyo mga AI kayo sa pagbida grabe na gudya na. Ito natin social media balitaw. Ha? Di rin na harumamay. Magkarit na gud. Magkarit manhimo hin mga balita nga pastilan sang katutak hin buwa. Ay nako. Anyway, gaano mag kita ito ano ha? Ano itong oras? 24 minutos na ang nakalipas han alas 5. Astilan, inya pagkagayay niya. Ha, kay, nilot kita didihin. Ay, nako, ha? Abot na lang, ha? Okay. Alay naman niya sumat.
Ada kaya adiliwat, ha? Atong Bangko Sentral ng Pilipinas, ginpahurugot ang mga patakaran. Kabahin ni nga paglista hin mga tinatawag nga virtual assets. Ada kaya ginpahugtan han Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga luday-day, mga patakaran para han paglista hin mga virtual asset. Suga din nga mga coin nga token nga iginahatag han mga virtual asset service providers o ang tinatawag ini nga VASP. Yun, ha? Astilan. Okay. Ngayon, ginmanduhan han Central Bank o Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga kumpanya nga magdumara hin mahugot nga pagpanginano nga accreditation. Og sa tugutan nga may value o maihatag ang mga digital asset haira mga platform. So may hatun memorandum nga ginpagawas ni BSP Deputy Governor Lynn Javier ada kay kinahanglan nga panginanoon han mga VASP an mga virtual assets subay haunom nga pangunahin nga aspeto. Kalakip na ini din an background hiton nag-iisyo an market maturity gamit han asset an transparency and security liquidity and reserves sugad man an legal and regulatory compliance. An panuyo ni para luat masiguro nga may da sufficienteng impormasyon ngan proteksyon an mga manmurhunan, ha, kay urog ini nawatliwat. Ginmanduhan gihapon ang mga VASP nga magbuhat hin padayon nga pagpanginano hiton mga nakalista nga asset ngan magtudlok hin mga standard nga magsiserbi ni nga basaranan ha pagsuspindi o pagtanggal han mga coin nga na mga sinising nga token. Yan, ha? Pwede gihapon tanggalon ang mga asset kung may da mga issue in regulation, cybersecurity, consumer protection, sayop nga impormasyon, o dire komun nga paggios hiton presyo ha merkado. Ada kay ging klaro gihapon han BSP nga igindidiri na ini nga paglista nga pagsuportahan mga anonymity enhancing o atong tinatawag nga privacy virtual assets. Subay pa ang BSP, importante ang mas mahugot nga regulation, agad masiguro ang kadigon ang merkado nga magpabilin itong pagtapon han publiko ini nga baga nagtitikahalawig na iniya na nga industriya nga mong tinatawag nga digital asset. Anatong oras, alas 5:28.

0: kino. Oh, sunod ha.
1: Magaling kang kuha.
2: Amoy niya na itong ba? Kontrobersyal nga istoryahon, ha? In fact, mga buwas nga niya, but magaada nakikita ko hapos social media. Mga medyo mangguno, mga blue ribbon. Hearing na bubuhaton buwas. Anak na po sa hango kayo no, nga, ito na rito ha EDSA. Ano ba yan? Ha? Eh, mga diri ato sinado, ha? Ano, di na nakasulod nga ito ha. Sinado. Ito nga mga mag-imbestigar in blue hearing. Ano ito? Blue ribbon na hearing. Hining August. Hining ang mga fund control naman. Flood control. Ha? Nga iskandalo. Stilan. Usahay balito. Mga nabiyahe nga ni kita. Nakita nga ni kita yung flood control. Kinikita tanayang kumbaga. Anong postura yun? Ang ino pa stilan. Mga makaraon man usahay. May mga nanhiron. O mga waray man mga na ulbo nga putaw naman na. Ay, naku. Kuwira ka ba? 33 minutos na nakalabay na alas 5 at kay Adi. At doon na itabo dito albuera kakulup. Astilan, ha? O kakulup ini? Kaninan aga? Uy! Gimpapanginano na han Leyte Provincial Leyte Police Provincial Office o kon LPPO ining insidente hin panmusil nga nahitabo ini didahan Barangay Road Barangay Salvacion Albuera Leyte. Uy! Yan ay ningadlaw, Hunyo 15. Gadlo at ano? Makalilisang, ha? Ada kay nagresulta ini nga panmusil, hen kamatay hatun duha. Uy, ha? Hatun duha katao, nga nakasama din ni hintulo pa nga iba. Alaga daw. Didahad dun mga initial investigation na gawas. Ngayon nga mga biktima daw sa kahinusang sarakyan nga Wigo. Ha? Ngan ang biyahin eh, tipakad to na habung tuhan Albuera, Leyte. Ngayon didahapagabot daw kuno dito may Barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Adating dala nga may nagpanmumusil. Haira o ginim binuha tinwaray pekilal eh, nga suspek. Laga daw ito. Ngayon, tungudan insidente, nakaangkon hin igo, hin bala hapusil, atun ulo. Ngayon, hanliog handuha nga biktima. O ganin, naging kausay ni hatun ira, siring pa kay awat ang kinabuhi. Samtang nakaangkon naman hinigo ang magkalain-lain nga parte han lawas ang tulong ng mga biktima nga hagilayon kindaradayon ini ngadto ha Ormoc District Hospital para hin medical treatment. Stilan na no? Ngan ada kay hagilayon manliwat nagresponde dayon na mga tinaglawas sa Albuera Municipal Police Station nga dayon nga panhitabo og kaupo din ni nira adun SWAT team nga og siguro nira nga talwas na an lugar nga nagdumara gihapon ni nira han tinatawag nga hot pursuit operation para madakip ha an ini nga kinmalagyo, ha? Nga suspek. Nakakalagyo pa nga yan, ano, ha? So, nakigsumpayan, nagihapon ang scene of the crime operatives, o SOCO. Ha, pagproseso, han ini nga crime scene, ngan para makatiro kin mga ebidensya. Ngan gimproseso na ang pangilalan han suspect ngan hatun motibo didahini nga haluyuhin nga insidente. Adagin siguro naman han LPPO ha publiko nga ira ginihimo an nga tanan para matudlok ngan madakop an suspect nga nagbuhat hini. Ginaagat naman ang publiko nga makigsumpayan gadman ha ira buhatan para posible nga makabulig ini han mga otoridad nga marisulbar ini nga nasabi nga kaso. Nagduyog naman hadun niya hanira kasubo ang Leyte Provincial Police Office o Leyte Police Provincial Office nga datun mga mga pamilyahan namatayan. Nga nigin patapod nga panayon nira nga ginimbestigar o gining imbestigasyon pagbubuhaton para gud masiguro nga maihatag ang hustisya. Ay nako, pastilan. Diri na yan na baga, butano ha. Diri na yan na baga, usahay diri na baga safety, burbiyahe. Labi na kadalanan, pastilan. Ay kung nalula, tigla lang na ulbo. Nga di naman gitahan na itabo nga linog. Ada kay gimpahurugot han Philippine National Police o han PNP. Anira pagpatrolya nga nato nira visibility operation. Kay tungod dito han na itabuan han linog, ada kay panayon nga sigit brownout. Kay dako kung man ang epekto hini. Ha? Ah, may kamat 7.8 nga linog. Nga amoy ito nagbantag, nagbayog. Han Hamindanao. Ito yun may sarangganing rapit, Davao. Di naglabay nga semana. Sumalakan PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. Andaman nga tanan nga kapulisan. Nga rumisponde nga dahaton mga emergency ngan mamintinar. Han ankalinaw ngan kamurayaw hidahin nga mga lugar samtang ginbabalik at normal nga serbisyo han kuryente. Ayan, ha? Aga nagbubuhat yan ang mga kapulisan dito yung mga mobile patrols, foot patrols. Ito yung mga nagliliniyong-liyong. Ngan hing koordinasyon nga dahil itong mga ngadahan lokal nga mga otoridad. Ato na ibaruan nga yung magnitude 7.8 nga linog na kaiguinihin na 32 kilometros habagatan kasadpan han maasim alas 7:37 han aga didahan Hunyo 7 nga nagresulta ini in sunod-sunod nga aftershocks nga napangani ada ito yan ha dito ha Mindanao samtang ato National Electrification Administration naman ada kay padayon na nira trabaho para may balik na ang kuryente nga dahan sobra na mula ay ni Budoy. 803,000 nga mga consumer connections nga apektado han hini nga linog. Namugod man ang mga nagkarurumpag ano, mati ko mga pusti, mga tumba. Ang tao nga ni, di nakatindog. Ginti ka nga na ni Nartatis ang iratumong amon pagsarig ha publiko nga ada kapulisan ada hitun kapulisan dirila para seguridad ada kundi para liwat hinbisan ano nga panginahanglan nga bulig ayan ngan ay maupay ni nga balita ha adin at baga nakuha nga balita ada kay posible, ha? Posible. Inautunta nga magdoro-diretso ni. Posible nga magkada naman hin fuel price rollback. Itong lana. Yan na nga Martes. Buwas nga adlaw, ha? Hunyo 16. Posible. Amin baga egin pa samwak. Hana igin pabati han Department of Energy o kon DOE. Base yan ira monitoring, tutugutan at mga oil companies nga mag-adjust han presyo han produkto petrolyo. Parang diesel, posible ang rollback, maabutin 3 pesos 71 centavos sa mopay na lang. Nga daha 5 pesos 71 centavos kada litro. Mopay na lang ito, no ha? Ang gasolina naman, mahimo nga may naguti ay nga rollback. Aguti ay gadla 32 centimos kada litro. O posible pag-unluat ini, mag-uminto logon in 1.68 kada litro. So, it's either minus or plus. Huh? Plus, minus, minus or plus. Samtang ang kerosene, ginlalauman nga mababa gihapon, tekang ayon mga 50 centavos, nga daha 2.50 ang kada litro. Ayan. Antes mo man, ang opisyal nga adjustment, ada kay nag-anunsyo na ang Shell Pilipinas nga mag-implementar hirahan masunod nga presyo. Ito na la size niyan. Ito aga. Ha? Martes. Diri kay la size ni... Ha? Diri kay la size yan. Ha? Buwas ito aga. Martes. So, ang Shell Pilipinas nag... Nagpaybaro, nag-anunsyo nga anira rollback 3 pesos 71 centavos kada litro para diesel. Nga ng gasolina 1.68 kada litro nga increase ang gasolina, ha? So uminto ang gasolina iban ang diesel. Nga 50 centavos ang kada litro nga rollback naman didahan kerosene. Sumalahan DOE and World Oil Prices. Padayon nga natubo ini. Naglabay nga mga semana tungod naman ang paglaom nga mauundang na ang tensyon di daha Middle East. Ngayon mabrihan na utro ang ini nga porbida kontrobersyal nga Strait of Hormuz. Para agian nagyapon ini han mga barko nga amoy ni tao nito nagdadara han aton na lana, ha? Ngadto hiton iba-iba nga mga nasud dinhi ha kalibutan. Ngayon buino amo don aton mga notisya nga nasagap dinhi han aton kaboses newscast nga makadiluat kita han line nga segment amo naton straight from the heart, ha? Kataliwan laliwat ini nga mga patalastas.
3: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Anadon oras, mga kaboses, may da pagkita 10 minutos ug sa mag alas 6.

I bless the day I found you, and I want to stay around you. Okay, huh? And so I beg you, let it be me. Naku naman. Bida. Bueno, mau paing group. Hatun nga tanan dini, mga kaposis, mga kuya ugate. Ada kay, kunahin ka man yan ha. Kunada ka man yan ha, kadaladan, na biyahe, tika nga trabaho, tika yung opisina, or ada kaya na nag-inusaan la, nga nadukot din ito ng radio, pamati, o sino nagkikinita ha Facebook nga na YouTube, or sering paman, wherever you might be, I'd like to welcome you to the program Straight from the Heart, where every heartbeat may den historia. Each pain deserves to be heard, and every soul, sering paman, deserves comfort. Amin yan natin programa Straight from the Heart, and this is your kuya, Bob Abellanosa. Ada dinidig ato programa, we would let us laugh, smile, reflect, say pa, love and heal together. Because this program says about the best messages in life, that they are the ones that come straight from the heart. Okay, anaton oras mga kaboses, may na pa kita 3 minutos og sa mag alasais. Well, kadiyon tayo ni nga ito nga surat. Masahon tayo ni nga ito nga surat nga tikang na din niya itong dapit. Inautunta nga namamati niya yan. Alright, Adi, here goes the letter. Tikang kan someone of Palo Leyte. Dear Kuya Bob and the Straight from the Heart family, tawagan nala ako nga Carlo. Uy, Carlo, kumusta? Ha? 27 anos, 27 years old, nga taga-Palo Leyte. Regular listener po ako han Straight from the Heart. Ipinagihan Kaboses Radio 107.9. Oh, kusungan kita din ha, Palo Leyte, ha? Ngayon na, ako mismo ang nangangarohin advice. Kay nalilito na gud ako ha akong relasyon. My girlfriend po ako nga tatawagon natin niya, Alisa. More than 2 years na kami nga magkaupod. Mahal ko man niya, nga damo na ang amon mag-upay nga memories nga magkaupod. Pero, ha mga naglabay nga bulan, parang ako nala ang sigihin paningkamot para masalbar ang amon relasyon. Kung may problema hiya, diri hiya nagyayakan hakon. May mga panahon nga
umaabot hin duha o tulo ka adlaw nga waray gud hiya reply hagud mga messages ngan calls. Kung pakianan ko hiya kung ano ang problema, ang batunlan niya amuan waray, ha? waray man. Okay lang. Pero naabot gud ako nga may adahiya gindadara nga mabugat nga problema. Ang masakit pagod Kuya Bob, kung nasisina o nagtatampo hiya, parang ako ang gimpapabayad han sala nga diri man ako maaram. I always end up saying sorry first. Ako ang pirmi nanunuyo bisan kun usahay diri gud ako maaram kun ano na akon sayo. Honestly, napapaisip na ako. Is this still a healthy relationship? Amo ba ini ang giniistorya nira nga love is patient and understanding? O may limit man ang pagintindi bisan gaano mo pa kamahal ang usa ka tawo? Mahal ko iya, Kuya Bob. Waray ako hingyap kundi magmalipayon kami duha. Pero kapoy naliwat ako emotionally. Parang everyday, ginpupungan ko ang akong kalugaringon nga magsayop. Kay nahadlok ako nga ang gutiay nga butang, mahimo na naman hinda ko nga misunderstanding haamon duha. Nahadlok ako magyakan. Hana akong mga feelings kay bangin mas masakitan niya o mag-away na naman kami. Kuya Bob, paano mo malalaman kung ang relasyon ang ay babae paglaban o panahon na para bumitaw? How do you tell someone you love that you're hurting too without making them feel attacked? Naglalaom ako nga mababasa mo ini nga akong surat ngan matatagan mo ako hin advice. Nakugod nga bulig ani mo programa para ha mga tao nga sugad ha akon nga nalilito pero padayon nga naghihigugma. Salamat good Kuya Bob. Ngan more power has straight from the heart. Nagmamahal ngan naglalaom Carlo nga taga Palo, Leyte.

Minsan lang kita iibigin. Parang tuhay mo, Carlo, ha? Ang tagsurat. Atong sering pa iyabaga kaagi yan, ha? Hoping gabi ngayon natong mga tagapalo Leyte, ha? Kumusta ka mo nina? Labi na kang Carlo ang nagpadarahan itong ay surat. Alright. Ang atun mga kasangkayan din, ang atun mga kuya o mga ating may danira karuya kikshare. Kaya ito na atun mga tigpamati o atun mga nakikitain nga programa. Di na Facebook nga na YouTube, pinagihan atun pages B107.9. Ngayon, sugan man din ito na itong live streaming. Namamati ang gihapon kita. B1079tacloban.weebly.com. And kung may dan niyo mga Radio Garden app, din ito niyo mga internet, cellphone, at i-search lang din ha, Radio Garden. B107.9 Tacloban. Ayan, ha? Ngayon, nining atong programa ngayon, simulcast gyapon nini dito ha, Urmok, Isabel, Kananga, Almuera, pati nagyapon na Baybay, Merida, yan. Ngayon, ito nga mga dapit ang Cebuano speaking areas. Ipinagihan 99.9 Dream Radio. Okay, ay kita baga pag-alangan. Trataronta ining surat ngayon padangat hatun ni Carlo. Ada mo pa nga kulup otro, mo pa nga gabi otro ay mo, Carlo, my dear friend. First of all, ada kay salamat nga naging tinuod ka ay mo kalugaringon nga nihaamon. Maram ka, Carlo, diri masayon aminin nga pagaginugulan ka na, siri pa maninimo, napapagod ka na. Labi na good kung ang tao nga nakakapagod ha imo, amo ang tao pagod nga imo pinakahigugma. Pastilan, Carlo. May usa ako nga karuyag igpaabat hay mo yan, Carlo. Sirig paman ni mo, love is patient. Oo, doon. Love is patient, yes. Love is understanding, yes. But love should never require you to lose yourself just to keep the relationship alive. Maroon ka, Carlo, ang pagpalangga. Di rin ni kay siring pa-competition. Kunino ang siring pa mas damo ang pag-antos. Di rin man inisugal na kinanglan ikaw pirmi ang mapipirdi para la magpadayon ang relasyon. Naibaruan ko ay mo surat nga mahal mo gudindoro hi Alisa. Klaro ito, ha? Pero naibaruan ko liwat nga ikaw nala pirmi ito nagdadara, nagpapasan han bugat. Ikaw na pirmi ang nangangaruhin pasaylo. Pastilan. Ikaw pirmi ang mga nag susuyo, ha? Ikaw ang permi nangangapa. Kung ano ang sayop ni mo. Kay di rin na niya nagsusumadliwat. Ay mo, di ba? Oh my papa. Carlo, remember this. Communication
is not mind reading. Waray tao nga nakakabasa hanuna-huna ang iba. Kun nasasakitan hiya, ada kay kinahanglan nga may baran mo, ipinagi mismo di deton iya mga pulong. Diri kay pinagi haimo, mga imnalapag titigo-tigohon. Manghuhula ka na gadadahin eh. Kay kun ang relasyon ikimbabasin nala, ha paghuhula, ada kay anuman

open communication lines, bisan gaano pa kadako ang gugma. Magkakaada, good ini, hinbuho ang relasyon. Ada karuyag kuliwat nga hibaruan mo ini, Carlo. Ang pagkapoy, diri nangangahulugan nga diri ka na nahigugma. Usahay, napapagod kita, ginugulan kita. Ha? Gingkakapoy kita tungod nga ginahatag an aton, sobra nga paghatag itong aton kalugaringon. Ngan waray na naibibilin nga ni para aton. Pwede na maupay, hindi na maganda. Ngan dirilo at sala, nga mabut ka nga din tinatawag nga kakapoy. Kay bisan paliwat pati unan o kadako animo pagmahal para iya. Kung ikaw pirmi ang nauubos, ada kay maabot gud itong panahon, kagugulan, mapapagod din ang puso mo animo kasing-kasing. Sanglit, Carlo, an akon hangyo ay mo, apoy de. Adagay ka istorya ha ini, Elisa. Hausa nga, sintala, hilom, ngan baga matinahuron nga higayon. Ha? Diri kay para ka magsumbong, para ka magbinasulay, kundi para magsumat, han ka maturan. Singaya, Carlo, mahal ko ikaw, pero nasasakitan na liwat ako. Karuyag ko masabtan ka, pero kinahanglan masabtan mo liwat ako. Diba? Kay marom ka, Carlo, ang relasyon, di rin dapat usala ito namamati. Ngayon usala, ito nagyayakan. Sirin pa man, it takes two people to tango. It takes two people to build a bridge. Ngayon na, para batunun ang imo pakiana, nga nasing, paano nga malalaman kung angay paipaglaban ang relasyon? Amin din pakiana, di ba? Adagay simple lang batunin eh. Ang relasyon angay pa ipaglaban kung duha pa kamo nga andam magtrabaho para hini. Pero kung usa na lahi iyo ang nagpapabilin, ba daw? Usa na la ang nagpapasaylo, usa na la ang nagaantos, ngan usa na la ang nakikipaglaban ay buduy ka lang. Diri na ini partnership. Pagpakapoy na ini hitat kalugaringon, ha? Carlo, tagmasisiringay mo. Ayaw anay pagdesisyon tungodhan emosyon, ha? Pakigimangraw anay, pakigistorya iya. Paghatag hinigayon han kamatuoran. Pero kung matapos ang tanan nga pag-istorya ngan makita nimo nga ikaw lagi hapon, ito'n magdadarahan bugat ngan nga waray bulig na ini tikang haiya panig ay pastilan. Kinahanglan mo na liwat ini, higugaon. You should also love yourself. Ha? Kay siring paman usahay, ang pinaka matinumanon nga klasihin kumba, diri ang pagpabilin. Ha? Usahay ang pinaka matinumanon nga klasihin kumba, amo ang pag-angkon nga diri mo kaya mag-inusahan pagbit.

itong relasyon nga para man untay ni hayo nga duha. Ada padayon la Carlo, may da pa mga adlaw nga magaan. May da pa mga baton nga maabot. Ngan bisan anuman ang imo desisyon, ada kay siguro nga diri la ang imo gugma para iya ang imo gin proprotektahan. Kundi pati na ang imo kasing-kasing. Di ba, Carlo? Ano ito masisiring? God bless you, Carlo. Man.

Wow! Hanggang kailan? Hanggang saan? Hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal? Hindi na nakanta, no? You know, ato ang kanta mo nga ikinda patukar ko ito para kan Carlo. Ngan natural. Para hiton nga tanan nga naghihigugma. Pero nahahadlok nga maubos ang ira kalugaringon. Na? Amo doon sa nga kanta nga sinig paman, nagpapahinumdom nga ang tinuod nga gugma, di rila para iba, kundi para gihapon ini han atong kalugaringon. O di ba? Mahirap kung ito ni pagmahal para laya. Nangalimtan mo na nga ni pagmahal anong kalugaringon. Pastilan. It should be two for the road.

0: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan amon aton balay. Igataman naton ini, likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabubwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.
1: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: kidney care time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relive the music, memories and magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: ba yung buntag sa tanan nagpaminaw? Kanima o ang inyong Healthline segment? Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
6: Elevate your day.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Patriots, hosted by Matteo Ghidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
1: Mga programang mapapanood ngayong Martes sa 1PH. Alas 5 ng umaga, mga kwentong MX3. Alas 6 ng umaga, Ted Failon at DJ Chacha sa Radio 5. Alas 10 ng umaga, Perfect Mornings.

0: mabuhay ang bagong Pilipinas!
1: Mabuhay! Wow!
2: Bakit, Your Honor?
1: Lalang.
2: Oy, Black Eyed Peas with the song Rock That Body! Good morning, mga kabody!
1: At good morning, mga Karak the Boat. Yan po ang unang tugtog natin from Hughes Corporation. And this morning, kami po'y handang-handa muli para po sa ating apat na oras na pagniniig sa Himpapawid. Ang ating pong programang pinaghandaan araw-araw. Katuwang po ang mga mga maaagang gumigising na mga kawani ng aming pong himpilan para po makapaglingkod sa bayan. Magandang-magandang Tuesday morning! Good morning sa inyong lahat at sa natatanging Manilenya. Nabibigyan po ng parangal sa araw ng Huwebes. Sasarhan po ang buong lungsod ng Maynila.
2: Grabe ka, ha? Mm-hmm. Oo, ha? Pinangangalandakan mo talaga. Pero ang nanay ko nga excited. Ano daw ba isusuot niya? Like, isuot mo kung anong gusto mo isuot, ma?
1: Mag-bating suit kayo, mama.
2: Yun na nga. Para ikagulat nilang lahat doon. Uy, pero good morning na rin sa mga, kahit hindi taga Maynila, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon. Kayo po ba'y papasok na sa trabaho? Natatraffic na po ba ngayon sa mga kalsada ng Maynila o di kaya dyan sa EDSA? Kayo po ba'y nakapag pahinga kagabi, eh, partner, aaminin ko na sa'yo, medyo maaga ako nakatulog kagabi.
1: Parang pala.
2: Alas 8 pa lang, good night na ako eh. Oo.
1: Well, good for you.
2: Ikaw, maaga ka ba nakatulog?
1: Hindi ako makatulog masyado.
2: Ay, bakit? Iniisip mo ba si Alan? Worried ka ba sa kanya? Na baka talagang mapalitan na siya on June 17?
1: Ang iniisip ko kasi yung ating programa eh.
2: Ayun. Kala ko mapapanaginipan mo yung mga nangyayari sa Senado.
1: Magandang magandang Tuesday morning. Ngayon po ay June 16. Ano ba meron pag June 16?
2: Ano nga ba ang meron pag June 16?
1: Ano ba meron pag June 16?
2: Oo, lahat ka mag-question mo. Sige, ano meron guys? Pag
1: ano
2: June 16. Alam ko June 17.
1: June 19 ang alam ko.
2: June 19. Kaninong birthday yung June 19? Merong magbabirthday ng June 19 eh.
1: Kanino?
2: It starts with letter ano yan? Sa dami ng kakilala mo. Merong magbabirthday ng June 19.
1: Yes,
2: diba?
1: Si Joe.
2: Joe
1: Rizal. Tama ba, boy?
2: June 19 right. Birthday ni Rizal.
1: Mga kapatid, kamusta po ang ating pagbangong nga this morning? Ang sabi po ng pag-asa, mukhang weird itong ating magiging panahon na ang binabanggit po ng kanilang climatologist. Diyan sa pag-asa, ang sinasabi nga po, yung pong El Nino, 100% na daw po ito. And definitely ito po ay magiging strong El Nino. Ang binabanggit nga po, baka ito mag-crossover hanggang 2027. So meron pong sinasabi na weird ito ngayon na tag-ulan and then tag-init. At ngayon pa lang po, nagbababala na po sila sa lahat po ng ating stakeholders sa agriculture sector dahil po sa perwisyong ibubunga nito. May mga lugar daw po na uulanin na matindi, may mga lugar po naman na matindi pa rin po ang tagtuyot. Kaya, wow, climate change is real. And speaking of ito hong mga pag-uulan na ito, mga kapatid, meron pong babala din ang Office of Civil Defense at maging ang DENRMGB na aming tinatawagan para nga magpaliwanag din po. May sinasabi sila na dahil po dito sa malakas na pagyanig na naramdaman ito hong nagdaang linggo, dyan po sa area ng Mindanao, meron daw pong binabanggit na second disaster na maari daw pong mangyari. Ano ho ito? Yung mga nilikha nito na artificial river damming. Ibig sabihin daw po may mga ilang mga kabundukan na gumalaw at lumambot na wala na po sa kapit ito at sinasabi daw po posible daw ho ito'y gumuho kapag po magkaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Kaya yan pong atin ding gusto tutukan sa ating programa para ito'y maipaliwanag po at makapaghanda ang ating pong mga kababayan. Ganun naman lagi, no? Habang wala pa po yung kalamidad o kaya may mga babala, hindi natin pinapansin. Pero pag nandidiyan na, yun na nga po ang nangyayari. Sisihan and of course, no? Yung panawagan po sa lahat na maging resilient tayo dito ho sa mga pagsubok na ito. Anyway, mga kapatid, ngayon nga pong Martes ng umaga, ano ho ba mga tampok na balita? Pinakamagandang balita po mga kapatid sa lahat. Ano po? Una po sa lahat, tayo po ay Buhay pa, nagising pa at may mga mission pa. So today, we say Panginoon, salamat po muli ng marami sa amin pong tinatamasang biyayang ito, pahiram na buhay mula po sa inyo. Gabayan niyo po kami sa aming himpilan, ang aming mga manggagawa, sa lahat po ng mga uring manggagawa at lahat din po ng mga nakatatanda na nakikinig po sa amin. Lord, we pray na kami po inyong gabayan at patnubayan. At muli Panginoon, kayo na pong bahala sa aming bayan, thy will be done. Lord, kayo na pong bahala. Sa mga biktima po ng kalamidad, Lord, kayo na po ang bahala. Kami po'y naniniwala sa inyo pong kapangyarihan. Guide us through. At muli, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang kakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Hallelujah. Praise God. Good morning. Ang isa pa ho sa pinakamagandang balita ngayon, mukha po daw ang mailap na kapayapaan dyan po sa gitnang silangan ay makakamtam na dahil po nag-anunsyo na po ang Amerika kahapon at ang Iran na sila po ay sumapit na po sa isang kasunduan para po sa katahimikan, kapayapaan po at eventual nga po pagbubukas ng Strait of Hormuz. Yan po ang magandang balita. Praise God.
2: Praise God at sana wag na po talaga magbago ang isip ni Donald Trump. Kabilang din po dito sa peace agreement na ito ang Lebanon, mga kapatid, at yung muli nga pong pagbubukas ng Strait of Hormuz. Although last time kausap natin itong si Director Rino Abad, ang sinasabi niya, yung Strait of Hormuz kahit nasarado pa rin hanggang sa ngayon, eh wala na masyadong epekto dito po sa galaw ng krudo dito sa ating bansa dahil nga po parang kumbagay hindi na masyadong naaapektuhan yung oil prices dito. Pero ganun pa man, konti pa lang po ha, itong inilalabas na detalye ng Washington kaugnay po nitong peace deal agreement na binabanggit po nila. Walang malinaw na napag-usapan kung talagang tungkol doon sa nuclear program ng Tehran, kung nagkasundo ba sila na talagang ihihinto po yun. Pero ang maganda, at least meron ng kasunduan na pipirmahan nga daw po this coming Friday.
1: O sige po, so nakaantabay po tayo sa magiging presyuhan nito sa world market. Bagamat again, yung pong Strait of Hormuz kasi nga ito po hindi na po inaasahan pa ng ilang pong oil dependent companies, imported oil na dependent countries, dahil nga po sa iba na ho ang ating sources ngayon. Mas mahal lang po ito pero sa iba na ho tayo kumukuha ngayon. In case lang po kasi na ito po yung magbukas, ang binabanggit rin po ng DOE, it will take about a year bago ho makapag-adjust ng tuluyan sa presyo na bago po magkaroon ng gulo sa gitang silangan ang presyuhan po ng petrolyo sa ating bansa. Pero kung ganun po naman at kahit papaano, tayo po ay merong inaasahan. Alright, so sa gitna po niyan, again, thank you po. At ito po ang magandang balita so far. At yung magandang balita rin po mga kapatid, meron daw pong patawag na special session ang ating pong Pangulo. At yan po na yung mangyayari bukas. At dahil po dyan sa special session na iyan, baka po ma-break na ho yung deadlock in the Senate.
3: Baka naman.
1: Baka ho lang naman, na maging maayos po ang deliberasyon bukas. Yan po ang session nila bukas, special session. Kasi nga may mga ugong-ugong po na may mga tatawid daw po ng bakod. At baka mabuo na po yung 13 na kinakailangan. At yung 13 numerong yan ang hinihingi po ni Ginoong Alan Peter Cayetano. Ipakita nyo sa amin ang 13 at siya daw po ay magkukusa. Ang akin lang dito, magkukusa saan? Magkukusa alin? Magkukusa ano? Hindi na naman siya Senate President.
2: Yun ang sabi mo. Pero okay, sabi ng mga supporters niya at sabi niya, siya pa rin ang Senate President.
1: Anyway, sige. So, bukas, tingnan natin kung ano ho ang magiging attendance muna dito po sa special session. I think it's 3 p.m. pa rin, no? Ang kanilang session at sa Kamara, mga kapatid, nagtatawag na sila. Kasi yung iba po ay nasa malalayong lugar. They need, ilan ba ang miyembro ng Kamara? 318, right? I-divide mo by 2 plus 1. Opo, para sa kanilang quorum. Quorum is 1 half plus 1. Yan po ang quorum dyan. Ngayon mo lang ba alam?
2: 1 half plus 1. Okay. Thanks for letting us know. One half
3: majority leader.
2: Uh-oh. So ilan? Kung 318 divided by 2.
1: It's 115 plus 160. Mm-hmm. Ang kailangan pong miyembro, marami-rami yan.
2: Mabuo kaya natin yan? O nasa ibang bansa ang karamihan sa kanila ngayon?
1: At ang balita ko po, it's physical presence ang hihingiin dyan po sa special session na yan. In the Senate, sa ngayon po na composition, kumbaga doon po lamang sa... doon po sa minus 2, kumbaga ano, isang nakakulong, isang nagtatago. So sa 22, ang quorum po dito mga kapatid ngayon ay... 22, ano ang quorum?
2: Kung 22 lamang sila, dapat 11 or 12. 12. Ayun, 12. Tama, di ba? 12. Oo, kasi opo. 11 plus 1, edi 12. Opo. Kung 22. Opo. Kung 24, ilan dapat ang quorum? Kung ang 24?
1: 13.
2: Ayun. Ilan dapat ang boto sa impeachment?
1: Impeachment? 16.
2: Ayan. Pero ilan na sinasabi ngayon ng mga taga-kamara na dapat boto lang daw?
1: Hindi. Yung kanila ay panukala naman. Anyway, sige po. So, sa politika, yan po ang mga pangunahing balita, mga kapatid. Ano po? At, well, tingnan natin kung ano ho magiging galawan. Mm-mm. Kasi may mga ugong-ugong na na meron daw pong sinasabi na mga ngatwiran na. Meron daw ho mga binubulungan na po ng konsensya. Para bagang hindi na bale. Okay, parang alam nyo, yung mga may future plans na ganyan, baka daw po, ano na.
2: Ang klaro, hindi pa sigurado ang mangyayari bukas. Pero partner, may mga nagsasabi na kaya daw talagang nagpatawag na rin ng Senate session ng ating Pangulo dahil sure siya na meron ng numbers to oust Alan Peter.
1: Okay.
2: Parang yun din daw, bukod doon sa mga sinasabi nila na may priority bills and all that, ang priority talaga nila ay yung majority block ng Senado, okay. Siguruhin.
1: And let it be. Ano ho, tayo po ika nga ho, makafocus na po sa mas importanteng mga bagay. Ano ho, hindi ho na ito, mga ego na ito. Ito ho, mga power tripping na ito. At kung ano-ano ho, mga personal political interest, tayo po'y makamove on na. Dahil po sa sobra na pong sayang ang panahon dito po sa awayan na ito ng mga sinasabing leader daw po ng bayan. Speaking of leader ng bayan, nagpapatuloy pong tahimik mga kapatid. Tawagan mo nga itong magkapatid na ito na Villar para lang ho natin makuha ang kanilang panig sa istoryang ito. Noong pa ho naman tumuugong-ugong. Pero si Ombudsman Boying mga kapatid naghayag. Although si Ombudsman Boying, ang kanya may mga pasakalye na sana totoo. Sana hindi totoo, mga ganun pong statement, di ba? So kumbaga, wala pa ho sila talagang hawak na complaint o ano man po, meron lang siya mga pahaging. Dito po sa magkapatid na Villar, uulitin ko po, no? tatawagan namin ang kanilang kampo para nga po magkaroon ng panayam. Sana po pumayag sila sa panayam kasi mabigat-bigat po itong sinasabi po ng ombudsman na ika niya, yun daw pong LRT1 extension project dyan sa Cavite, natitigil dahil sa pangingialam daw po ng umano'y mga magkapatid na ito. Mabigat ito na akusasyon. Uulitin po namin, ha? Kinukuha namin, kukunin po namin ang panig po ng pamilya Villar dito. Ito pong sila Mark at saka sila Camille Villar. Meron pa itong mga kaso ngayon sa SEC tungkol po doon sa kanila pong binabanggit po na stocks ano sa kanilang kumpanya, etc. Pero ito ho, mabigat ito sa mga taga Cavite, sa mga taga Parañaque, sa mga taga Las Piñas. Ito po yung issue na dapat nun ninyo ding pakialaman kasi kayo po primarily ang apektado dito. Ang sinasabi sa aligasyon po ni Ombudsman, although binabanggit naman niya na wala pa daw po talaga silang hawak na katibayan kung hindi po mga istorya po lamang muna ito, okay, na pinahihinto yung proyekto kasi gusto nilang i-realign para daw po dumaan sa kanilang kalupaan, sa kanilang property. Hindi na ho bagong issue yan sa mga Villar, mga kapatid. Hindi na ho bago yan. Pati po sa kanilang ama na si Manny Villar, no? Hindi na ho ito bagong issue. Well, anyway, so again, ha? Amin pong kukunin ang kanilang panig para ho magpaliwanag sa isyong ito dahil mabigat-bigat po ito. Kasi if I may quote, ano ho, sinasabi po ni Ombudsman, gusto nila dumaan sa lupa nila kasi may alignment na yan doon sa sukat.

0: Piñas, taga Paranaque, taga Cavite, dito po makialam kayo sa isyong ito. Dapat po matagal na itong tapos. Kung yan pong kadahilanan, palagay ko po yan ay disservice para po sa ating mga kababayan na nagsisikap araw-araw, nagtitiis sa mahirap na pagkukommute dahil po lamang po sa pangingialam ng mga negosyanteng politiko. Kung paniniwalaan mo nga ang kanila pong mga akusasyon. 6:24 na pong ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Sarap naman talaga ng Boss Max. Thank you, ha? Boss Mastery Coffee. And, sige ha, interesting yung issue yan eh. Ang sarap balik-balikan itong mga gawi ng ganyang uri po ng mga... Ito lang po ha, isa ho sa mga dapat din po natin pag-usapan po nang tayo po'y matutuho dito. Doon sa issue po ng isang ginang na kung saan po nagdadalamhati nga dahil namatayan po siya ng mister habang nasa ospital, ano, lumipat sila, etc. po, mahaba ang kanyang kwento. Meron po kasing batas. Magandang malaman natin ito eh. Yung Republic Act number 10932, ang ito ho yung act prohibiting the demand of deposits or advance payments for the confinement or treatment of patients in hospitals and medical clinics in certain cases. Alright, ano ho ba ang kahalagahan nito? Marami po sa ating mga pamilyang Pilipino, ang lagi po pinoproblema kapag po isinusugod sa ospital ang kanilang mga mahal sa buhay at naghihingalo o emergency cases. Yung pong sinasabi lagi na humihingi ng down payment, itinatanggi po ito ng maraming ospital na ito'y ginagawa nila. Sa pangyayaring ito, ang sinasabi, ang kwento po ni Mrs., hinihingian daw sila ng 1 million pesos na deposito bago po magsimula yung proseso daw ng operasyon doon po sa namamagang doon po sa pagputok ng ugat sa brain, no, ng kanyang mister. Kaya ang dito ho, dapat ho maliwanagan tayo sa isyong ito eh. Lagi na lang may ganun pong istorya, lagi na lang po may ganung kwento. Kung sakali ho ba, sino ho ang implementing agency nito? Ang DOH sa naturang batas, sinasabi po na sila ang magpapatupad ng closure doon sa mga pagamutan, sa mga medical clinics na oo, lalabag sa panuntunan na ito. Pero at the end of the day, ikaw na pamilya, ikaw na nawalan ng mahal sa buhay, ikaw na nahirapan doon sa pagpapagamot sa iyong kamag-anak dahil po sa hinihingian ka ng deposit, saan ka ba tutungo? Paano ba ang prosecution nito? Kasi po ito, mayroong penal provision, may kulong ito eh. Hindi lang po ito administrative na sanction doon sa ospital o doon po sa na kawani ng pagamutan. Ito maganda mga kapatid na ating pong mapagtanto. Nako, eto na po si ASEC Irene Dumlao. Pwede ba tayong humingi lamang ng ilang minuto dito? Kung sakasakali lang. Kasi panahon na po para po sa ating mga importanteng balita. Abangan po sa aming pagbabalik.
1: News 5
2: FM. Pag tayo'y may sakit, gusto nating...
3: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
4: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
5: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino. Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil

This point in time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga nararamdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: Good morning!
2: Uy, mga kapatid, tayo nga po'y nagbabalik dito pa rin sa True FM at handang-handa na po ang ating mga balita. Nandiyan na ba? Nasaan na ba? Pero bago yan ha, good morning po sa mga nakatutok sa atin ngayon. Baka meron ka munang gustong sabihin dyan, partner. Bagong mga balita nating mahalaga, binabati kasi Nanay Teresa Sarmiento Reyes pa rin, the school bus driver dyan po sa Cavite. You're talking about Cavite kanina kung saan may proyekto na dataabot nga doon at may mga alegasyon itong si Ombudsman Boying Remulla sa magkapatid na Villar na tila may panghihimasok nga daw po na ginagawa. Ang sabi ni Nanay Teresa Sarmiento Reyes, doon daw ikot-ikot kayo, may parang Villar land na nga daw doon. Di na nga kasi talaga bago yan. Oo, di ba? Hanggang Mars yata, nag-check na rin sila kung may mga available lots para pwede mapagtayuan ang mga proyekto. Ay! May ganon! At syempre pa sa mga kapatid muna natin, oras na muna ako, 6:30. Ang tamang oras atin po sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus Lactostrain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Shopee at TikTok. At pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Available din po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng drugstores nationwide.
0: Tignan natin kung yan po ay tutuhanin ng ombudsman na binabanggit niya ang pag-iimbestiga and yung sinasabi niya na possible daw po no, na ito ho ay usapin na maaari pong isulo sa pamamagitan po ng formal na mga pagkakaso. Hintayin natin kung yan nga po ay magkakatotoo or meron po lamang mga katotohanan doon po sa binabanggit din po ng mga pagbabalikstad o paglipat ng bakod. Alam niyo na ibig kong sabihin na you know what I'm saying? Alright. Kami po'y handang-handa na po para sa ating balitaan. Kung handa na po kayo, handa na rin po kami. A 1, a 2, a 3. Ito na po mga kapatid ha. Kami po'y handang-handa na para po sa mga nakaabang ngayon sa ating mga tampok na balita sa News 5. Sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito nga po ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportante ang balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita na ngayon po'y napapanood rin live sa TV5 at maging sa RPTV. Unang-una po sa ating tampok na balita today, napatawag nga po ng special session si Pangulong Marcos Jr. para po magbalik trabaho muna ang mga mambabatas sa Kongreso bukas June 17. At ayon po sa palasyo, maliwanag daw po ang pahayag ng Pangulo na dapat ay tapusin ng mga senador at mga mambabatas ang mga nakabimbing trabaho dahil sa gulo bago po mag-break ang sesyon. Sa naturang sesyon, meron pong posibilidad nga na magkapaghalal na po ng bagong Senate President. 13 po ang kinakailangang boto dito pero hindi pa humaliwanag kung sino sa Cayetano at Gatchalian Block ang makakakuha ng mayorya. Matatandaan po nagkudita sa Senado bago po mag-break ang sesyon nang makuha ni ng acting Senate President Sherwin Gatchalian ang quorum laban sa grupo ni Cayetano.
2: Sa kaugnay na balita, palaisipan po sa ngayon kung lilipat nga ba ng bakod si Senator Joel Villanueva ng Cayetano Block. Kasama nga po si Villanueva sa mga senador na nang boycott sa sesyon matapos arestuhin ang kaliado nila na si Senator Jinggoy Estrada dahil nga sa kasong plunder. Pero nitong weekend, sinabi ni Villanueva na siguradong dadalo siya oras na magpatawag po ng special session ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kailangan ng 13 boto ang kahit sinong mayorya para makapaghalal ng bagong Senate President. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, wala pang commitment si Joel kung lilipat ba ito sa kanilang grupo. Gayunman, umaasa raw si Tulfo na tuto pa rin ni Senator Alan Peter Cayetano ang pangako niya na bababa ito sa pwesto oras nga na makakuha sila ng 13 boto. Ayon naman kay Cayetano, nakausap niya daw si Villanueva at nagkaroon sila ng heart-to-heart talk ng senador.
0: Iminungkahi po naman ni Senador Ping Lacson na payagang dumalo sa impeachment trial ang mga nakakulong na senador. Sa ngayon kasi po'y lagas ang Senado dahil sa nagtatago pa rin si Senador Bato de la Rosa na dahil po sa kanya pong arrest warrant mula sa ICC habang nakakulong naman si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Sa ilalim po ng batay ng batas ay suspendido sa pagiging senador ang mga mambabatas na inaakusahan ng katiwalian at pandarambong. Kaya pangamba ni Lacson, baka kunangin po ang mga senador kung madagdagan pa ang mga senador na makukulong. Dahil dyan, iminungkahi po ni Lacson na suspendihin ang mga senador bilang mambabatas pero hindi bilang senator judges sa impeachment. Payagan din daw sana ng makadalo sa paglilitis ang mga nakadetain na senador. Yun nga lang, hindi raw magandang tignan na ang mga senador na mga judges na ito ay magiging mga judges sa umaga pero po sa hapon ay magsusuot na po ng PDL na uniforme. Ito hong bagay nito tinablaho naman ng ilang mga eksperto.
1: Healthy ho yun, mali. Hindi ho tapang sabihing pwede siya na maging impeachment court judge kahit may suspension. Kasi hindi ito sakop ng suspension. The law does not distinguish between or among the different functions of a public official.
0: Yan po ang tinig ni former IBP President Attorney Domingo Cayosa.
2: Samantala, nagbitiw na po bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles si Coach Tab Baldwin kasunod po ng pagkalunod ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nag-resign na nga po nag-resign na rin ang team manager ng Kupuna na si Epoch Kimpo. Ayon po sa pamunuan ng Ateneo de Manila University, kinakailangan pong palitan ng mga nagpapatakbo sa Kupunan para maproteksyonan ang integridad ng kanilang sports program. Humingi rin sila ng paumanhin sa publiko dahil sa nangyari. Sa ngayon po iniimbestigahan na rin ng PNPCIDG ang insidente at tinitingnan ang angulong homicide at hazing. Samantala, hindi naman sumipot si Baldwin matapos pong ipasabina ng dole kahapon kaugnay po ng kanyang alien employment certificate. Paliwanag ng abogado niya, masama raw ang pakiramdam nito. Bukod sa dola, ipinasabina na rin ng NBI at DILG si Baldwin para sa investigasyon.
0: Naiuwi po naman sa Agusan del Sur ang mga labi ni Rene Baterbonia. Puno ng mga taga-suporta po ang bumungad sa funeral convoy ni Rene nang dumating ito sa Trento, Agusan del Sur kahapon. Marami ang nag-abang sa kalsada para nga po ipakita ang kanilang pakikiramay sa pamilya ng yumaong basketball player. Iniuwi sa kanyang hometown sa Talacogon sa Agusan si Rene para doon iburol bago tuluyang pong ilibing sa June 24. Mga kapatid, tanong, Pilipinas, may reseta ka ba?
2: If yes, ang sagot dyan mga kapatid, kung kayo po ay may reseta, dalhin po yan sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Gamot nga po sa high blood, world-class. Gamot sa high sugar, world-class. Gamot sa high cholesterol, world class.
2: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor,
0: aba piliin po lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics.
2: Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpupugay po sa lahat ng mga world class mga manggagawang Pilipino mula sa world class Rhea Generics. Good morning. Alas 6:38 na. Susunod na agad ilang pang tampok na balita.
3: Dito tayo sa totoo.
4: Every day may chance manalo kasi po.
5: Siyempre anak ka ng CGP, para may mga expectation, minsan may asara na nakani ganito, ganyan, baby boy ganun ba. Ngayon ko lang, hindi ko iniisip yung ganyan.
6: Ngayon, tumawag kay papa niya, maga. Nashock lang ako, di ako umimik, di ako nag-react. Ramdam ko na.
7: Was it very different with your own son when he passed away?
8: Nandun yung lungkot na may nangyari. So, how much more kung personally na anak ko yung ano, na dali, oo.
9: Ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: Delphi ang virtual pag-ibig!
1: Pag-ibig fun! Solid ka ba?
2: True FM! True indeed! Na huwag natin sayangin ang sarap at biyaya ng buhay, di po ba? Good morning mga senyor! Kumusta kayo ngayong umagang ito? Kayo ba'y laging kondisyon? Kayo ba'y one click? O sinasabihan din ng, excuse me, bigo ka na naman ba? E sandali lang ha? Ito ang para sa'yo, Bagsik To! Bravo Food Supplement for Men! Diba nga, masarap ang buhay, kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
3: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalagya!
2: Good morning, Danny Isla from New Zealand! Danny, kumusta ka na ha? May bravo ba dyan? Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-vroom vroom, Aya Samson Go at sa kanyang driver, good morning. Maging kay Rene at kay Buboy, good morning, good morning, good morning. Ngayon sa ating mga balita po naman sa lalawigan.
4: Umabot na nga po sa 65 ang nasawi sa itinuturing na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Base po yan sa datos ng NDRRMC. Karamihan sa mga nasawi ay bunsod ng landslide at mga nahulog na debris dahil sa lindol. 36 naman ang nawawala na pawang mga residente ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Higit 1,400 naman ang sugatan. Ang daan-daang mga residente naman nananatili pa rin sa evacuation centers sa Sarangani Province at General Santos City. Personal namang kinumusta ng Pangulo ang ilang residenteng naapektuhan ng lindol. Namahagi na rin ang DSWD ng food packs. Nangako rin po ang ahensya ng tulong pinansyal para sa mga pamilyang apektado.
2: Nialig po naman ng magnitude 6.2 na lindol ang karagatan na sakop ng Governor Generoso Davao Oriental. Nangyari po yan kahapon pasado alas 5 ng hapon. Ito'y bunsod ng paggalaw sa Philippine Trench. Ito'y naramdaman sa ilang lalawigan po ng Mindanao. At ayon sa FEVOLCS, hindi ito aftershock ng naunang magnitude 7.8 na lindol na dulot po naman ng Cotabato Trench. Wala pong tsunami warning na itinaas at wala rin pong napaulat na nasira o nasaktan sa naturang pagyanig.
4: Patay naman po ang dalawang sakay ng motorsiklo matapos mabundol ng pick-up sa Cebu City. Sa dashcam video, makikitang nag-U-turn ng motorsiklo. Sakto pong dumaan din ang humaharurot na pick-up at doon na nga po nangyari ang salpukan. Dead on the spot ang rider sa matinding pinsala sa ulo, tagiliran at paa. Habang ang kanyang back ride ay nadala pa sa ospital pero namatay din kalaunan. Ayon po sa misis ng nasawing rider, nakainom ang 23-anyos na pick-up driver at paso na rin ang lisensya nito. Nakulong na po o nakulong siya pero nakapagpiansa din kalaunan. Nauwi naman sa aregluhan ang insidente.
2: Dalawa ang patay at tatlo po ang sugatan sa pananambang mo naman doon sa Albuera sa Leyte. At ayon sa investigasyon, nakasakay po sa iisang sasakyan ang mga biktima ng biglang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin. Bumabiyahe po ang mga biktima papunta ho sana sa town proper ng Albuera. Tinutugis na ang mga salarin at tumakas patungo umano sa kabundukan na bahagi po ng bayan. Inimbestigahan pa ang pagkakilanlan ng salarin at ang kanyang motibo sa naturang pananambang.
4: Nauwi naman sa tensyon ang pagputol ng mga puno para bigyang daan ang isang government housing project sa Barangay Pinulot sa Dinalupihan sa Bataan. Tinangkang pigilan ng ilang nagpakilalang residente ang operasyon. May mga sumubok din na agawin ng chainsaw ng mga manggagawa. May yumakap din sa mga puno para hindi po ito tuluyang putulin. Ayon sa mga pulis, may mga nambato daw sa kanilang tauhan at may ilang nakitang may dalang itak. Ang giit ng mga nagpoprotesta, tutul sila sa umano'y land grabbing. Pero ayon sa LGU, walang naipakitang dokumentong magpapatunay na pagmamay-ari ng naturang grupo ang lupain. Pinag-aaralan na po ng DENR at ng LGU kung magsasampa sila ng mga kaso laban po sa mga ilang sangkot sa pagprotesta.
2: Maganda rin maitanong, meron bang permiso naman din po yung pagpuputol ng puno?
3: Tama. No?
2: Para po sa DENR naman dyan sa Region 3. At ngayon sa oras na 6:44 in the morning, sa ating mga balita, ang pang-consumer at kalakalan po naman, abay! Epektibo ngayong araw ang bawas singil sa diesel at kerosene. Ayon po sa DOE, maglalaro sa 3 piso at 70 71 sentimo hanggang 5 piso at 71 sentimo ang rollback sa per liter po ng diesel. Nasa 50 ho naman ang hanggang 2 piso at 50 centimos ang bawas sa kerosene. Doon po naman sa gasolina, maaari pong magkaroon ng 32 sentimo na rollback hanggang piso at 68 sentimo naman na dagdag singil sa per liter. Depende po naman yan
3: sa kumpanya. So yung gasolina, depende sa oil companies kung gusto nilang magbaba o gusto nilang magtaas. Habang ayun, may pinapatay lang po nga langaw dito ang aking
2: hindi
3: partner.
2: Langaw, ano ba yun?
3: Lamok
2: hindi,
3: yan?
2: Hindi lamok.
3: Ano yan?
2: Medyo...
3: Oo, may kakaiba nakapasok. Pero partner, dito sa gasolina, paano? Magtataas sila?
2: Hindi
3: o depende
2: na,
3: pa sa oil company medyo, kung gusto
2: na,
3: nila?
2: Hindi na lamok yun, ha?
3: O, ano yun?
2: Hindi rin siya langaw, ha?
3: Eh, ano yun?
2: Ipis.
3: Yun lang.
2: Okay.
3: Ayun nga, so ang gasolina, abangan natin kung saan kayo magpapagasolina, kung sila ba ay magtataas o magbababa. Kasi yung
2: mahirap,
3: nakalagay.
2: Yan ang mahirap kapag pumasok sa bibig mo, ha?
3: Pero, kung ano-ano na, para tayong nasa jungle dito, kung ano-ano lumilipad, ha?
2: Okay lang yung lamok, medyo tolerable yun, ha?
3: Oo. Ba't nakakain ka na ng lamok, partner?
2: Maraming beses na.
3: Ayun, ayos. Okay. Pampalakas, sige. Ano. O samantala, okay, mga kapatid, sa ibang balita, sige, inanunsyo ng NGCP na bumaba po ang transmission rates nito para sa buwan ng Hunyo.
2: Mm-mm.
3: Ayon sa NGCP, mas mura ng higit 9% ang overall average transmission rates na sa ngayon po'y higit piso 44 centimos kada kilowatt hour. Dahil daw yan sa pagbaba ng wheeling rates o yung singil ng NGCP para sa paghahatid ng kuryente mula planta patungo sa distribution system. Mas mura rin daw ang ancillary service rates o yung halaga ng kuryente na hinuhugot po mula sa reserve market at mga generator.
2: Samantala pa rin, tinataya po namang magpapatuloy hanggang Agosto ang pagtataas po ng yellow alert sa Kabisayaan o Visayas grid. Yan po'y ayon sa timetable as a restoration ng mga plantang naka-forced outage. Ilang linggo nang isinilalim sa yellow alert ang Visayas grid na dahil po sa manipis na supply. Bunsod ng mga plantang hindi na tumatakbo o tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Pero inaasahan pong mababawasan kahit papaano ang aberya sa supply ng kuryente sa Kabisayaan sa susunod na buwan. Inaasahan kasing maibabalik daw ang operasyon ng generating facility na 150 megawatt PEDC unit ng Terma Visayas.
3: Pansamantalang itinigil po ang operasyon ng Malampaya Deepwater Gas to Power Project bilang parte ng isang buwang maintenance shutdown. Ititigil po ang pagsusupply nito ng natural gas sa mga ilang planta hanggang sa magbalik operasyon sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Kasabay po ng maintenance, bibigyang daan din pansamantala o ang pansamantalang shutdown ang pagpasok ng kadidiskubre lamang ng mga well sa infrastruktura ng Malampaya. Inaasahang matatapos po ang lahat ng ito sa July 15.
2: Naitala po naman nitong Abril sa pinakamababang level ang halaga po ng cash remittances sa loob ng halos isang taon. Sa datos nga po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa $2.718 billion ang ipinadalang pera sa Pilipinas ng mga Pinoy sa ibang bansa noong pong Abril. Mas mababa ito kumpara po sa higit na $2.8 billion na naitala po noong Marso at pinakamababa kumpara sa $2.65 billion na naitala po naman 11 buwan na ang nakakaraan, bagamat mas mataas pa din ng 2% kumpara noong Abril ng 2026. Ito na ang pinakamabagal na remittance growth na naitala sa loob ng 4 na taon. Sa mga kamuni po ng DN Group of Companies, maganda umaga, Ma'am Peng. Kumusta ka na, sister? Kay Sir Johnny Nang, good morning, Sir Johnny. At sa kanyang buong pamilya, good morning po sa inyo. Kay Sir Ray Monson at Ma'am Chet Monson, good morning din. Sa mga nasa construction business, lagi natin tatandaan, dun tayo sa standard. Setting the standard in light steel frames, sa JMAX ka na. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan yung kanyang quality at safety. Para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame, mga dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, tanong po sa mga nakakaalam. Ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, wala nang iba. JMAX Light Steel Frames, mabibili yan sa 3DK Steel Marketing, dyan po naman sa Lucena City sa Quezon. Ayan o, ayun o. 3DK Steel Marketing, Lucena City sa Quezon at sa Central Metal Steel Trading, Tagaytay, Cavite. Central Metal Steel Trading sa Tagaytay City, ayun at ang JMAX ay available din in leading D.100 stores nationwide.
4: Sa mga balita po sa labas ng bansa, kinumpirma ni U.S. President Donald Trump na inaasahang magkakaroon ng pirmahan sa pagitan po ng Iran at ng kanyang bansa. Kaugnay po yan ang peace agreement na tuluyang tatapos sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Donald Trump, sa Biyernes nga po seselyuhan ang kasunduan. Dahil dyan, inaasahan na rin bubuksan ang kontrobersyal na Strait of Hormuz na nagpadapa sa maraming bansa sa mundo kasunod ng kakulangan sa supply ng langis. Sinabi po yan ni Trump kasunod ng pulong nito kay French President Emmanuel Macron sa gitna po yan ng G7 Summit o pulong ng pitong dambuhalang ekonomiya sa mundo.
2: Ngayon pong inaabangan naman ang pagbubukas po ng kontrobersyal Strait of Hormuz bunsod nga po ng napipintong pirmahan sa usaping pangkapayapaan ng Amerika at Iran. Sa inilabas po na traffic service ng marine traffic, kita ang patuloy na pagharang ng ilang barko ng Iranian forces sa nasabing ruta. Sa ilalim po kasi ng peace talks ay dapat abandonahin ng pwersa ng Iran ang apektadong Strait of Hormuz. Magugunitang umabot po sa higit na 3 buwan na sinerhan ang kontrobersyal na daanan ng mga kalakal at supply ng langis dahilan upang maapektuhan ang global market.
4: Positibo namang tinanggap ng mga residente sa Lebanon na matutuldukan na ang gera sa gitnang silangan. Kabilang kasi sa kasunduan ng Amerika at Iran ay ang pagtatapos din ng bakbakan sa pagitan po yan ng militante grupong Hezbollah at ng Israeli forces. Sinabi yan ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. Inaasahang pipirmahan ng Estados Unidos at Iran ang peace agreement ngayong Biyernes sa Switzerland.
2: At mga kapatid, kaugnay po naman ang balitang yan. Bukas po naman tinanggap ng UN ang inaasahan pong peace deal agreement sa pagitan po ng Iran at ng Amerika. Ayon po kay UN Human Rights Chief Volker Turk, kinakailangan pong mamayani ang makatotohanan ng kasunduan ng dalawang bansa upang tuluyan ng makamit ang kapayapaan sa Middle East. Samantala, ang Arab leaders naman ay positibo rin na tinanggap ang naturang umano'y magandang balita. Ito nga po'y nag-uugat matapos po ang anunsyo ni U.S. President Donald Trump. Dahilan upang magsimula na rin po bumaba ng bahagi ang presyo po ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ngayong Linggo, inaasahan pong seselyuhan na ang kasunduan ng dalawang bansa.
4: Sa ibang balita, muli na namang pumutok ang Bulkang Kilauea sa Hawaii sa Amerika na itala pong panibagong serye ng aktibidad nitong Linggo na tumagal ng ilang oras ang pagputok. Sa ilang kuha po, kita ang patuloy na pagpapakawala ng nangangalit na lava sa paligid ng Kilauea Volcano, December 2024, nang huling maitala ang pagputok ng nasabing bulkan.
2: At mga kapatid, sa oras nga po na 6:53 na, handa na ba kayo? Ate Dina Aquino, good morning ha, and thank you, pati kay Ate Arlene Guanyo. Ganda ng ating mga shirts ngayon po linggong ito. Abangan! Thank you! Ngayon, sa mga Good Samarites, sa mga fans ni Nanay Christy Fermina,
5: Malitis ka!
4: Sa balitang entertainment, naging ma-aksyon ang Lunes sa mga kapatid natin dahil nga po sa A Secret in Prague. Dahil ang deadly assassin na si La Fornarina, desididong tapusin ang kanyang misyon. Pero mukhang nakapaghanda po ang target ng Lady Assassin na ginagampanan din ni Andrea Brillantes. Mas ready naman si La Fornarina at hindi niya hinayaang ma-corner siya. At eto pa nga mga kapatid ha, magsasanib puwersa na. Si Namikoy, aka Enrique Hill, at tatay nitong si Mario, played by Edu Manzano, laban sa mga Moraviano. Ilan lang po yan sa mga eksenang hindi nyo dapat palampasin sa Secret in Prague tuwing 8:00 PM on TV5.
2: Proud daddy po naman si Piolo Pascual sa kasalukuyang pong estado ng karera ng kanya pong anak na si Inigo. Bago kasi tanggapin ni Inigo ang kapatid serye na The Good Doctor, naging parte siya ng Hollywood series na Monarch kasama si Susan Sarandon. Kasabay po ng The Good Doctor taping, meron pong pelikulang ipapalabas si Inigo Pascual. Yan po ang Drugs to Riches kasama si na Elijah Canlas at Christian Bobles. Para naman kay Piolo, higit sa pagiging talentado, mas mahalaga po sa kanya ang sinasabi ng mga tao tungkol sa karakter ng kanyang anak. Natural daw talaga kay Inigo ang pagiging mabait sa mga tao at marami daw po ang nagsasabi kay Piolo na maganda ang attitude ng kanyang anak.
4: Samantala, kinilig po ang KNL Shippers nang maispatan po si Daniel Padilla sa birthday ni John Estrada, ang tatay po ng rumored girlfriend na si Kayla. Ibinahagi ni John sa kanyang Instagram ang mga larawan mula sa kanyang birthday celebration nitong linggo. Bukod sa kanyang mga anak, present din ang tinatawag ng netizens na future sons-in-law ni John. Ang longtime boyfriend ni Ina na si Jake Vargas, ang fiancé ni Moira na si Alfonso Miguel, at syempre, usap-usapan nga po ang boyfriend ni Kayla na si Daniel Padilla. Bago po ito, ibinida rin ni Daniel si Kayla sa kanyang IG post last May 30. Pero sa kabila niyan, wala pa rin direktang kumpirmasyon ng dalawa tungkol po sa totoong estado ng kanilang relasyon. Yun na yun, no need for confirmation.
2: Well, ito naman sa ating pong police report.
4: Uy!
2: Nanakawan daw po ng cellphone ang cosplayer na si Myrtle Sarosa.
4: Uy,
2: sa Facebook post ni Myrtle, tama ba?
4: Myrtle. Arte. Myrtle. It's Myrtle.
2: It's a mortal sin. Mortal sin. Sa Facebook post niya, nawala daw po ang cellphone niya habang nasa isang anime event noong Sabado sa Pasay. Nag-alok daw ho ng 30,000 pesos na reward. Nang tawagan niya ang kanyang phone, ito'y sinagot daw po ng isang babae, pero humingi daw ito na mas malaking ransom. Mula Pasay, na-track po at sinundan nila ang kanyang phone na umabot ng Fairview. Hanggang sa hindi na po daw ito nila makontaka. Sa kabila niyan, umaasa pa rin po si Martel na may mabuting taong magbabalik sa kanyang cellphone.
4: Yon. Samantala, spotted po in one frame ang two main pop girlies na sina Katy Perry at Blackpink Lisa. Nagyakapan at nag-usap po ang dalawa sa backstage ng opening ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa United States. Nagkaroon ng performance si Lisa sa kanta pong Goals kasama ang Brazilian singer na si Anita at Nigerian artist na si Rima. Performer din po dyan si Katy Perry. Pinusuan naman ang kanilang fans ang interaction ni na Katy at Lisa.
2: Alright, mga kapatid, 3 more minutes before 7 o'clock. Ngayon ang ating Sports 5 News. Tinanggap daw po ng Ateneo de Manila University ang pagbibitiw ni Head Coach Tab Baldwin at Team Manager na si Epo Kimpo, kaugnay pa rin po ng pangyayari kung saan nga meron pong dalawang manlalaro ang namatay sa training camp ng Ateneo doon sa Aurora Province. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yapa, kailangan daw po ang pagbabago sa pamunuan ng men's basketball program habang ginagawa ang mas malalimang pagsusuri sa kaligtasan at mga protocol ng koponan. Pinasalamatan din po ng pamantasan si Baldwin sa kanyang mga taon ng paglilingkod at sa paghahatid ng apat na UAAP Championship sa Blue Eagles. Sa kabila niyan, diliwanag po ng Ateneo na mananatili ang mga assistant coach at ilang pang miyembro ng coaching staff habang patuloy na nagluluksa sa pagkawala ng kanilang dalawang manlalaro. Dagdag pa ng pamantasan, patuloy daw nilang bibigyan ng suporta ang coaching staff at umaasang makakabalik din ang mga ito sa pangangasiwa ng koponan sa mga susunod na linggo.
4: Samantala, wala pang desisyon ng Ateneo de Manila University kung lalaban pa po sila sa UAAP Season 89. Kasunod po yan ang pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Hindi pa raw prioridad na madesisyonan ito sa ngayon na ayon yan kay Ateneo President Father Bobby Yap SJ. Inuuna daw nila ang mga investigasyong isinasagawa ng mga otoridad at ng UAAP. Nakatakdang magbukas sa Setyembre ang panibagong UAAP season. Nauna nang umatras sa Feel Oil Pre-Season Cup ang Ateneo Blue Eagles.
2: Samantala, sa ibang balita po naman, naiirita po daw si Barangay Ginebra San Miguel Head Coach Tim Cone sa mga nagsasabing asa sa ref ang kanyang koponan. Giit ni Cone, lumang tugtugin na ito. Tila hindi raw nabibigyan ng karapat-dapat na pagkilala ang mga players niya tuwing nananalo ang Ginebra. Dahil sa ganito pong naratibo, nauna pong pinunahan ni TNT Head Coach Chot Reyes ang officiating sa finals, lalo pa tuwing natatalo sila.
4: Handa naman daw na maglaro si TNT Gunner Calvin of Tana sa Game 7 po yan ng PBA Commissioner's Cup Finals. Ito po'y kahit wala siya noong Game 6 dahil nga sa kanyang calf injury. Sa ngayon, nararamdaman daw nito ang sakit pero kaya pa rin naman daw ang makapaglaro. Bahala na daw ang coaching staff kung ipapasok siya sa winner take all basta handa daw siya dito. Naipuwersa nga po ng TNT ang Game 7 matapos ang 98-90 na panalo nitong weekend sa Game 6. Bukod po kay of Tana, may iniinda din na injury injuries ang veteranong si Jason Castro at ang big man na si Brandon Ganuelas-Rosser. Game time decision ang tatlo para sa Game 7. Nakatakda pong laro bukas 7:30 ng gabi sa Mall of Asia Arena. Mapapanood po ito sa PBA Rush RPTV Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports.
2: Yan nga po, yan po yung do or die Game 7. May the best team win and may the best referee.
4: May favorite referee ka? Kung may favorite team, meron ka rin bang favorite referee?
2: Si Ref Barela.
4: Nang anong team yan?
2: Referee nga, anong team?
4: Ay, referee tuloy, sabi. Coach ang iniisip ko.
2: Samantala po naman, panalo po si ng pilak ha, o silver ang Pinoy Olympic pole vaulter na si EJ Obiena. Nasungkit po yan ni Obiena sa Flight Circus Düsseldorf sa Germany sa pagsisimula po ng kanyang 2026 outdoor season. Düsseldorf, nagtala po ng talong 5.74 meters ang 30 anyos pong atleta sa loob ng dalawang attempts. Pero hindi yan sumapat para malampasan po ang gold medalist na si Chris Nielsen ng Amerika. Nagtala ng 5.83 meters si Nielsen. Ito ang unang beses na lumaban si Obiena mula noong Marso sa World Athletics Indoor Championship kung saan po nagtapos siya sa 9th na pwesto. Abay, ang bilis ng oras, o girl, alas 7 pasado na.
4: Naku po mga kapatid, 7:01 na nga po at hanggang alas 7 lang kami ng umaga dito po sa TV5. Pero bago tayo magpaalam, ang oras muna, hatid po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products, available in open tape and baby pants. Twins Lampain, kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat buyat. Doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Mula nga sa Megasoft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. At ang tamang oras na yan, hati din po sa ating lahat mga kapatid ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para po kayo ma-divert sa kanilang Facebook at website at makita ang mga gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. At open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Batiin na rin natin ang good morning Sir Renz at Sir Richard de la Rosa. At sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon dito nga sa TV5 hanggang 10 in the morning pa po kami ni Manong Ted. Marami pa po tayong mga pag-uusapang mga topic na kinakailangan nyo pong malaman at mas maintindihan ngayong araw na ito ng Tuesday, June 16. So pwede po kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH, Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. At higit sa lahat, tayo po'y nasa radyo ha mga kapatid sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. So paano mga kapatid sa GMK, bukas araw na po ng Miyerkules. See you guys tomorrow. Bye-bye!
2: Alright mga kapatid, aba eh, ano pa nga ho ba? Kundi tayo po'y handang-handa na maghatid ng ilang pang importante mga balita ngayong nga po Tuesday morning.
5: Tama!
2: Pero bago ang lahat din, paalala po sa lahat ng ating mga suki, lalo na po sa mga seniors, mga magsi-seniors at mga super seniors, good morning sa inyong lahat.
1: Good morning!
2: Yun hubang marami ng mga OA-OA sa katawan, yung gusto nga pong gumalaw-galaw pero ang sakit ng kasukasuan, yung OA nga sa sakit pero hindi ka makagalaw dahil aray. Sandali lang, baka yung OA mo ay osteoarthritis na ha. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa dapat ng tamang pagkain at ehersisyo, hindi ka na magpapaka-OA pa. Ito ang aking iniinom araw-araw. In fairness, araw-araw yan, OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ninang Tina Monzon Palma, OsteoGuard tayo ninang ha. At maging kay Nanay Thelma Monzon at kay Tatay Efren Del Rosario, OsteoGuard naman tayo dyan. At kay Inang Esther Perez at kay Nanay Inin Tolentino, OsteoGuard tayo dyan. Inang, Nanay, good morning! Ilang pang mga balita agad-agad.
5: Dito tayo sa totoo.
6: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo sa Saya plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at baka isa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Free DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Every day panalo sa Cebuana Luwilier. Araw-araw, goods ka.
9: In 5 meters, turn direct.
10: Ha? Saan daw?
11: Paubos na ang load? Bitin! Mag-GCash

0: Hospital allowance. Subject to eligibility. Terms and conditions apply. Kaya G-load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Di bitin.
2: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
3: Ito, Chacha, oh. Sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavor.
4: Because the battle is not ours. It's the Lord's. Live in God's presence.
5: Be faithful. Be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
6: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
7: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
8: Be inspired and learn about the Word of God.
9: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home.
10: Nahihiwagaan lang sa kanilang lahat.
11: Sabi ko sa'yo eh.
10: Nakakaano sila, no?
11: Oo. Minsan na-amaze na lang ako sa kanila eh.
10: Nakakatawa sila, no?
11: Oo.
10: Kasi sila-sila ho, mga kapatid daw. Palipat-lipat lang sila. Sila-sila din. Yung pong mga, di ko maintindihan kung talaga bang tinamaan na po ng hantavirus o hindi ko. Anyway, so sa inyo pong lahat, good morning po. Basta ang atin po namang manage po your language, okay? Enjoy kayo dyan sa inyong pinaggagawa na iyan. After all, sabi ko nga, ako'y meron pong isang t-shirt na isusuot, ha? Walang gamot sa mga
11: hanta?
10: Good morning. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga suki po ng mga uring manggagawa sa transport sector. Magandang umaga po sa inyong lahat, ha? Sana po makapagpakarga kayo ng inyo pong diesel. Kasi mas mura daw ho ngayon, halos sa 3 piso po ang ibababa sa presyuhan po ng diesel per liter. So at least thank you. Pero mga kapatid, atin po lamang inuulit lagi na sa panahong ito, sa hirap nga po ng buhay, hindi po maitatanggi na lalo pong maghihirap tayo kapag meron pong nagkakasakit sa atin pong mga mahal sa buhay. Kaya po, laging pinapaalala po sa atin ng Unilab, ha, na maging wise, lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang siyang pinag-uusapan. Sa atin pong pagpili ng mga gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para masabing di kalidad po yung gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya muli nagpapaalala po ang Unilab na ating nga pong trusted. Yan po ang ating trusted partner pagdating po sa gamot. Piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Muli, ang paalala po ng Unilab, piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat ng marami, Unilab. Dr. Mario Ver, thank you! Dr. Ivy Escasa, thank you very much! Maganda umaga po sa lahat ng ating mga suki ng mga doktor, Dr. Emmanuel Lennon, at maging kila Attorney John Delphine, Attorney Junjun Salazar, at maging kay Attorney Biboy Malaya, at kay Attorney Tulugpa, Mike Toledo.
11: Magigising din maya.
10: Bossing, good morning.
11: Oh, good morning po.
10: At sa ating pumunang isang pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
11: Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at team manager na si Epo Kimpo nag-resign na. Coach Baldwin no show sa sabina ng DILG.
10: Labi ni Rene Baterbonya nadala na sa kanyang lalawigan sa Agusan del Sur.
11: Samantala, Pangulong Bongbong Marcos Jr. tumawag na po ng special session sa Senado.
10: At ng ano ito, sa buong kongreso po ito, ha, both houses. Samantala po naman, bilang ng mga namatay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 65.
11: Rollback po sa presyo ng diesel at ang kerosene, epektibo na ngayong umaga.
10: At sa ating po Sports 5, EJ Obiena, silver sa unang outdoor pole vaulting tournament ngayong taon.
11: Sa balitang entertainment, simula pa lang ng Linggo, bagong episode na ng A Secret in Prague, aba, naging maaksyon.
10: At mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito na ang ating ikalawang bukso ng mga pinakamahalagang balitang dapat yung mapakinggan sa News 5.
11: Sa mga balitang pambansa, Na isumiti na po ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court kahapon. Mismong si House Secretary General Cheloy Garafil ang nagdala nito sa Senado. Ayon kay House Lead Prosecutor Sherville Luistro, hindi bababa sa 30 testigo ang kanilang naisumite. Kasama rin dito mga reserved witnesses gaya po ng bank representatives at hostile witnesses mula po sa DepEd at sa Office of the Vice President. Nakatakdang simula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Samantala, pinatawan po ng isang taong suspensyon bilang abogadong political analyst na si Attorney Jesus Falsis dahil sa mapanira daw nitong post sa social media noong 2018. Mismong Korte Suprema ang nag-utos ng suspensyon na nag-ugat sa pagtatanggol ni Falsis sa kanyang kapatid online. Binatikos kasi ito matapos sampahan noon ng kasong qualified theft ng aktres na si Chris Aquino. Pinagmumura at tinawag niyang dilawan ang mga taga-suporta ng aktres. Ayon kay Falsis, tanggap niya ang desisyon kung ito raw ang kabayaran ng pagtatanggol sa kanyang pamilya. Pero hamon niya sa Korte Suprema. Resolbahin din ang nakabinbing disbarment laban po kina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Tinawag naman pong palabas lamang ng China ni Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela ang sinasabing scientific research na ginagawa po ng China sa Scarborough Shoal. Ayon nga kay Tariela, malinaw na paglabag sa international maritime law ang ginagawang panghihimasok ng China. Pilipinas lamang daw kasi ang dapat may karapatan na magsagawa po ng pagsasaliksik sa West Philippine Sea. Pumalag din si Tariela sa akusasyon ng China na sinisiraan lang sila ng Pilipinas kaugnay po ng issue.
12: Hindi ko alam kung kailangan pa natin siraan ang China, no? With the photos and videos na ipinakita natin, sinisira mismo ng China ang kanilang imahe, no? Ang punot dulo ng gulo sa West Philippine Sea ay ang kanilang pagwawalang hiya ng international law.
11: Yan nga po ang tinig ni Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela. Nakatakda namang magpulong ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia ngayong Linggo. Ito po ang unang pagbisita ng Pangulong Marcos Jr. sa Russia bilang Pangulo rin ng ASEAN-Russia Commemorative Summit na idadaos po sa June 17 at June 18. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA. Sa sentro sa usapin ng enerhiya at food security ang bilateral meeting ni Marcos at Putin. Bilang chairman ng ASEAN ngayong taon, uupo bilang co-chair sa summit si PBBM. Sasamahan daw siya ng maliit lamang na delegasyon patungong Russia. Samantala mga kapatid, 14 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras po, hatid sa ating lahat ng FastCat. Level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Very safe, very fast, very convenient. FastCat. May QR code nga po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with FastCat. At mga kapatid, wala pong maglilipat ha, mapatibi man o radyo, tayo po yung magbabalik pa rin sa mga mas importante pang balita na dapat nyo pong malaman ngayong araw ng Tuesday, June 16, taong 2026. Kasama nyo pa rin po Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. True
13: FM. Ang husay!
14: So easy to use. Everest Washing Machine.
15: Visayas hanggang Mindanao.
16: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
15: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
16: Ug diara, maka-proud!
15: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vertel tuwing Sabado sa 1PH.

0: I'm Chef Lau, the Robert Chef.
1: Let's get it on!
0: Ang bilis tumago. Hoy! May tayo
2: ako. Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
0: Ano?
1: Sumobra pa!
3: You choose which ingredient.
4: Mabukas pa tayo mga kakain.
3: Anong gagawin mo ngayon?
5: Pantikim lang.
6: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
0: Suka. Ay! Are you okay?
3: Medic? Do we have a medic?
5: Oh my God, ayaw nang tumigil.
0: Feel of pressure! Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi? Nakumpatay na, sunog na sunog.
3: Mystery ingredient, Mr.
5: Oh, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
7: Oo, aabot yan.
0: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
8: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
9: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.

0: Balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Sinibak sa pwesto ang inspector ng NAPOLCOM na nanutok daw ng baril sa nakagitgitan pong motorista sa EDSA Ortigas. Humarap sa media ang sangkot na empleyado ng NAPOLCOM na si Jaime Flores Jr. at humingi na po ito ng paumanhin. Naging emosyonal nang maikwento na naapektuhan na raw ang kanyang pamilya sa kanyang maling nagawa. Inanunsyo na rin ang commissioner na si Ralph Calinisa na isasailalim po sa drug test at psychological examination ang lahat ng kawaninang Inspection, Monitoring and Investigation Service. Biyernes nga po nang maglabas ng baril si Flores at tinutukan di umano ang isang TNVS driver. Sa iba pang balita, dyan naman po sa Makati City, pinasok ng magnanakaw ang isang bahay sa isang exclusive subdivision. Ayon sa Makati City Police, tinangay po ng mga suspect ang higit 8 milyong pisong halaga ng mga relo at mga alahas. Sa larawan po na inilabas ng mga opisyal ng Homeowners Association, kita po ang dalawang suspect na nakatakip ang mukha at nakasombrero. June 4 nga nang looban daw ng mga suspect ang bahay ng biktimang magka-live-in. Bago po yan, pinasok na rin daw ang dalawang bahay o ng dalawang suspect ang bahay sa parehong lugar noong Mayo. Arestado na po ang isa sa kanila habang tinutugis pa ang kanyang kasabwat. Tumanggi naman munang magbigay ng karagdagang detalye ang Makati City Police habang patuloy po ang investigasyon. So kung exclusive subdivision, paano po nakapasok ang mga yun? Sa iba pang balita, mga kapatid, arestado po ang isang lalaking nagnakaw ng motorsiklo sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Unang sinita ang suspect dahil sa pagmomotorsiklo ng walang helmet. Pero sa halip na huminto, humarurot pa raw ito. Nang maabutan po ng mga pulis, walang nakitang o naipakitang ORCR o lisensya ang rider. Inibitahan po ang suspect sa presinto at doon nakumpirmang nakaw pala ang motorsiklo nito. Napag-alamang dati nang nakasuhan ng illegal possession of bladed weapon at theft ang suspect. Mahaharap naman siya ngayon sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:20. Ang tamang oras naman, hatid sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang iyong muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink, gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada. Meron na rin po sa TikTok at sa kanilang website, www.ultabio.shop. Pwede ring umorder sa 0931-033-2871. At available nga po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng drugstores nationwide. Punta naman po tayo mga kapatid sa balita sa lalawigan. Patay na ng matagpuan ang 17 taong gulang na binatilyong tinangay ng malaking alon. Diyan naman po yan sa Bulinaw sa Pangasinan. Sa investigasyon, naligo kasama ang kanyang pinsan sa baybaying sakop po ng Barangay Ilog Malino nang matangay nga po ang biktima. Papunta sa malalim na bahagi ng dagat. Naging pahirapan naman ang paghahanap sa labi ng biktima at inabot ng 2 araw bago na-recover ang katawan nito. Ito na raw ang 2nd insidente ng pagkalunod na naitala ng Bulinaw Police ngayong taon. Nagpaalala po sila sa mga residente at turista na iwasan ang pagligo sa dagat kung malalaki ang alon. Natagpo ang patay ang Amerikanong turista sa loob po ng kanyang inuupahang kwarto sa isang lodge sa Baler, Aurora. Nagtaka na lang daw ang may-ari ng lodge kung bakit hindi na tumutugon ang kanilang guest na turista. Doon na nga po iniulat sa mga pulis at pinabuksan ang kwarto. Nakahandusay po ang biktima ng matagpuan ito. Wala namang nakitang anumang bakas ng gulo sa lugar. Patuloy pong isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Pasintabi po sa mga nag-aagahan. Pinaiimbestigahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang viral video ng isang daga na nakita daw na ginawang sinigang sa isang restaurant sa lungsod. Ay ganon? Ayon po kay Mayor Benji Magalong, nakipag-ugnayan na sila sa customer na kumuha ng nasabing video. Papatawan din daw nila ng nararapat na parusang restaurant kung mapatunayang may nalabag na sanitation regulations. Pinai-inspeksyon na rin po ng alkalde ang lahat ng restaurants, karinderya at food stalls sa Baguio City.
1: Manong ulam!
0: Aray ko po, oo. Pasintabi po ulit sa mga nag-aagahan. 7:22 mga kapatid, ang oras natin, ang tamang oras naman. Hatid po yan sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh at Speed Calamansi. Gawang well-made, gawang garantisado. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, mga kapatid, hindi pa agad babalik sa dating presyo ang produktong petrolyo kahit nga daw po may kasunduan ng pangkapayapaan ng Amerika at Iran. Ayon po yan sa Department of Energy. Ayon sa DOE, posibleng abutin ng 6 hanggang 12 buwan bago tuloy ang makabawi po ang supply ng langis na naapektuhan ng digmaan sa gitnang silangan. Bagamat may malalaking rollback

pesos po kasi ang presyo bago nagkaroon ng gulo, hindi ba dyan sa gitnang silangan. Ang sinasabi nila, tuloy pa rin yung pagbaba. Pero yung presyo na 50 to 60 after a year pa, kung magtutuloy-tuloy yung kanila nga pong peace agreement na pipirmahan sa Biyernes. Pero ang mahalaga po sa mga motoristang nakatutok sa atin ngayon, kung diesel po kayo, may rollback ngayong araw. Kung gasolina, kanina dun sa balita, may rollback o kaya may pagtaas. Depende yata yan sa gasoline station kung saan man po kayo magpapagasolina. Sa iba pang balita mga kapatid, gumamit daw ang Sugar Regulatory Administration o SRA ng drones para po mag-spray ng insecticide sa sugarcane farm sa La Castellana sa Negros Occidental. Bilang parte po ito ng hakbang ng SRA para po makontrol ang pagkalat ng pesteng tinatawag na Red Strip Soft-Scale Insect o RSSI. Ayon po sa SRA, malaking tulong po sa mga magtutubo ang paggamit ng insecticide para maproteksyonan ang kanilang pananim mula sa mga peste. Peste sa gobyerno, pwede ba to? sorry. Hindi yung tatamaan, peste kayo. Ayon nga po sa SRA, malaking tulong sa mga magtutubong paggamit ng insecticide para maproteksyonan ang kanilang pananim mula sa mga peste. Naunang iniulat po ng ahensya na talamak po ang peste sa Visayas, kung saan naabot sa higit 2,200 hektarya ang apektado nito. Naitala naman po ang pinakamalakas na performance ng piso sa nakalipas po yan na 5 linggo. Ngayong tila natatanaw na ang pagwawakas ng sigalot sa pagitan po yan ng Iran at ang Amerika. Nagsara ang piso sa 60.48 kontra US dollar kahapon sa ika-4 na sunod na araw ng paglakas nito. Malayo-layo ang itinalon niyan mula po sa 61.35 noong Huwebes. Ito na rin ang pinakamagandang performance ng piso mula pa po noong Mayo 7. Lumakas nga po ang piso kasunod ng anunsyo na posibleng lumagdanan ang kasunduan ng Iran at ang Amerika para tuluyan ang tuldukan ng Girian at mabuksan na ulit ang Strait of Hormuz. Bababa pa kaya yan sa 59 mga kapatid? O yan na yun. Samantala 7:26 ang oras po natin. Ang tamang oras atin sa ating lahat yan ng Select Toyo. Bawat pata, klasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwet baboy, pork steak o anumang putahe na kinakailangan po ng pampasara. Select Toyo. Toyo ng bawat kusina. Toyo po ng bawat pamilya. Select Toyo, gawang well-made, gawang garantisado. Siyempre, pabatiin na rin natin ang magandang morning si Father Aladdin Castro. Good morning po sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong oras na ito. Good morning! Punta naman po tayo sa mga balita sa labas ng bansa. Isang Russian defense aircraft ang bumagsak po sa Siberia nitong Lunes. Ayon sa report, ligtas na nakalikas po ang 4 na crew ng strategic bomber plane. Nangyari nga po yan sa gitna ng isinasagawang training flight base sa pahayag ng Russian Defense Ministry. Patuloy namang inaalam ang naging sanhi ng insidente. Samantala, nauwi po sa tensyon sa gitna ng pagkuha sa ilang labi ng pinaniniwalaang positibo sa Ebola virus dyan po sa Congo. Sa tindi nga po ng gulo, nagawa pang paputukan at gamitan ng tear gas sa mga otoridad na mga residente sa Mongbualu. Ayon sa pinakahuling tala ng World Health Organization, halos 200 na ang namamatay sa sakit na Ebola sa apektadong bansa. Ayon sa Congolese Ministry of Health, umakyat na po ang aktibong kaso ng sakit sa halos 800. Wala pang bakuna kontra Ebola hanggang sa ngayon. Nakamonitor naman po ang ating Department of Health o DOH para mapigilan ang pagpasok sa bansa ng nasabing sakit. 6 patay matapos po ang pagbagsak ng helicopter sa Brazil. Nangyari nga yan kasunod ng banggaan ng 2 aircraft sa Rio de Janeiro. Kabilang po sa nasawi ang American singer na si Oliver Tree at Argentine YouTuber na si Gaspar Prim o mas kilala sa tawag po na Gaspy. Nagsasagawa naman ng investigasyon ng mga otoridad sa pinangyarihan ng insidente. Punta naman tayo mga kapatid sa ating Sports 5. Nagbabalik bilang import ng Rain or Shine Lasso Painters ang Amerikanong si Aaron Fuller para po ito sa paparating na PBA Season 50 Governor's Cup. Whoa!
Inanunsyo na po ng koponan ng signing kahapon. Tinulungan ni Fuller ang Rainer Shine na mag-semifinal sa kaparehong conference noong nakaraang taon. Naglaro rin

0: siya para sa NLEX Blackwater Bossing at TNT Tropang 5G para sa PBA. May karanasan din ang 36 anyo sa iba pang bansa katulad po ng Indonesia at ng Mexico. May height limit na 6'6" ang Governor's Cup. May height limit pala sila. So, ano, paano yun? Anong height limit? Bawal mag 6'7"? 6'7", oo. Ah, yung next conference na. So, bawal lumampas ng 6'6". Dapat hanggang 6'6 lang sila. Ayun, at least malinaw. Nalito ko doon. Kasi ang alam ko, ang iba, mas mataas pa dito ang height eh. Samantala, ina-expose na raw ni San Juan Knights star Mike Phillips ang sarili sa sistema ni Coach Tim Cone sa Gilas, Pilipinas. Nakipag-ugnayan daw ang two-time UAAP champion kay Gilas assistant Sean Chambers. Samantala, pinaghahandaan po ng pambansang koponan ngayon ang qualifying window ng FIBA World Cup. Gaganapin po yan mula June 29 hanggang July 6. Unang lumaban para sa bansa si Phillips noong Southeast Asian Games. Samantala, masaya raw si Phil Am NBA guard Jordan Clarkson na makagawa ng kasaysayan. Matapos nga po ang pagiging kampiyon ng New York Knicks sa NBA, si Clarkson po ang kauna-unahang manlalarong may lahing Pinoy na nanalo po ng titulo. Feeling blessed si JC at hindi rin siya makapaniwala na naabot niya po ito. Tinalo ng Knicks ang San Antonio Spurs sa Game 5, 94-90 para nga po sa kampiyonato.
1: Yung masaya!
0: Sa balitang entertainment, mga kapatid, para sa ating mga Marites na nakaabang po dyan. Nadagdagan pa ang mga karakter na dapat pong abangan sa My Best Friend Eman. Special guest po ang The Clones alumni Ruel Carino sa Kapatid serye. Siya rin po ang official soundtrack ng My Best Friend Eman. Gaganap po dito si Ruel bilang student teacher ni Miss Priscilla na ginagampanan ni Yasmin Jill. Abangan po si Ruel at iba pang karakter sa My Best Friend Eman tuwing 8:45 ng gabi on TV5. Certified hit na ka-weekend trip ang Team Kumusta. Matibay pa rin po ang Pinoy pop-up resto na Kumusta sa South Korea. At tumibay nga rin ang samahan ng kanilang team. Tuwang-tuwa po ang mga manonood sa pakis ni Chef JP sa ating Kumusta Opa na si Ji Chang-wook. Paglilinaw naman po ni Chef JP kay Chang-wook, married siya. Pagdating naman sa pagkain, pasado sa panlasa ng Korean customs ang lutuing Pinoy. Abangan po ang mas marami pang eksena sa kauna-unahang culinary reality show na Kumusta tuwing weekend na napapanood po sa TV5.
2: Magkano Korean?
0: At nakanood na po ba ang lahat ng Teach You a Lesson? Napa-fanboy na po dyan ang retired wrestler na si John Cena. Nag-post sa IG ang WWE legend ng picture ni Kim Mu-yol na bida po sa Teach You a Lesson. Comment ni Mu-yol, "Now you can see me." Pinilig din daw ang aktor ng malamang fan ng show si John Cena. At gusto rin daw niyang makasama ang wrestler sa serye sakaling magkaroon nga po ito ng season 2. Number 1 po ngayon sa Netflix ang Teach You a Lesson. Ano ito? Drama? Action? Sige nga, masubukan nga yan sa weekend. Eh kaya lang Martes pa. Oo, try natin yan. Pero mga kapatid, ang oras muna natin 7:33. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Available in open tape and baby pants. Twins Lampain, katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products Incorporated, ISO Certified. De kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Good morning, Mamaylin Shoigo and Sir Jerry Tilan. Happy Tuesday. Yan nga po mga kapatid, mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin dito po sa ating himpilan sa Metro at sa Mega Manila. Sa 105.9 True FM. Sa Davao, 106.7 True FM.
3: Mindanao.
0: Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM.
3: Visayas.
0: CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, Leyte. At sa mga taga-Tacloban, tayo po'y napapakinggan sa B107.9 FM, Caboses Radio. At napapanood po tayo ha sa Signal TV, Channel 19, yan po ang ating True FM TV, at Channel 1, yan naman po ay 1PH, mga kapatid. Sa ngalan pa rin ang ating mga kasamahan dito po sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Dear Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Valentino, Julo Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rico Malta, Cheska Gotilba, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at Executive Producer Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ted Filon.

0: Bongbong Marcos at si Sara Duterte.
1: Good morning, good morning, good morning sa ating mga ginigiliw na mga uring manggagawa at mga seniors po, no, na araw-araw nakantabay nga po sa ating pong programa. Malapit na raw ang Father's Day, baby girl.
2: Yes, June 19. Tama? Yung Father's Day, this coming Sunday.
1: Ngayong Sunday na ba yun?
2: Oo, ngayong linggo na yun. Kaya advance happy Father's Day.
1: Sure ka dyan?
2: Oo, ngayong linggo na po yan.
1: So, binabati ko po ang lahat ng mga single father.
2: Yan. Father's Day week tayo ngayon.
1: Ibig sabihin, yung mga pare na single pa rin.
2: Kayo, nila Papa Cesar.
1: Alright, so mga kapatid, maganda umaga po sa inyong lahat sa ating pong mga ama ng tahanan. Sa ating mga senyor, importante laging kondisyon ng ating pangangatawan, ha. Importante po lagi tayong kahit papaari gumagalaw-galaw. Yan, at maayos pong ating dieta. Samahan pa ng ating food supplement for men. Hindi ka sasabihan ng, excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang, ha. Ito ang para sa iyo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
2: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Get the leg, yeah!
1: Good morning kay Leo Go. Naka-birthday lang, Leo. Good morning sa iyo, ha? And happy Father's Day. Maging kay Junpe at kay Rolly Esteban, kay Dr. Cassin. Good morning. Ang ating tropang kabrabo, pati si Darly Daroca at si Ricky Daroca. Good morning sa inyong lahat. Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang palala, ha? Ang bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit, mga kabravo! Magandang Tuesday morning! Meron po lamang tayong panawagan, baby girl, no? Sa lahat po ng ating tagapakinig, doon po sa mga naguguluhan pa rin sa mga pulisiya po ng PhilHealth. Importante makinig kayo mamaya po sa atin para ho tayo mabigyan po ng aral tungkol dito sa mga nangyayari po at ating mga napapanood, napapakinggan ng mga balibalita na hanggang ngayon para hindi pa rin klaro ano ba talaga. Yan ho bang confinement ng less than 24 hours? Sakop ba talaga ng PhilHealth yan? Meron ba ho tayong benefit dyan from PhilHealth? Ano ba ho talaga? Kapag ho ba yung pasyente ay sinawing palad po at hindi umabot ng isang araw na confinement hanggang siya sumakabil ng buhay, siya ho ba ay, ang kanya ho bang pamilya ay meron pa hong claim sa PhilHealth? Ito yung mga bagay po na pwede bang for the end time klaruhin po natin na sa gayon po mabigyan po tayo ng guidance sa isyong ito. And also, yung pong usapin din sa pananagutan kung meron man ng mga ospital nga na humihingi daw muna ng down payment bago asikasuhin po ang isang pasyente, lalo na yung mga pasyenteng nasa emergency case po ang sitwasyon, o kaya mga nag-aagaw buhay, pati po yung mga ina na mga anak. Yan pong magandang pag-usapan para mabigyan po natin ng edukasyon ang ating pong mga kapatid. So abangan niyo po yan mamaya, mga kapatid, sa ating pa rin pong programa ngayong hapon Tuesday morning sa oras na ganap ng alas 7:39. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Ang ganda ng ating Tuesday morning dahil nga pong ating kape ay Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen. Sarap! FM. Brad Jeff is up next.
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Sir, witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
6: Ito ba'y na-love scam na? Ayan.
5: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
7: Ay, kasal na po pala siya.
5: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
6: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
5: Tutukan ng
2: Match Made with DJ Adorance.
5: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: FM. True FM at mga kapatid, ano po, mga magulang, mga estudyante, malapit na po ang pasukan doon sa kolehiyo. Yung iba po mga high school din sa pribadong paaralan, ang pasukan po yata ay July pa. Pero ngayon po ay panahon na rin ng enrollment. Kaya po sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang, sa ating pong mga kakilala, tandaan natin sa pagpili po ng paaralan, dapat doon po tayo sa sigurado na merong kumpletong pasilidad, highly qualified yung mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong maratag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI mga kapatid, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Importante ito ha, Enrollment to Employment System o E2E. Dito po ginagabayan ng STI ang mga estudyante sa paghahanda sa trabaho at paghahanap din po ng trabaho. O saan ka pa? Dito ka na sa STI E2E Enrollment to Employment System. It's time for The Daily Brad.
1: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Pastor, good morning. Happy Tuesday.
3: Good morning, Ted. Good morning, Cha. Happy Tuesday. Good morning sa ating mga taga-subaybay.
2: So nice to see your kagwapuhan ngayong Martes. Oh, na-miss namin yung pagmumukhang yan kahapon.
3: mataas ang MBPS ngayon, Cha.
2: Oh, yan, I love it. Sobrang linaw mo. Sa sobrang linaw mo, parang kasama ka namin ngayon talaga dito sa booth.
3: Yeah. So much. At nakabalik na tayo. Minsan na, kailan nami-miss din yung ating pagmumukha.
2: Yes, busy dito ang aking partner, may tinitingnan-tingnan, pero syempre hindi magsisimula ang araw ng mga kapatid natin ngayong maulan-ulan na Tuesday morning hanggat hindi naririnig ang magandang balita galing sa'yo.
3: Yes, happy viewing muna. Nagpapagaling ngayon sa Asian Hospital si Ampi Magay. We're praying for you na makarecover ka the soonest time possible, and I do believe may plano si Lord sa mga nangyari sa iyo. Sakto po ito, the God who provides ang ating topic. Minsan kasi, or madalas, itong pinakamabigat na tanong sa buhay natin, no? Madalas hindi po theological, kundi practical. Paano nang bayarin, paano tuition, paano gamot, paano paano kung hindi sapat yung sweldo. Lahat tayo po dumadaan dyan. May mga moments na talagang mas malaki yung needs kaysa sa resources, mas malaki yung bills kaysa sa pumapasok na income, mas marami responsibilities kaysa sa, alam mo yun, yung lakas na meron tayo. Kaya sabi po sa Philippians 4:19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Pansinin nyo, hindi sinabi ni Paul na "my God might meet." Hindi rin sinabi ni Paul na "my God can" kung may budget pa. No, sabi niya, "my God will." Alright, kahapon po, nasettle na natin, God knows your needs. Ang promise ng verse, hindi tungkol sa luho, kundi sa needs. Minsan nalilito tayo sa between wants and needs, ano? Ang gusto natin, immediate comfort. Pero kailangan natin, deeper trust. Ang gusto natin, instant answer. Pero si Lord, may proseso minsan in providing us the resources that we need. Pangalawa, God provides from His riches, hindi po sa ating resources. Ang sabi ng verse, according to the riches of His glory. Ibig sabihin, vision po ni Lord, hindi nakabase sa laki ng sweldo mo, hindi sa connection mo sa Malacanang, hindi sa savings mo, hindi sa diskarte mo. Ang provision niya ay galing sa riches of His glory. Kapag tao po, resources at limit, ang resources, limitado. Kapag si Lord, unlian, kumbaga. Kapag economy ang source mo, pabago-bago. May gera sa Middle East, apektado tayo. Pag Diyos ang source mo, hindi siya nauubusan. So pangatlo po, sabi, God's provision is found ultimately in Christ Jesus. Ang ending ng verse mahalaga, sabi, in Christ Jesus. Hindi lang nagbibigay si Lord ng provision dito sa temporal na mundo. temporal na pangailangan, ang pinakamalaking provision po binigay ni Jesus. Okay, binigay po ng Diyos si Jesus. Siya ang greatest need ng bawat isa na buhay dito sa lupa. Our greatest need is a Savior through Jesus Christ. There's forgiveness, there's peace, there's hope, there's restored relationship with God. Kaya po as I end, alam ko marami tayong pangailangan. In this world, we'll have troubles. Pero the ultimate provision is Jesus Christ Himself para tubusin tayo sa ating mga kasalanan 2,000 years ago. He sent His Son to die for us. Kapatid, kung may need ka ngayon, don't panic. We plan, and yet we pray. We trust, we work. Kapag may provision, alam natin na may Diyos. Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Let's pray, Lord. We know, Lord, lahat naman kami may pangailangan. Iba-ibang level, iba-ibang pangailangan. Physical man siya, financial, mental, relational. Pero Lord, ultimately, You are our God. At ang linaw dito, Lord, sa verse, my God, it requires relationship. It requires trust. So Lord, bago kami, Lord God, mawala ng pag-asa, bago kami mag-doubt sa Iyong kakayanan, magtiwala kami ng buong puso at buong kaluluwa. Huwag kaming bibitak, huwag kaming gagawa ng illegal, huwag kaming gagawa ng mga immoral na pamamaraan dahil hindi ito kaaya-aya sa iyo. Salamat sa provision mo sa mga taong nakikinig ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Amen. Lord, salamat po muli sa aming po napakinggan na aral mula kay Brad Jeff. Continuously po, alagaan niyo siya sa kanyang ginagawang pag-umisyon sa aming pong programa. Salamat na marami, dear Lord. Amen. Thank you, Brad Jeff, and good to see you nga. Kahapon may mga nangangamba dahil ang iyo daw boses eh para bagang namamalat o anuman. Sabi ko kasi kagigising lang niya.
2: Napabalik mo sa kama.
3: Opo. Napabalik ko.
0: Sabi ko nga.
3: Meron kasi tayong gawain sa Michigan. Kaibigan ko si Doc Roy Torquatorten. Sa Michigan, 12 oras ang difference natin. So, ako yung nagpipreach doon ng 11 ng umaga sa kanila. So, 11 ng gabi sa atin ng linggo.
2: Okay, 11 p.m. Sunday.
0: Sorry po, tao lang.
2: Sorry na po. Naalala ko tuloy yung mga moments natin noon ni Nakabayan, nung magkasama pa kayo. Tapos ganun, yung gigisingin ako. Tapos minsan di ako nagising sa alarm. Yung napabalikwas ka talaga sa kama. Ganun ang boses eh.
0: Ganun.
2: Yeah. Okay naman po si Pastor Jeff. Ngayon nandito na siya, kasama na natin. So makakapagpahinga ka ba today, Pastor?
3: Of course. Yan. Meron tayong staff meeting with our church, pero Zoom lang naman yon. So marami tayong time magpahinga dahil kailangan natin yan. Tumatanda na tayo. I'm already 36. So.
2: Wow.
0: Sige. Salamat na marami, Brad, and we'll catch you again tomorrow para sa panibagong magandang araw at magandang aral. Ang ating pong aral today, ang ating katanungan para po sa ating What's on Your Mind Tomorrow.
3: Alright. Yes.
0: Brad, we'll catch you again tomorrow.
3: Brad Ted, huwag kalimutan po yung ating libro na Jesus Said, nasa Facebook, nasa Lazada shop yan. Search nyo lang po, Pastor Jeff, para sa mga araw-araw nating pagbabasa. Ako'y magpapaalam na, Doc Roy Torquator, thank you again for inviting me sa inyong church. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
0: And serving the people indeed, Brad Jeffrey Scopides sa ating The Daily Brad.
1: True FM. Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na...
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
6: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
7: Bigyan ng mukhang balita.
8: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
9: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
10: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
9: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
11: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
9: Walang kulay, walang kinakampihan.
12: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
9: At wala rin inaatrasan.
13: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bayas sa mga
14: sa ilang lugar dito.
9: Susugod sa bagyo.
15: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
9: At anumang dilubyo.
16: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
9: Balita man sa lansangan.
17: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
9: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
18: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
9: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
19: Mobile Journal, Amy Achanza po.
20: Arles de los Santos po.
21: Denise Bogisanto po.
22: Ben Taninki po.
23: Las Paredes po.
24: Jeff Rivera po.
25: Julie Baiza po.
26: Kayla Macanta.
27: Mary Mon Reyes po.
28: Mariela Pascual po.
29: Hi.

0: on 105.9.
1: Sa report ni Ma'am Cherry Baile, no, sinasabi niya nga itong sumpi na pa rin pa, po daw dito nga kila Baldwin et al. Ng PMPCIDG. Ito nga po ang magandang leksyon na naman po para sa ating pambansang pulisya. Itong kaso po nitong mga sinawing palad na mga kabataan na mga atleta ng Ateneo. Kung maobserbahan po ninyo, mawalang galang lang po sa ating hanay po ng PMP. Alam niyo yon yung ugali-ugali. Noon pa man po lagi ng ganun eh. Yung case closed. Tapos iniimbestigahan pa dito sa Aurora. If you remember, hindi ho ba ang statement ng Aurora PMP is pure accident ang sinasabi nila? Talaga daw pong aksidente lang. Nung, kaya nga nung ating nagkaroon tayo ng panayam, tinanong ko ho yung spokesperson nga nila, sino-sino ba na interview ng mga pulis bago niya kayo maglabas ng ganong statement? Hindi naman daw ho nila nakumpleto yung buong team na nando doon. Ito lang po, no? Pasintabi lang po sa lahat. So, after that statement na purely aksidente po yung nangyari, ito na po yung lumalabas kesyo angulo ng homicide, kumbaga reckless imprudence ito resulting to homicide, meron din po daw paglabag sa anti-hazing law, hindi pa ho tapos ang investigasyon. And then, ako naintindihan ko yung kagustuhan ng media na lagi makakuha po ng update sa kasong ito. Pero may mga pagkakataon din naman kasi na siguro pwede rin muna maghunos dili kung hindi pa po sigurado at nagkakaroon pa ng investigasyon. Ngayon po yung NBI may sariling investigasyon. So, ang NBI wala silang press con tungkol dito ngayon, no? Paano kung magkaiba sila ng findings? Hindi ba kasi ano pa talaga? Sino ba nag-iimbestiga? Sino ba talaga ang maghahain ng kaso eventually kung may kaso man sa piskalya? Alam niyo ho yun, yun lang pong akin dito pasintabi lang kasi nung una, ang Aurora Police yung kaagad ang sinabi. So para bagang ang tanong ko nga sa kanila, ano ba ito? Case closed na ba
2: case
1: ito?
2: Case closed na ba, tama.
1: Oo. At yun din po ang sinabi din po nung una nung Ateneo, if you recall, sa kanilang unang mga unang statement, yung sinasabi ng mga pulis. So ngayon, ito ho yun. Meron daw hong homicide na angulo, meron din pong angulo nga ng paglabag sa anti-hazing law, sumpi na kay ganire, kay ganoon. Ang akin po lamang dito, para ho din sa ikabubuti at kahinahunan ng lahat, pati po doon sa pamilya mismo nito hong mga kapataan na ito, laliman ng investigasyon, mabusisi, lahat po bago maglalabas ng kung ano-anong impormasyon. Kasi mahirap yan, naglalabas ka kaagad ng impormasyon. So aasahan mo, ito nga yung kakaso. Yung pala naman, eventually sabihin mo, kulang. Alam, you know what I'm saying? Please, yun lang pong sa atin dito. Kasi ugali-ugali nila. Panahon pa po ng mga una din pong mga naging happy dyan sa PMP. Ganon at ganon. And eventually, huwag naman pala, yun, mali. O kaya po, hindi matibay ang ebidensya. O kaya po naman, nagbabago sila ng statement. Paano nga sa ginagawa ng NBI, mag-iba sila ng findings? Di ba pa pwede mag-sanid na lang kayo? Pag-isahin na lang ninyo?
2: One investigation, oo.
1: Ah, yun lang pong sa atin ho dito.
2: Correct.
1: Para po sa lahat, no?
2: Para mas malinaw din sa publiko. Kasi kung ano-ano naririnig natin from different agencies, nalilito rin tayo. Pero ito, over the weekend, meron nga pong isang viral post tungkol po dito sa isang may bahay na namatayan ng asawa dahil hindi nga daw po tinanggap doon sa private hospital na pinuntahan nila. Dalawang ospital po ito. Doon sa una, 4 million pesos aabutin yung operation. Doon sa ikalawang ospital ay aabutin daw ng 2 million pesos. Pagdating doon sa ospital mismo, hinihingian po agad sila ng down payment na I think 1 million pesos. Ano? At nung namatay yung asawa niya, may binabanggit si Mrs. na 200,000 pesos ang inabot ng hospital bill. At binabanggit na walang makukuhang tulong from PhilHealth dahil hindi umabot ng 24 hours na nandun yung asawa sa ospital.
1: So bago po natin tunghayan po yung PhilHealth issue, maganda muna nating pag-usapan yung pong responsibilidad ng pribadong ospital. Private hospital po ito, no? Kaya siguro pinakamainam, kausapin natin mismo ang pinuno po ng samahan ng mga pribadong ospital sa Pilipinas.
2: Ito nga po, ang president po ng PHAPI, si Dr. Jose Rene Degrano. Magandang umaga po, Dr.
0: Magandang umaga, DJ and Setet. Mga tekinik po. Opo.
2: Good morning po. Sir, I don't know kung nakita niyo na po yung viral post ngayon, itong si Mrs. Maria Lourdes Sulit. Nabasa niyo na po yan for sure.
0: Opo.
2: Gusto lang naming malinawan, ano po ba ang panuntunan talaga sa mga pribadong ospital, lalo na in case of emergency, kagaya po nung nangyari sa kanyang asawa?
0: Well, yung pong sa, yung talaga pong emergency yan, ano po, wala naman po tayo dapat hinihingi na ano, no? Any advance payment, bawal po yun, ano? A deposit or whatever, para mabigyan siya ng paunang lunas. Sabihin, kung sasabihin na ako, hindi kayo pwedeng mag-admit, ma-admit dahil kailangan mag-deposit muna kayo o magbigay muna kayo ng ganitong halaga or advance payment, etc., bago namin siya lapatan ng lunas. Marilis po yun. So, hindi gano'n.
2: So, dapat po, dun pa lang sa unang ospital na pinuntahan po nilang mag-asawa, tinanggap na po sila. Ganun po dapat ang nangyari.
0: Siguro po, dapat po ganun. Dahil, siyempre, hindi pa naman po natin alam po ano yung talagang situation noon. But, na-assess naman po siguro sila at sinabihan sila, ito ang gagawin, ano? At kailangan maghanda kayo ng ganung halaga. Yung po ang sinabi nila.
2: Oo. Doon po kasi sa post niya, ang sinasabi, binanggit sa kanila kung magkano yung aabutin sa operasyon doon sa unang ospital, around 4 million pesos. Pinapayuhan sila na para mas makales kayo, pwede kayong lumipad dito sa isang ospital, around 2 million pesos po yung aabutin. Pero sa mga ganong klase ng sitwasyon at pagkakataon, kayo po, bilang presidente ng PHAPI, ano dapat ang ginawa nung unang ospital na pinuntahan po nitong mag-asawa?
0: Marami naman pong ano eh, pwede nilang gawin. Siyempre, makipag-arrange sila o ganito ang magagastos nyo. Kung hindi nyo po kaya, siguro pinakamaganda dahil sa tingin nila o sinasabi naman mismo nung pasyente ata na kami po'y ano, sabi nga nila isang kahit isang tupa parang ganun, ay di, pinakamaganda siguro na-refer siya sa isang government facility. At halimbawa, PGH, katabing-katabi lang po yun. O si Reyes o kaya Philippine Heart Center. Depende po yun, siyempre, dun sa kung ano yung paso nung pasyente.
2: But if it's a matter of life and death, death doc, dapat po ba binigyan muna ng karampatang lunas yung asawa? Paano po ba?
0: Kasi sabi nila po, may hematoma. No? We don't know kung ano talaga. No? Ibig sabihin, siguro may nag-bleed sa brain, whatever, anong cause, para may hematoma, gano'n. So, normally, hindi ko alam po ito talaga yung nangyari. Ano? Kaya evacuate nyo yun, tatanggalin nyo yung namumuong dugo. And it will require parang neurosurgical operation yun. Dapat, kung yun po ang sa naisip ko. So, malaki po talagang halaga yun. So, na-explain naman siguro po sa kanila yan ng ospital. At yung binigyan sila ng option, ang isang option na ibigay sa kanila, lumipat sa isang mas murang pribadong hospital din.
1: Doctor, sisingit lang ako siya, no? Ito lang. Kasi mahirap din po nga kasi, no, na pag-usapan itong kaso po ni Mrs. Kasi hindi pa ho, wala pang as in kabuang detalye. So pinakamainam nga ngayon, pag-usapan po natin ito, kumbaga theoretical lang ito, kung ano ba ang dapat na ginagawa ng private hospital sa panahon na mayroong emergency cases. Doc, alam naman natin, di ba, Doc, na kapag po stroke, ito ho ang ating presumption, stroke patient ito, di po ba?
0: Opo, okay, most probably, opo.
1: Yes, okay, yung nga po. So, ganun na lang po yun. Isang tabi natin itong kaso ni Mrs. at ang kanya pong sinapit, kasi nga less pa ho yung ating kabuuang detalye kung ano ba talaga ang nangyari, no? At mga pag-uusap nila doon sa unang ospital. Pero, ganito po, sa prinsipyo nga po, na merong isang pasyente, stroke patient, sa sinasabi po ng mga neurologist, ha, bawat segundo dyan, importante, Doc. As you know, di ba? Bawat segundo. Kasi, kasi pag hindi naagapan yan, meron nga dyan pinaiinom o ano ba, tinuturo ba yon, Doc, na gamot? Ang safe
0: para sa, halimbawa, ma-decompress.
1: Yes, opo. Meron kasi, meron niyang ano eh, ako nakatanggap ako ng isang card at meron doon nakalagay na ganyan sa mga stroke patients, no, may tatawagan ka numero na re-responde sa'yo kasi nga importante ang bawat segundo. So kapag po ganun na emergency case at dumating ka sa pribadong ospital, magkakaroon pa ba dito ng usap-usapan kaysa magkano babayaran, kaysa magkano etc. O dapat agad nang inaasikaso yung pasyente, hindi na pag-uusapan muna yung gastos to save the patient na maging malubha yung kanyang stroke?
0: Tama po yan. Dapat siguro talaga. Nakalagay po naman kasi yan doon sa ating anti-hospital deposit law na emergency or serious cases, dapat i-treat nila at i-stabilize yung pasyente. Opo. At yun po ay hindi nangangailangan dapat ng mga hihingi kayo ng ganyang pera o ng para lang bigyan ng paunang paggagamot ng ating pasyente. Kailangan ma-determine natin ito po yung emergency, serious case. Kailangan i-stabilize na natin ang pasyente. Opo.